0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukso. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Namiss niyo ba ako?

0: Ito rin ang unang pagkakataon na ang Spokes ay magshoot ng episode hindi sa ating studio, pero live dito sa ating pupuntahan. At ito ay bahagi ng ating week-long second anniversary celebration ng Bilyonaryo News Channel. Kaya asahan nyo, buong linggo yung ito, ang mga Bilyonaryo shows, may special episodes at may special guest. So, on our part ko, Ben, ibigitan mo na yung special guest natin.
1: Oh, matagal ko na nakasama, pare kaming jarista, nagsusulat ng araw. Eh, ngayon, malayo na narating ito. Nasa Senado na ito.
0: So, sabi nga ni Go Ben, bukod sa ating special guest, special episode din ito, dahil nandito tayo mismo sa Rafi Tulfo Action Center kung saan i-interviewin natin sa kanyang opisina ang ating special guest, Senator Rafi Tulfo. Taka na, Go Ben.
1: Tara.
0: Ako po si Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni VP Lenny Robredo.
1: Ako naman po si dating Gobernador Ben P. Ibardone ng Eastern Samar.
0: And we are the Spokes.

0: Nakapunta na ba kayo dito, Gabin?
1: Hindi, first time ko nga ito eh.
2: Yes, sir. Nako, pleased to see you.
3: Good morning, good morning.
2: Welcome, welcome, welcome.
3: Tama, welcome.
0: So, ito po yung action center nyo, Sen?
2: Hindi po. Ito yung office admin action center doon po sa TV5.
0: So dito, Sen, anong ginagawa ninyo?
2: Admin office at saka editing. Dito in-edit yung lahat ng mga video na ipinapalabas na nakikita nyo sa Radio 5, sa 1PH, and then inalabas sa YouTube. Pasok kayo. Umpisa natin sa editing. Ito po yung editing room, isa sa mga editing room namin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sen, nag-edit ba dito? Nakakaroon talaga ng editing work pa dito sa editing?
2: Yes, dito po. Meron akong 6 full-time editors na ginagamit itong office pati dun sa kabila para mang-edit.
0: Whole week sila dito? Monday to Friday?
2: Monday to Friday lang.
0: Okay.
2: Pero kung kinakailangan, may napapasok ng Sabado para mag-edit.
3: Yung balita namin, Sen, na ano, very generous kayo sa mga empleyado ninyo.
2: Okay lang. Of course, well taken care of sila. Pag may mga kailangan, hindi silang dadalang salita sa akin, binibigay ko. Inalagaan ko sila, so to speak.
0: Yung team ba nyo, Sen? Matagal nang kasama nyo yan? As in, from the start pa? Or...
2: Yes, meron ako mga team na way back nung nasa Abante pa ako.
0: Wow!
2: Meron yung nasa Radio pa ako. Yung iba come and go. Yung iba pupunta sa abroad, kaya umaalis dahil nag-abroad.
0: Okay.
2: Siyempre, hindi ko pwedeng pigilan yun. In fact, last month lang, matagal na sa akin at mahal na mga kasamahan niya. Nag-iyakan pa nga dahil napakabait niya. Pupunta sila abroad. Hindi ko kain tapatan yung sweldo sa abroad. Malaki yun, dolyar. Yun. Yung iba nag-aasawa. Sabi ng misis na ng mister, huwag ka na magtrabaho. So,
0: yung pinakamatagal niyong kasama, ilang years na siya?
2: Oh, hindi eksakto. Meron mga kasama ko, ano na, mga 20 years.
0: Wow.
2: Yeah. Basta't inalagaan ko, pag matagal ka, akong bahala sa'yo. And then the next, meron pa tayong, ito pa yung office, admin. Yeah, makalat.
0: Hey,
2: pag makalat, ibig sabihin marami activity.
0: Ibig sabihin busy.
2: Kasi pag walang kalat, ibig sabihin walang trabaho.
3: Ito yung ano mo, reception.
2: Reception area. As you can see, maliit lang.
3: Tapos, ano pa meron dito?
2: Conference room.
0: Ah, okay.
2: Dito. And then, isa sa mga editing rooms. Ayan. Tatlo. Dito.
0: Recept dito, Sen, pag malayo kayo sa politika, meron ba kayong relaxation area dito?
2: Once in a while, pupunta ako dito sa office. Pero kadalasan, pag we talk about relaxation, I go home and basa-basa ng konti and then nanonood ng mga movies sa Netflix.
0: Pag madami kayong memorabilia dito, Sen, ano itong mga ito?
2: Konti lang yan. Yung pinakamarami talaga dun sa Senate office ko. Pero ito, nilagay ito ng anak ko, si Marizel, siya mga dekorasyon. Actually, hindi ko nang matanda yung iba dahil ang dami. Pero ito, sa Bacolod to.
0: Maskara.
2: Maskara, o binigyan tayo ng award. Tapos yung iba, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan.
0: Ito.
2: Mas marami. Ito, bigay sa atin ng kapatid natin Muslim. Yan, regalo po ito. And ito, galing sa DAR, matatandaan ko. Itong relo, hindi ko alam kung...
0: House of Representatives pa ito.
2: Kala ko galing sa flea market. That's a joke. Ito po yung ating tech room. Ayan.
0: Ayan. Parang full studio ito.
2: Yeah, pero gusto ko lang paalala sa inyo na hindi po ito yung everyday studio na ginagamit ko. So ito'y emergency cases lamang na halimbawa hindi pwedeng lumabas tulad ng COVID. Then... dito ako.
0: Okay.
2: Yeah, COVID time. So tayo, at pantry po ito, maliit pantry namin. Kukunti lang man tao dito sa office, halos lahat doon sa action center.
0: Pero ilang ba staff nyo dito, Sen?
2: Lahat-lahat, 30 plus.
0: Wow, 40. Dito lang.
2: Ah, dito, pati editor, I don't know, a dozen.
3: Sen, ito.
2: Regalo po yan.
3: Kumuhit yan.
2: Oh, regalo po yan ng isang complainant.
0: I'm sure proud na proud siya na naka-display sa office niyo.
2: Yes.
3: Buhay na buhay. Oh.
2: Buhay na buhay po.
3: Oh, buhay na buhay.
2: Tama. Okay, dito naman po tayo sa studio.
0: Okay.
2: Okay.
0: So ito po ginamit nyo nung COVID? Nung pandemic?
2: Yes po, nung pandemic. nagamit po ito. In fact, pangalawa na ito, meron pa doon sa isang location. So, napapakinabangan to pag panahon na mayroong pandemic o may mga emergency na hindi pwedeng lumabas, kailangan nasa bahay ka lang. Ito, as you can see, naka-face mask kami.
0: Ah, yeah. Oo nga, tama.
2: Okay.
0: And then it, full setup talaga. Handang-handa kayo, Sen, for any emergency.
2: Full setup. Kayang-kaya natin magpatakbo tapos binabato na lang kung saan yung mother station. Kanina pa po tayo palakad-lakad, nakatayo para makarelax tayo doon tayo sa office ko. Doon tayo mag-usap-usap.
4: Okay po, Sen.

0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Namiss niyo ba ako?

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shaped the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: The Spokes is back. At narito na tayo sa office ni Senator Raffy Tulfo para ipagpatuloy ang ating special interview.
3: Alam natin parang nagsimula ka as a journalist sa Abante, di ba?
4: That is correct and I'm very proud to say yes. As a journalist sa Abante and Abante Tonight, ako nagsimula. I think this was late 90s. Pumasok muna ako sa Abante Tonight and then Abante, pareho, pinagsabay ko yan.
3: As a columnist ng Abante.
2: Ano po yung column nyo nun sa Abante?
4: Sa Abante Tonight, very famous yun, pero tad-tad ng mga libel kasi masyado matapang. Shoot to kill.
2: Shoot to kill. Okay.
4: And then sa Abante naman, una sa balita, medyo mild, sumbong at aksyon. You know.
2: Binanggit nyo, sin, umani ng sangkatutak na libel cases dahil nga sa mga sinusulat nyo. Paano nyo na, ano yun, nalagpasan? I'm sure, di ba, hassle yun eh, di ba? Sobrang stressful.
4: Fortunately, at that time, marami tayong kaibigan ng mga abogado. Okay. Yung iba, pro bono, sabi, oh, kayang-kaya ko yan, libre na lang. Yung iba, may bayad, pero konti lang.
3: Anong pinaka mahirap at saka malaking libel case na hinarap mo?
4: Marami, wag ko na nang bagitin. Tapos naman na yun. Yeah. Okay naman na, na-solve na. Okay na. Timula talaga lahat as a broadcast journalist sa CityNet Channel 27, now defunct. Yun ay isang cable channel ng GMA7. And then after a few months, lumipat ako sa PTB4. And then sa DZXL, and then TV5, and the rest is history.
2: So TV radio pala muna kayo, Sen, bago kayo nagsulat?
4: Yes. And then dumating sa point na naging tri-media tayo. YouTube. Pero nung kahit wala pa ako sa YouTube, I was making good money dahil meron ako mga endorsement, kumukuha ako ng product sponsor para sa mga program ko, and then nagsaside din ako as ahente ng insurance.
2: Kasabay ha pala susunod kayo ng...
4: Yes, malakas ang kita din doon. Oh. Kasi isang policy, depende sa policy, bebenta ko, 50,000 yung premium. Cut agad doon, 50% o 25%. E makaisang policy lang magbenta isang buwan, 25,000 dagdag sa kita po. E kung makadalawa, di 50,000. And we're talking about the 90s, late 90s.
2: Oh, yeah.
4: Malaking pera. Pero naman, sinishare ko. Okay. Yung mga blessings na tatanggap ko noon. Noon pa, pagsimula ng karir ko, tumutulong na tayo. So, binabahagi ko yung mga kita ko sa mga nangangailangan. At saka, nag-spread yung word of mouth, dahan-dahan nilalapitan tayo. Yung iba pang pupunta sa bahay ko, hindi ko alam, ba't alam yung bahay ko? So, nag-abot tayo ng tudong.
3: So, yun ang naging trademark na ninyo.
4: Yeah.
3: Malapit, madaling lapitan at nahingan ng tulong.
4: Mana kami sa mami namin, yun talaga ang trademark niya. Kaya Caridad Charity, kaya yun ang pinangalan sa kanya.
2: Okay.
4: Lahat kami matulungin.
3: Yung pala yun. Kasi yung father nyo is military man, di ba?
4: Yes. Yes.
3: Yung AC yata, nung araw.
4: Philippine Constabulary, that time.
2: Saan nyo nakuha yung tapang, Sen, na nung palang ganun kaaga sa karir nyo, may mga binabangga na kayo?
4: Sa father ko siguro, and then kasama sa mami ko, kami naman naging matapang, ginagamit namin sa lugar. Kapag may nakita kami mga naapi, yung mga oppressed, doon lumalabas yung tapang namin. Hindi naman kami basta-basta tatapang na lang. Hoy, ikaw, away tayo.
2: So pag may mali.
4: Pag may mali, and then kapag meron na api, yun talaga.
5: Bunga ng pagdagsa ng maraming tawag at text messages sa kamao. Muli naming ipapalabas ang pinakamaaksyong pag-aresto sa isang pulis trapiko.
6: Bawal yung, you should know your attorney, abogado ka, bawal yung pag ino-hostage mo yung personal belonging ng isang tao, kapalit ng mga gamit na nawala, bawal po yan, alam mo yan, abogado ka.
4: Parang katulad din sa radio, yung sa print dinala ko sa broadcast, nagsusumbong sa akin, kaya meron ako yung sumbong action, lalapit sa akin, sasabi sa akin ng problema, sasabi sa akin ng expose, sinusulat ko. In many cases, nasusolve naman, uma-action yung mga kinukunan, kinukulang attention, para ayusin yung problema, nasusulat na pala kayo sa Abante Tonight.
2: Nung nasa Abante kayo, Sen, paano kayong nalalapitan nitong mga complainants at sumusulat sila? Nagpupunta sila sa office?
4: Good question. Hindi pa uso yung ano social media.
2: Oo, wala pa eh.
4: Friendster, meron. Pero meron yung text. Yan. Para sa inyo, sumbong at aksyon, mag-text. Alagyan, text. Okay, tapos okay. Yung cellphone number. Tad-tad yung, ano ko, yung text. Hundreds and hundreds every single day.
3: Kaya, magkano sweldo na kabante sa'yo?
4: Eh, maliit lang. Per column yun eh.
3: Ah, per column bills.
4: So, ang ginagawa ko, every 2 months ako pupunta para collect time. Para malaki.
2: Para malaki-laki.
4: Malaki. 2 months, 3 months. Ganun.
2: Parang bilinari lang.
4: Hindi naman. Pero at that time, meron na akong radio program, meron akong TV show na kumikita na maayos. Yung sabi ko, meron akong mga product sponsors. Nag-put in ang product nila, advertise sa program ko, kumikita ako, plus yung insurance. So pag samasamahin mo yon, paldo na.
3: Yan ang binuhay mo sa pamilya mo.
4: Not only that, marami ako mga natulungan ng mga kababayan natin na nangailangan. Medicines, transportations, bigyan ko ng kabuhayan, bigyan ko ng karinderya, bigyan ko tricycle, motor, bahay. Dami tayong mga napatay mga bahay.
3: May ina-experience ba kayo, Sen, na inaabuso yung kabaitan ninyo, yung pagtulong ninyo, na ito pa ulit-ulit na lang, ito yung hindi naman tunay na ginagamit sa tama, yung meron ba kayong na-experience?
4: Totoo. Sa umpisa, marami, marami. Pero meron akong mga staff na magaling para mag-profile. Niloloko ka lang yan, sir. Kuminsan, mismo yung mga netizens, pag naka-live ako, ayaw kong tulungan niya yan, sir. Loko-loko yan, kilala ko yan, sira ulo yan.
2: So, kumbaga nabivet din bali.
4: Sa yes. Ano. May mga staff ako. Especially kung pera ang hinihingi. Okay. So, pag pera, sinasamahan ko, tingnan ko, tatawagan ko yung barangay chairman kung talagang nanghihirap to. In some cases,

0: Just, hindi pala. Eh, sa ibang barangay siya, hindi dyan, nagagamit lang. Pero 90% at the time, puro legit yung mga lumalapit sa akin.
1: Sen, yung napaka-memorable na unang sahod mo as a broadcaster doon sa CityNet, maalala mo magkano? At saka yung doon sa Abante.
0: Sa Abante, sige.
1: Print.
0: I remember that vividly. Was 7,200 pesos. At kinulekta ko sa Makati kasama pang wife ko. Sinasabi naman ko, baka mamaya kukupit ka dyan.
2: Check it, Sets. Check it.
0: Sa Makati, yung office ng CityNet. Eh. Doon, that was my first paycheck.
1: As sa Abante.
0: Sa Abante, like I said, 2-3 months, 4 months, pinabot ko. So, nakakulekta ako ng mga 15,000, 4 months, 6 months, 10, or I don't know, hindi ko remember. Kasi pagdating ko doon, dami ng mga envelope. Hindi, envelope.
2: Cash?
0: Oh, cash, yung envelope. Tapos nandun yung, ano, yung paycheck. Okay. Oh. Siguro, 4, 5, 6.
2: Yung. Pero per column ang bayad sa inyo nun?
0: Alam ko per column eh.
2: Okay.
0: Yeah. So, kahit na, pag absent ka, walang column, wala kang bayad. Kaya ang ginagawa ko, kahit malayo ako, telepono lang, tatawagan ko yung staff ko. Itong sulat mo, dinidikta ko, tapos in-edit ko later on.
2: Naalala pa niyo, Sen, kung anong una niyong binili doon sa first paycheck niyo? Sa niyo binastos?
0: Tagal na yan, siyempre, sa family. Eh, kasama si Mrs. Agad-agad, si Mrs. may hawak.
2: Na-turnover.
0: Yung pagpunta sa Abante, eh, hindi kasama si Mrs., dami envelope. Bilangin ko, ang dami. Bulsa ako, bigay ko yung... Kumbaga, 85% bigay ko kay Mrs., 15% bulsa ko. Siyempre, kailangan ko pabili ng mga pang-tropa, barkada.
2: Okay.
0: Kunting punta dyan sa restaurant.
1: Ano naman ang pinakamalaki doon na natanggap mo sa kanila nung medyo tumagal ka na doon sa industriya?
0: Nung naging newscaster, milyon kada buwan, may kontrata ko doon eh. Milyon. Of course, baka habulin tayo ng BIR. Nagpapayad naman nung ang tax. Yun. On the other hand, nung meron na akong shows, I was making a lot. Kahit meron ako product sponsors, tapos endorser ako. So, I was making good money. Kaya nga nakakatulong tayo because of the support from the product sponsors.
2: Kasi by the time, Sen, household name na kayo nun eh.
0: Yes. So, yung mga commercials, yung mga kumpanya lalapit sa akin, eh, pwede mo ba endorse kami? Pwede ba kayo mag-product placement? Magkano? Yun.
1: Sen, mayroon ba kayong product na nireject as a endorser and as a advertiser sa mga show ninyo?
0: Meron. Pag mga alak, sigarilyo, tinatanggihan ko yan.
2: Okay.
0: Sugal, tinatanggihan ko yan.
2: So, basta bisyo?
0: Pag bisyo, pangit naman. Hindi maging bad example tayo.
2: Mm-hmm. Paano pumapasok yung mga sponsorships nyo? Lumalapit sila sa inyo o actively meron pa yung staff na naghahanap talaga?
0: Dalawang klaseng sponsorship. Meron ako. Una, yung sa radio program ko, o TV show ko, it's either silang lumalapit or kami ang lumalapit sa kanila. Naghahanap kami ng mga pwede magkaroon ng placement sa programa ko. And then, meron naman ako sa YouTube. Yung sa YouTube nang bahala kukuha ng mga mag-advertise sa bawat ina-upload ko na video. Yun ang malaking kita kasi I have 30-something million followers. So, nakaupo lang ako tapos may upload. Pero, again, sinishare ko yun. Sinishare ko.
2: Okay. Sa kwento nga nyo, andaan na rin yung binibigay na tulong sa mga lumalapit.
0: Every day. By the hundreds ang lumalapit sa atin. And then, tinutulong ko naman yon, sinishare ko naman. Hindi naman tayo lalaki, hindi naman abot sa 30 million yung followers ko sa YouTube and 22 million sa Facebook kung hindi tayo tumutulong.
2: Sen, ngayon yung Idol Rafi, naging malaking brand na on YouTube. Eh. So, totoo ba na kumikita kayo ng mga upwards of 50 million per month sa YouTube channel? Pero bago nyo sagutin yan, kakaroon muna tayo ng short break.
3: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
4: Hello, I am Alfonso Bagadio. I am 20 years old studying at De La Salle University under the course Economics and Accountancy. It's very refreshing to me because growing up, my dad used to tell me stories of him watching Battle of the Brains on TV. And I was curious, like, why is there not such a rendition of Battle of the Brains today? and therefore I stopped

0: the animal pride that I wish to bring upon the school in this competition. Animo Lasal. Hi, I am Alfonso, and I am your next Quizbee Millionario.
1: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
2: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
3: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
1: The Commanders.
4: Live talaga ako eh.
5: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
4: I was 19 in ABS-CBN.
5: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
4: Magaling kayo.
5: Salamat po.
4: Mm-hmm. Salamat po. Gusto mo mag-comedy?
6: I got you! Ow! I feel nice! Like sugar and spice.
7: The Spokes is back. Dito pa rin tayo sa ating special episode na bahagi ng ating week-long celebration ng second anniversary ng Billionario News Channel. Sama pa rin si Goben Eberdone and siyempre ang special guest natin, Senator Rafi Tulfo, dito mismo sa office ni Senator Rafi.
8: Salamat po.
7: Sen Rafi, ang ating hanging question, kayong pinakamalaking YouTube channel sa Pilipinas. So, totoo bang 50 million ang kinikita nyo buong buwan?
8: Sabi yan sa Google, Google mo, malapit sa katotohanan palagay ko. Pero secret yung exact, no? Kaya nga, nakatulong tayo dahil nga sa revenue sa YouTube. Sinasabi ko naman palagi yan kapag ako'y tumutulong, ito ay galing sa RTIA Foundation, which is yung kita sa YouTube, nilagay ko sa foundation, na big chunk of that. So, because of the YouTube revenue, and I'm very proud, nasi-share ko.
7: So, yun talaga yung nagpa-fund nung outreach, yes, at tulong nyo sa mga, yes, lahat ng lumalapit.
8: Yes. Pamasahe, ganun sa ibang bansa, pabahay, negosyo, medical. Lahat. Lahat ng ilalapit sa akin na para tulong, whether that financial or medical, tumutulong tayo, paggamot.
7: Okay. Bigyan namin kami ng clue, Sin, kung higher o lower ng 50.
8: Depende yan eh, kasi may time, usually pag bare months, tumataas yung revenue.
7: Ah, kasi tumataas din ang views, ang viewership.
8: Views. And then, kuminsan, pag maganda yung video, nasa video rin yan eh, na na-upload. Eh, pag hindi maganda video, pag regular lang, tama lang kita. Pero ngayon, nagkaroon ako ng parang loyal followers, viewers. So, pag wala sila kitang magandang video sa itong recent, binabalikan nila yung mga old videos. Eh, may mga commercial, kumikita pa rin.
9: Yan talagang loyal.
8: Yes.
9: Pero true ba, Senator Rafi, na nung bago kayo mag-senador, mas malaki ang kita niyo sa YouTube kaysa nung naging politiko na kayo?
8: Malayo po. Mas malaki kita ko sa YouTube. Yun po talaga ang nag-generate ng maayos na income para ako ay makatulong sa mga taong lumalapit. Not only doon sa mga lumalapit na mga tao, sa action centers ko, maging sa mga kamag-anak ko, nakakatulong din ako. Hindi naman kami mga kamag-anak sa US, natutulungan ko. Hindi naman kasi lahat pag sinabi sa US, maganda na yung sitwasyon. So, tulong tayo.
7: Ilan ang subscribers nyo ngayon? Since 30 million plus?
8: 30 plus million na ata. Sa YouTube. Sa Facebook, wala akong kita sa Facebook. 22 million.
7: Wow.
8: Point, actually, 23. Ngayon, naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
9: Okay.
8: Pero okay lang, hindi naman kumikita niya.
9: Bakit may mga nag-unfollow sa iyo?
8: Good question. Simply because hindi tumutugma yung paniniwala nila sa paniniwala ko dahil sila ay DDS. Ako, neutral. Uh-huh. So, syempre, marami ako mga DDS na followers din. Pero ito nga ang nakakalungkot ko, Sir Barry, marami akong mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
7: Grabe!
8: Totoo yan. Minumura ako. Siyempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok. Walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako. Galit ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kinulungan kita. Pero okay lang. That's part.

0: part of the game.
1: So yun ang ano. So hindi magbabago yung stance nyo as an independent.
0: Ah, hindi. Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko is I'm neutral po. Anong tama? Doon ako sa tama.
1: So yung sal-in ninyo, 1.2 billion ang declaration ninyo.
0: Yes.
2: Pwede na ba kayo sa billionaire news channel?
0: Doon naman. Eh, marami kasi doon. May mga sasakyan ako.
2: Okay.
0: Yun. Mga naipon. So, yeah.
2: Pero at least, eh, malinaw na yung pinanggagalingan ng pera ng yun, eh, itong lihiti mong operasyon niya sa YouTube.
0: Eh, yes.
2: Talagang palo.
0: And plus, sa mga endorsement ko sa mga products, marami ako mga produkto na endorse na milyones din ang bayad. Okay. So, naipon-ipon yun.
2: Naalala pa ba niyo, Sen, kung ano yung pinaka madaming views sa mga video na nilabas niyo on your YouTube channel?
0: Meron natin pinakamalaki. If I can still remember, umabot ng 20 million nata isang
2: 20 million?
0: Isang video. Yung malaking kita doon. Depende rin kasi sa video. Na may mga video na medyo may violence o merong patay-patay, konti ang maglalagay na sponsor. It doesn't mean na kahit na sobrang laki ng views, kikita ka na hindi. Nasa sa advertisement. Meron naman mga videos na kukunti lang, I mean, maiksi lang, pero tad-tad ng commercial dahil maganda yung video, swak sa lahat ng viewers.
1: Ano yung mga hindi mo makakalimutan na mga big stories or expose or gano'n na, kung meron ka maalala?
0: Marami, Gobe. Pero nung naging broadcast journalist ako, isa sa hindi ko makalimutan so far, ay yung, siguro alam niyo to, yung bata, meron siyang pulis na tatay at merong kadiskusyon na babae. Sabi niya, my father is a policeman. Tapos itong si policeman, point blank, binara niya yung kasagutan niya na babae.
3: Grabe tay.
0: Nag-trending on. And so, what I did, inulungan ko yung victim, pinalibing ko, and then kinasuhan ko yung pulis, nakulong. Napakulong. Napabilis yung pagkulong. And then, marami pa mga insidente na nagpa-viral, nagka-trending talaga yung mga tinutulungan ko. So, hindi ko na maalala.
2: Okay. Anong nag-inspire sa inyo, Sen, na pumasok sa YouTube as a medium? Kasi, mahaba na ang career nyo as a journalist, eh, legacy media. Eh. So, ano yung nakapag-trigger ng inyong papasok ako dito sa social media?
0: Rejection.
2: Ano kwento?
0: Yeah, nasa TV5 ako noon. Okay. So, may bagong Sokmed ng TV5. So, lahat na may mga programa sa TV5, sa Sokmed, pinapasok nila, ina-upload nila. Eh, nakita ko yung sa akin, hindi na-upload. Bihira. Tatanungin ko ngayon yung manager ng Sokmed, boss, ba't di mo ako sama dyan? Eh, ayaw nung medyo nakakataas dahil medyo violente raw, medyo nagmumura, medyo nagagalit. Ayaw nila yung nagagalit. Gusto nila mild ka, mellow. Sabi ko, yun naman talagang pagkatao ko. Hindi ako mellow, basta't galit ako. Galit. Hindi ako mild. Matapang, hard hitter. Pasensya na. Tapos paminsan-minsan, sige, pagbigyan ka namin kasi makulit ka, isang video lang. Samantalang iba, 5-10 video kada linggo, ako isa lang, tapos 2 weeks pa. Magmamakaawa pa ako. Doon ako nakaisip. Ganon. Ano kaya sabi ko sa wife ko, magtayo tayo ng sariling YouTube channel? Why not? So binasag ko kalkansiya. Ipon ako, nagtayo na ako ng mga tao, kumuha ko equipment, sasakyan. That's how it started. So, 2016 ko inumpisahan yung YouTube channel ko.
1: Yeah. So, maliit pa lang yung following mo noon at the time?
0: Nung so, umpisa pa lang, the first few months, hundreds of thousands agad.
1: Wow.
0: Kasi nga, sikat na yung radio program ko. Malakas na yon. Palagi ako may inaaway. Nagtitrending na sa radio, sa mga tao. Medyo dahan-dahan pa lang yung YouTube noon, nagtitrending na. So, nung malaman ng mga tao sa mga netizens na meron akong YouTube channel, yun, lumapit na. Ang bilis nga ng pick-up eh. In a matter of less than a month, nag-million agad ako.
1: Siguro nagsisi yung
0: yung TV5. Correct. Totoo yun. Ngayon, dati kasi yung TV5, maalala ko. Yung Sokmed na TV5, wala kailangan may management. 1 million sila. Siyempre, mayabang na. Yung Sokmed, yung manager, walang kailangan management. Doon, nakikisakay kami. Eh, ako, wala pang isang buwan, nilampasan ko yung 1 million niya. Sisi nga siya.
2: Yung branding sa na Idol Rafi, ano yun? Talagang sinadyaan yun for social media? O naging offshoot na yun nung natural na branding na rin nyo? As, ano?
0: Good question. If I can remember,

0: meron akong co-host nung si Ninia Taduran, siya yung nagtawag sa akin ng ganon. Idol, ginaganya ko, idol Rafi, idol, idol. Sabi ko, Nish, wag. Parang hindi bagay sa akin. Hindi, tuwang kitang idol. Ngayon, yung mga netizens, mga complain na kumbaga nasayan na rin, tinatawag na ako idol. Dahil idol ako sa pagtulong.
1: Kahit saan, okay. Kahit saan ka pumunta, yun ang tawag sa'yo.
0: Pagtulong.
1: Sumisigaw yung tao, di ba?
0: Correct. Okay naman, nakatuwa naman.
2: Nung uli ko nilingan, meron kayong more than 14,000 videos sa channel. So, siyempre, sobrang dami nyo. Pero meron ba na siya standout sa inyo na special para sa inyo? O di inyo, napaka-significant?
0: Marami. Pero marami doon yung mga ano yung mga patawa, mga jokes. Yun yun. Doon yung trending. And bibira yun sa crime. Pero ang kagandaan kasi sa mga videos natin na nagugustuhan ng maraming netizens ay yung nakaka-sold ng problema. Okay. Yung lalapit sa akin Monday and then by Thursday or Friday sold na. Whereas lumapit sa gobyerno natin, umabot ng taon, two years, wala nangyari. Sa akin, 2 days, yan nangyari. Yun ang gustong-gusto nila. Doon lumakas yung ano ko, yung based ko sa mga masa. Kasi mga masa kasi frustrated sila, di ba?
3: Action ang hinahanap. Action ang hinahanap.
0: Action. Meron pa nga ako kung natatandaan ko, 12 years na hindi ma-action ng gobyerno. Yung isang, ano ata yun, lubak-lubak na kalsada. Kung sino-sino na nag-ilan term na yung congressman doon, mayor. Eh nung paglapit ko, wala pang isang buwan. Napilitan sila na tumaksyon. Inayos. Maraming ganun insidente.
2: So, sa isang linggo, Sen, ilan ang lumalapit sa inyo through yung YouTube channel?
0: Through my action center. Oh. Plus yung sa mga nag-message. 100, 200, 300,
2: libo?
0: Hundreds of thousands.
2: Hundreds of thousands?
0: Yeah. Kaya lang, hindi ko na-accommodate lahat. So, sorry, pasensya. However, meron akong system na yung mga lumalapit, sinushoot na lang namin yung referral letter. Umubre naman yung referral letters. Okay. Marami. Lahat na puupot sa action center ko, 100 minimum. Binibigyan namin ng referral letter. Hindi naman sila luhaan. So, lahat pag nakikita, lalo pa ngayon, senador ako. Rapid tool penasyon plus senador. Yan ang isang dahilan kung ba't ako pumasok sa Senate.
1: I was about to ask you, bakit ka pumasok? Ang ganda lang ng karir mo sa broadcast as a journalist, as opinion.
0: Yes. Kaya ako pumasok. So, noong una, ayaw ko. Kasi happy na ako where I was at that time. And then, dumating yung punto na may mga tinatawagan ako ng mga government officials. Ayaw kong sagutin. Binabagsak ka ng telepono. Siguro, alam na teknik. Wala ka na yung magagawa sa amin eh. Mm-hmm. Government official kami eh. Mapapahiya lang kami. Pero yung mga makakapala muka, di ako sinasanggot. Tapos, yun, may mga netizen nag-recommenda. Alam nyo, idol, kapag ikaw ay umakyat sa Senado, patawag mo sa hearing mga yan, titiklok mga yan. Why not? Sunod-sunod yung mga ganun mga comments. Eh, true enough. Nung nasa Senado ako, ayaw mong tumulong, ayaw mong umaksyon. Sa Senado, pagdating sa hearing, atin ako, investigasyon, yari ka. So, ba't pa namin nila papartig sa hearing?
1: Powerful ang combination ng media at saka sa...
0: Yes, Gov. Alam niyo po, ang pinakamaganda, itama po kayo, Gov, yung ako first-hand experience ko doon sa mga problema ng mga tao. Yung pupunta sa akin na problema na nakita ko, nafe-feel ko because face-to-face nakausap ko sila, umiiyak. And then, dinadala ko yan sa Senate para malaman ng lahat kung ano talaga yung problema ng mga tao sa ground. At same time, para makagawa ko ng batas na swak na swak doon talaga sa tunay na problema ng mga mamayan. Because naka-face-to-face ko sila. Nakapupunta kami sa community, nakikita namin yung actual na problema nila, actual na problema ng grupo, isang grupo ng mga Pilipino. So, with that, craft ako ng maayos na batas to address their problems.
1: Yung isang issue na mainit kayo, Sen, yung mga nag-expire na mga gamot sa DOH?
0: Tama
1: ba? Halos every year yata yun.

0: nagbibigay sila ng mga dahilan, kinakat ko na, sabi ko, bulahan eh. Ayoko na pakinggan yung mga dahilan nyo. Dahil kung first year yan, sige, kung anuman dahilan mo, second year, anuman dahilan mo. Pero kung dekada na, same, kalukuhan yun. So for me, meron talaga mga lukulukod yan sa DOH, parang cancer na eh.
1: So parang ang binibili nila, pa-expire na? Ganun yung sistema?
0: Ang kadalasan, pa-expire na. May sinasabi silang system, kaya ganun nangyari, hindi ko na nga pinatapos eh. Sabi ko, kung unang taon yan, okay, pangalawa. Pero for so many years, pareho ng pareho. Bibili sila ng pa-expire na. Pagkatapos, yung mga gamot na binibili nila, hindi yung mga kailangan ng tao.
1: So, out of this world. Hindi na gagamit. Wala.
0: Kaya nga, bibili ka ng gamot na hindi naman kailangan ng mga tao. Ano gagawin mo? Itatambak mo sa bodega. At ang sinabi pa sa akin, na high blood po ako noon, yung mga na-expire yung gamot na sa kontrata nila na isusoli daw sa supply at papalitan. Sabi ko, give me the contract, let's see. Yung pala, binabaon nila. And I have proof.
1: Binabaon, ha?
0: Binabaon yung mga expire. Doon sa Tala, sa may Caloocan, hospital ng gobyerno, binabaon.
1: So, yung milyon-milyon na nasusunod, tapon na lang. Masi,
0: tapon.
1: Wala naman na kinabang.
0: Expired eh.
1: So, masasabi mo...
0: Daan-daan million po, hindi million. Daan-daan
1: million.
0: Every year, the hundreds of millions.
2: So, masasabi mo na may sindikato talaga dyan saan eh?
0: Ay, meron. Sobra pa sa meron. Pinaka meron sa lahat ng meron. Yan na. The problem now is, paano mo ma-identify kung sino yon? Sino-sino mo yan? Kaya nga sabi ko, mag-PPS ako, privilege speech, and then i-blue ribbon, eh, bahala na si Sen. Ping Lacson o si Irwin, sino, pag-imbestigyan nila yun. Sayang eh, kasi marami tayong mga pasyente ng kamatay ng leptos. Ilan ang leptos na mga pasyente? Rabies na namamatay, na walang gamot. Eh, nasaan yung gamot? Eh, yan, pinag-expire. Nasaan yung pambili na bilyones budget kada taon? Ano ginagawa? Binibili ng gamot na hindi naman kailangan. So, pag hindi kailangan, ang gagawin natin, papa-expire na lang.
2: Di ba nilabas nyo, yung mga anti-TV, yung mga vaccines?
0: Marami po ng mga gamot na hindi naman kailangan, binibili. Kung kailangan man, mag-expire na. Tapos yung iba pa, eto pa po, nalaman ko, kaya nga lalabas yan sa mga susunod na investigation. Yung expiry date, tinatanggal. Tapos ngayon, ibinibenta sa labas. So ito may mga supply loko-loko, ibibenta naman sa tindahan. Kasi pag kahit na-expire na, may mga bibili.
1: Saan yung nakikita po itong investigation na ito, Sen? Anong magiging duro?
0: Gusto ko po madala sa Blue Ribbon para ma-investigyan. Kasi alam niyo naman po siguro ito sa news na every now and then, makakarinig tayo, mga pasyente na mamatay dahil walang damot, walang pambili ng maintenance, walang pambili ng simple lang na maintenance sa diabetes. Diba? Nakakamatay.
2: So sa dami ng mga advocacies ninyo, Sen, gusto niyo mag-focus sa health?
0: Isa lang po yan. Focus ako sa labor, sa health.
2: Yung advocacies na gustong tutuka?
0: Of course, sa trabaho, sa health. Hindi ko na alam kung parang gusto ko na sakupin lahat eh.
1: So ito yung mga malapit sa bituka talaga?
0: Labor, DMW, yun, health, ang dami kong advocacy sa ngayon. Eh kaya nga, sabi nga sa akin ng iba, dapat mag-focus ka lang sa tatlo, apat. Sabi ko, kaso madaming problema. Ang problema kasi sa akin po, unlike sa mga ibang senado, nakafocus sila sa dalawa, tatlo. Okay? So okay na sila sa tatlo. Ako, paano po kung may lalapit sa akin na iba-iba? May lalapit from that problem sa health, may lalapit problem sa education, may lalapit na problem sa agriculture, may lalapit na problem sa transport. Hindi ko lang pwede sabihin, oy, di tayo advocacy, ito lang advocacy ko. Kasi ma-attach ka eh. Okay. Yun yung sa akin eh, kasi everyday, labi lumalapit, mapapamahal ka na rin eh. Makikarry over ka. Kaya para sa akin sa ngayon, dahil ang dami nagsusubong from different sectors, parang shotgun, boom, lahat kayo sama sa akin.
1: Dumami ba sa inyo yung lumalapit sa inyo mula nung nansinado kayo?
0: Mas dumami.
1: Okay.
0: Mas dumami ang mga lumapit nung tayo naging senador. Because sabi nila, oh, nasa senado ko na, mas marami kang magawang aksyon because of you being a senator. True enough naman. Sinasabi ko naman sa mga viewers ko, complainants ko na thank you sa paglagay niyo sa akin sa Senado at gagamitin ko yung aking posisyon para ma-solve yung mga problema ninyo.
2: Yeah, so nakatulong talaga yung magiging senador?
0: Malaking tulong po.
2: Sa mga advocacy, sa mga pagdulo.
0: Opo.

0: Yung mga, paano nyo dinidetermine kung sino yung paprioritize to sa dami-dami ng mga lumalapit? Kasi may mga nagsasabi sa may YouTube channel kayo. Nagiging consideration ba yung eto, paprioritize natin to kasi mas magiging viral o di ba malaking issue, ganyan.
1: Yes, may priority po kung sino yung pwedeng agad-agad aksyonan. Alam ba, may DMW, mayroon tayong OFW sa abroad na siya minumolestya, binubugbog.
0: Okay.
1: Priority agad sa akin yun. Agad-agad aksyon. The following day, ma-rescue na siya sa kanyang employer, madala doon sa shelter natin. Yung mga priority ko yun, mga, lalo na yung mga victims of crime, kailangan ma-solve to, matagal na ito, hindi pa nasa-solve. Yung parang mga priority po.
0: So, depende sa pangangailangan talaga ng lumalapit.
1: Yes. Yes. Meron naman time na, ha? Saka ka na. Pwede siguro unahin natin to sa labor. Halimbawa, 4 months na po kami. Ito, the other day lang. 4 months na po kami, hindi sinesweldoan. Nagugutom ng family namin. Priority po sa akin yan.
0: Okay.
1: Na gusto ko, in less than a week, may bigay na lahat ng sweldo nila. At ito pa po, habang wala pa yung sweldo nyo, pinaprocess pa lang, hinahabol ko pa yung dole, doon po tayo namimigay ng pera.
0: So, kayo nagpapaluhal?
1: Paluhal muna ako. Ito, tig 5,000 o ito, tig 12,000 muna.
0: Galing sa YouTube po sa ganyan.
1: Galing po sa YouTube.
0: Doon sa ano, sa kinikita niya nga.
1: Opo.
0: So, talaga nang feed yung ano, yung
1: that is correct.
0: Talaga.
1: Ilang beses po yan. Sabi nila, ay, inyos.
2: Then, ngayon na 1.2 billion ang sal-in ninyo, kumbaga kayamanan. Ano nang kaya nyo ma-afford na hindi mo dati kaya ina-afford?
1: Ah, yeah. Kasi mahilig po ako sa sapatos. Yun, nabibili ko sapatos na gusto ko, damit. Ayun.
0: Ano kasi sapatos eh nang ano kaya?
1: Ah, yung basta nagugustuhan ko, nagagandahan ako kasi deprived ako eh. Nung when I was young, nasa high school ako, isa lang sapatos ko, dalawa. Kasama na doon yung boots sa ROTC. So, di ba? And then sabi ko, one of these days, ikita ko mga kaibigan ko, Adidas, Puma, uso pa yung mga ganong klase sapatos.
2: So, sa wardrobe mo, ang pinakamaraming sapatos?
1: Sapatos and mga polo shirts. Dami ko mga polo shirts.
0: Not sneakers, ang kolekta ba kayo? Kasi di ba?
1: Nang kolekta. Pero ngayon, hindi na. Ini-start ko na.
0: Okay.
1: Sabi ko, imbis na kolektahin ko, pantulong ko na lang.
0: Okay.
1: So, as is need basis na lang. Pag gusto ko ito, kasi wala akong ganito. Hindi na dati. Bila ko nito para kolektahin ko lang. Pan-display, titingan lang. Wala na akong ganong style ngayon. Nung naging senator tayo, damit at pantalon ko noon, malala ko, tatlo lang. O di, ulit-ulitin ko lang yan.
0: Bakit yan? Ano? Pwede ba kayo magkwento tungkol dun sa nung lumalaki kayo? Bakit parang tipid na tipid kayo nung panahon na yan?
1: Eh marami po kasi kami, 10 kami.
0: Na magkakapatid?
1: Magkakapatid. So ang ginawa nung parents ko, hindi naman kurap yung father ko kahit na mataas ang rango niya, dinistribute kami. Merong mapunta sa kapatid, may napunta sa auntie. So, kalat-kalat kami. So, syempre, kung ikaw ay napunta sa kamag-anak, wala kang choice kung hindi, kung ano lang nandyan, pagtagaan mo. Yun yun.
2: Saan kayo lumaki, Sen? Sa Palawan? Or?
1: Lipat-lipat po. Meron sa Zamboanga, meron sa Palawan, saan pa nga ba? Meron sa Davao.
2: Tacloban.
1: Hindi ko na matandaan yun. Yung matatanda rin, namulat na yung kaisipan ko, matatanda ko sa Zamboanga, tapos Davao, tapos dito sa Manila, and then Palawan.
0: Sen, Rafi, dito na po tayo sa portion ng ating programa na tinatawag namin Tough Questions.
1: Wow!
2: Okay. Sen Rafi, di ba sabi mo sa 2028, wala kang planong tumakbo for higher position.
1: Correct.
2: Pero may na marami nagsasabi na malakas yung Lenny, Rafi, tandem sa 2028. Anong masasabi mo ito?
1: Na monitor ko nga. Pero again, wala po akong balak talaga. Si Erwin siguro pwede. Kasi nothing to lose. Pag natalo siya, pwede siyang bumalik sa Senado. Ako pag natalo, bokya. So wala akong balak. Thank you na lang doon sa mga na-survey at dinoto ako na maging VP ni Mayor Lenny. Thank you sa tiwala. Pero wala po, walang balak.
0: So Senate talaga ang balak niyo?
1: Maganda Senate kasi marami ako nagagawa, marami ako na-actionan. So I'm more effective being a senator rather than becoming a VP. Anong gagawin ko doon as VP?
2: Okay. Second tough question na Senator Rafi. Kumusta yung relasyon niyo sa tokayo ko? Na kapatid niyo ko?
1: no comment na lang.
2: Bakit pala no comment ka? Senator Rafi.
1: Alam niyo naman po siguro yung sagot. Nakikita niyo naman po siguro yung sagot. Basta't ako, ito na lang. Never kong batikusin ang kapatid ko. Regardless. Kasi kapatid mo yan eh. Tatama din sa'yo yan eh. Kakausapin ko lang siguro. Ano ba talagang problema? Yun ang siguro. Eh, lahat naman tayo may pagkakamali. Wala naman perfect sa atin. So for me, I don't have anything to say to my brother. Good luck na lang sa kanya. Sana kung ano yung plano niya sa politics, kung ano man pa lang sa buhay, sana ma-attain niya. Sana ma-achieve niya. Yeah. Yun ang talaga. From my heart. From my heart. Yun ang pangarap po sa kanya.
0: Ito, next tough question, Sen. Yung ACCIS party list na dati, di ba, parang katingit sa inyo yan eh. Anong sasabi nyo na yung ilang kongresista na dating ACCIS, sila Congressman Eric Yap, eh nadidikit ngayon ang pahalan in connection sa ilang corruption issues?
1: That is true. Yun nga, in fact, my wife is a second nominee sa ACCIS party list. Pero hindi naman tumatanggap ng anything ang wife ko, or ako for that matter, from ACCIS. Trabaho lang naman. Ang relationship is trabaho bilang isang mga nominee. Pero never kami nakinabang sa ACCIS mismo as an organization, as a party list, para magpakasasa. So kung ano man yung problema sa ACCIS, then nandiyan naman yung gobyerno natin, nandiyan naman yung korte natin, nandiyan naman ombudsman, whatever. Hindi kami magkikialam.
0: Ito pa, next tough question pa, sir. Tungkol naman sa anak nyo, si Kong Ralph. Kasi meron din lumabas na issue tungkol sa kanya. Supposedly, lifestyle sa Las Vegas, etc. Meron mo kayong comment doon?
1: Yeah, may pera naman si Ralph. Even before he became a congressman, meron siyang pera kasi tumutuloy sa akin sa YouTube. Siya yung para manager ko. At malaki naman ang sweldo niya. Okay, by the hands of thousands every month. Spoiled sa akin. Now, kung ano man yung nagawa niya doon sa Las Vegas na napagalitan ko na siya, nagsisi siya. In fact, na-depress pa nga siya at one point in time. Yeah. Tinatawagan ko na huwag mong isipin yung nasa utak mo ngayon kasi sobrang depressed niya. Nagsisisi siya. Naiyak siya palagi. Sabi niya, pagkakamali nga na talaga niya. Sabi ko, lahat naman nagkakamali. So, manunumpasan mo ba yan? Dasal ka. Ngayon. Ngayon, medyo okay-okay na. Kaya lang, meron pa rin talagang ayaw tumigil.
0: Ganyan sa panahon ng social media yata, Sen, talaga eh.
1: Diba? Oo. Masakit pa kung kamag-anak pa mismo. Diba? Ang titira sa'yo.
2: Okay, last top question na Sen Rafi. Sa 2028, kung i-offer ka na maging Vice President ni Mayor Lenny at saka VP Sara, sino ang pipiliin mo at bakit?
1: Parehong wala. I'll be very courteous, Binka, sorry po. Wala po talaga akong balak na mag-BP kahit kanino. Ang balak ko lang po, ang plano ko lang is magiging another term as a senator.
2: Kung hypothetical, Sen Rafi?
1: Eh kasi wala nga sa isip ko eh. Kaya, hindi, but sana kung meron talagang plano, pwede ako magsasalita. Regardless kung sino yung winnable or hindi, magbibigay ako ng sagot. Pero wala po talaga, it never crosses my mind eh. So, how can I give an answer to a hypothetical question?
0: Baka meron kayong message sa billionaire, sir, dahil second anniversary.
1: Yes, oh, billionaire channel, good luck, more power, sana tumagal pa at marami pa kayong mga matutulungan ng mga Pilipino na mabibigyan ng tamang impormasyon na hindi fake news. Information dissemination is very important sa mga panahon ito dahil marami nang kumakalat sa social media ng mga fake news, kayo palaging legit. And good luck. And of course, salamat ka pala sa Billionario Channel dahil magkakasama tayo dati. Galing ko sa Abante at sa Abante Tonight. Anyway, good luck po sa Billionario Channel. Keep up the good work. More power. Salute.
2: Thank you. Maraming salamat.
1: Thank you, boom. Thank you, boom. Thank you.
0: At salamat sa patpo sa amin. It's opisina yung iso.
1: Anytime.
2: Hospitable. Relax na yung relax tayo dito.
3: To what I'm quite passionate about, which is to say the advantage of geothermal is not only the electricity that it produces, but when you look at the surrounding host communities, they have thrived.
4: Yes.
3: There are Ormoc, I'm sure, when we first developed it 50 years ago. Yes. I don't know what Ormoc looked like.
4: Yes.
3: But Ormoc is a thriving city today.
4: Exactly.
3: And it's and

0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukso. Welcome to Villanueva! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Na-miss niyo ba ako? You got to try a little
2: tenderness, oh yeah! Ang live talaga ako eh.
3: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
2: I was 19 in ABS-CBN.
3: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
2: Magaling kayo.
3: Salamat po.
2: Gusto mo mag-comedy?

0: General Roy Vincent Trinidad, Special AFP Spokesperson for the West Philippine Sea.
1: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
0: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
1: We are the Commanders. Commander, before we proceed sa ating topic ngayong hapon, no, itong ating pilot episode, pag-usapan muna natin ang latest updates on the historic first Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or yung BARM elections. Reporting live from Cotabato City, in command, Laid Cabagani. Laid, what's the new update ngayong hapon? May nanalo na ba?
2: Colonel Francel, nasa huling yugto na ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kanina natapos na ang proklamasyon ng winning district representatives sa Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Hinihintay naman ang proklamasyon sa ibang distrito habang ilang election returns na lang sa Bangsamoro regions ang kailangan matransmit para makumpleto ang 100% electronic transmission. Samantala, ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, napawi ang ilang batikos at reklamo ng magsimulang pumasok ang mga resulta kagabi. Nakita umano mismo ng mga kandidato at supporters ang aktual na resulta at napatunayang tugma ang mga ito sa mga natanggap na kopya at election returns. Sa huling yugto ng canvassing, inaasahan na makukumpleto na ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Para sa The Commanders, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
1: Thank you, Laid Cabagani.
0: Ito naman, Commander. Kumuha naman tayo ng latest update on the ongoing deliberation for the 2027 National Budget. Makakasama natin, nag-uulat live from Congress in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
3: Admiral Trinidad, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberation dito sa House Plenary, kaugnay pa rin yan sa National 2027 Proposed Budget. Kahapon nang maaprubahan yan sa committee level at kaninang tanghali nga lang nang maiakit yan sa plenaryo ng Kamara na kasalukuyan ang pinagdedebatihan ng mga mambabatas. Aabot sa 7.2 trillion peso ang proposed national budget for next year. Mas mataas yan kumpara sa 6.7 trillion peso budget this year. Nangunguna pa rin na may pinakamataas na proposed allocations ang Department of Education na may mahigit 900 billion peso funds. Na sinusundan naman ng Department of Public Works and Highways na may mahigit 640 billion peso fund. Pumapanglima ang Department of National Defense na may mahigit sa 320 billion pesos ang proposed budget ng Department of para sa taong 2027. Mas mataas na mahigit 18 billion pesos ngayong 2026. Noong nasa committee level pa ang pagdinig sa budget ng DINA para sa DND, inamin na Defense Secretary Gibo Chodoro na mahalagang mapalakas ang puwersa ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Ang suwestyon ng kalihim ay maglagay ng mga military base sa paligid ng WPS. Partikular na sa mga lugar na itinuturing na major transit points na nagdudugtong sa West Philippine Sea at sa Pacific Ocean na tayo lang ang mayroon. Alam mo, Admiral Trinidad, inamin din ni Secretary Chodoro noong nasa committee level pa itong budget deliberation para sa DND na may pagkukulang o kulang na kulang yung pondo na ilalaan para sa Department of National Defense. Paliwanag niya, malaki daw kasi yung kinakailangan nating bantayan, particular na nga yung West Philippine Sea and even the Pacific Ocean na kung saan nandoon nga yung Philippine Rise. Samantala, bahagi ng pondo na inilaan para sa DND, Admiral Trinidad, which is the 312 billion pesos, ay ilalaan naman para sa Armed Forces of the Philippines. Habang yung natitira namang pondo ay ilalaan para sa mga civilian bureaus at sa Office of the Secretary. Admiral.
0: Thank you, Isaiah Mirafuentes. Alam mo, Commander, sa unang yugto ng ating episode, ito yung maganda na pinag-uusapan natin, yung Defense Department, yung Defense Budget, yung West Philippine Sea, at yung ibang bagay-bagay na nag-i-impact sa buhay ng bawat Pilipino. Importante ito sapagkat we have to look at defense expense not as a expense but as investment. in defense and security.

0: kay Rami ng winasak. Natahanan kay Rami ng matang. Pinaluha ang pinakamalakas na bagyo. Bagyong tukson. Welcome to Villanueva Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Namiss niyo ba ako?
2: Dreams inspire and give hope. They live within people's hearts and give them the drive to pursue their ambitions. World Dream Day, Billionario News Channel.

0: It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault of a young man who was influenced by the deep dark web.
1: Nabuhay na naman ang usapin ng social media ban kasunod ng panibagong pamamaril sa paaralan. Internet nga bang ugat ng karahasan ng mga kabataan?
2: Kahit ang DepEd mismo aminadong sa usapin ng seguridad, mayroong pagkukulang. Sa serye ng insidente, sino nga ba talaga ang may pananagutan?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Student shooter sa Cotabato, lulong umano sa dark web ayon sa DILG. Paggamit ng mga kabataan sa social media, dapat na nga bang ipagbawal? Exclusive! Contractor ng multipurpose building sa Taguig, ipinatatawag na ng DPWH. Konstruksyon, itinuloy kasi sa kabila ng cease and desist order. Sa gitna ng impeachment trial, Senate President Win Gatchalian, handa nga bang humalili kay VP Sara? Bakit si Romualdez lang? Senator Cheese Escudero, dapat ding panagutin ayon sa kampo ng dating speaker. Apat na estudyante sa Santa Maria, Bulacan, patay sa leptospirosis. At 28th Asian Games sa Japan, umarangkada na.

0: Nagpasak Lolo na Sentier Secretary John Vic Rebulla sa Kongreso para limitahan ang access ng mga kabataan sa social media. Kasunod yan ng panibagong school shooting sa Cotabato kung saan ang student shooter heavily into dark web umano. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani.
1: Nais ng Department of the Interior and Local Government o DILG na higpitan ang access ng mga bata sa social media at sa mga mapanganib na online content. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato, kung saan 3 estudyante ang kumpirmadong nasawi batay sa datos ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, lumitaw sa inisyal na investigasyon na may exposure sa deep dark web ang 14-anyos na gunman. Hindi na tinukoy ni Rimulya ang partikular na website, pero posible anyang naka-impluwensya ito sa minor de edad.
2: But I think the bigger issue is the use of internet of children. Nakikita natin dito na kung unsupervised ay san-san sila pupunta at may impluwensya niya mga bata. So I will meet with the ICT to put an end to this. Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata katulad ng ginawa ng Australia.
1: Nakita rin umano sa cellphone ng suspek ang ilang notes tungkol sa kanyang depression na una nang napansin ng kanyang mga magulang.
2: It is a tragedy which continues to happen and we all must act together. It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault of a young man who was influenced by the deep dark web.
1: Makikipagpulong daw si Rimulya sa DICT para talakayin ang mga hakbang laban sa panganib na dala ng online exposure sa mga bata. Hiniling din ng kalihim sa Kongreso na pag-aralan ang pagpapatupad ng limitasyon sa social media access ng mga menor de edad katulad ng mga hakbang na ipinapatupad sa Australia. Hindi raw maituturing na isolated cases ang mga school shooting incident kung saan mga lisensyadong baril pa ang ginamit sa krimen. Ginamit ng gunman ang baril na pagmamayari ng kanyang ama na isang empleyado rin ng DepEd, kaya panawagan ni Rimulya.
2: I call upon Congress to change the laws na pati ang magulang gun, rightful gun owner is responsible for the use or for the possession of a gun 100% of the time. Kung pinahiram niya, kung naagaw sa kanya, kung nawala sa kanya, it is his responsibility.
3: Dagdag ni Rimulya, dapat may kapangyarihan na ang kapulisan to inspect without warrant at suriin kung tama bang pagkakatago ng mga gun owners ng kanilang mga barila. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
4: Kahit si Education Secretary Sonny Anggara, aminadong hindi sila handa sa mga insidente ng school shooting. Kaya matapos ang pamamaril sa Cotabato, mas mahigpit na seguridad sa paaralan ang kanilang pangako. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Omar Abubakar.
5: Personal na binisita ni Education Secretary Sonny Anggara ang Banga National High School sa South Cotabato. Isang araw matapos ang pamamaril sa loob ng campus na ikinasawi ng 3 estudyante at 7 ang sugatan. Nakipagpulong si Anggara sa mga guro, magulang at mga school official para alamin ang kalagayan ng mga apektadong estudyante at pamilya, gayon din ang kinakailangang tulong ng paaralan. Aminado naman ang kalihim sa mga pagkukulang sa paaralan.
6: Yung security measures talaga kailangan paigtingin dahil hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings. Hindi yun, nakakonsentrate tayo din sa academic performance ng mga bata.
5: Nakikipag-ugnayan na raw ang DepEd sa DICT at DILG para sa investigasyon. Kabilang na ang mga bagay na maaaring naka-impluwensya sa estudyanteng responsable sa pamamaril. Binanggit din ni Anggara ang isang sulat mula sa estudyanteng suspect.
6: Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
5: Sa isyu naman ng panukalang pagban sa social media sa mga kabataan, pinapaubayan na ito ng kalihim sa Kongreso. Ang magagawa lamang anya ng DepEd sa ngayon ay ang pagban sa paggamit ng mga smartphones sa loob ng mga paaralan. Para sa Agenda Weekend, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, Cotabato.
0: Dapat na nga bang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga kabataan? Yan ang ikinokonsidera ngayon ng ilang mambabatas sa gitna ng usaping ugat din umano ito ng pagiging marahas. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Panglimang Pilipinas sa buong mundo na may largest population sa Meta. Ayon sa isang report, higit 95 million Filipinos ang nasa social media o katumbas ng 80% ng kabuuang populasyon ng bansa. Pero kasabay ng pag-usad ng panahon, tila nagagamit din ang social media sa ilang negatibong bagay kagaya ng pagkalat ng online scams, fake news at ang pinakahuli nga sa pagre-recruit umano ng mga kabataan para maging marahas. Kaya ang mga mambabatas pinag-uusapan na ang pag-ban sa Facebook.
8: If Meta will not cooperate, then wala silang karapatang mag-operate sa Pilipinas. So Meta really has to do its job in ensuring that young people are protected. At kung hindi na ito gagawin, I won't be opposed to the idea of eventually penalizing them with stricter and stiffer penalties.
9: If they insist na magbingi-bingian at hindi pakinggan ang Pilipinas na maglagay ng opisina dito, o maski isa o dalawang tao man lang, basta meron kang Philippine office na makakausap mo at hindi lang yung kanilang tinatawag na marketing office.
7: Kahit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamaraming Facebook users, walang opisina ang Meta dito sa bansa na tila insulto raw para sa atin.
9: Maganda naman sana ang angarin ng social media. At kumikita naman sila. Pero sa kaakibat ng isang negosyante ay ang accountability na dapat hindi ito nagagamit sa masama. Lalo na ngayon nakikita natin humahantong ito sa pagbubuwis ng buhay ng iba.
7: Kasalukuyang nakabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 9965 o ang Social Media Safety Act. Laman ng panukalang pag-aalis ng access sa social media para sa mga edad below 13 years old. Habang ang mga edad 13 to 18 years old naman ay kailangan ng parental consent kung gagamit ng social media. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuente.

0: Montes, Billionaire News Channel.
1: Pinadalhan na ng DPWH ng show cause order ang contractor ng isang multi-purpose building sa Taguig City. Yan ay matapos madiskubre ng Billionaire News Channel na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng gusali sa kabila ng cease and desist order mula sa ahensya, ang kumpanya, pagmamayari ng ama ni Malabon City Congressman Antolin Oreta III. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
2: Pinagpapaliwanag na ng Department of Public Works and Highways ang kontraktor na AM Oreta & Company. Kasunod yan ang ulat ng Billionaire News Channel itong Biyernes kung saan naabutan namin na ongoing pa rin ang construction sa dalawang multi-purpose building contracts sa Laguna Lakeshore ng Taguig City sa kabila ng cease and desist order. Ayon sa informant ng BNC, ipinadala na ang show cause order sa kumpanya kahapon. Ayon sa SCO na inihain ng DPWH Metro Manila 1st District Engineering Office, kinakailangan magpaliwanag ng AM Oreta & Company kung bakit hindi ito dapat patawan ng administrative, contractual o iba pang aksyon dahil sa alleged violation ng cease and desist order. Oras daw kasi na mapatunayang lumabag ang kumpanya, maaari itong magresulta sa termination of contract at pagpataw ng nararapat na administrative, civil o criminal action kung kinakailangan. May 5 araw ang kumpanya para magpaliwanag. Base sa DPWH Transparency Server, 2 project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bikutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Kasama ito sa mga pinatawa ng cease and desist order matapos makita ng Philippine Reclamation Authority na kasama ang pinagtatayuan ng gusali sa mga unauthorized reclamation sites sa kahabaan ng Taguig City, Laguna Lakeshore area.
3: May portion po doon na illegal, and much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
2: Ayon sa Securities and Exchange Commission documents ng kumpanya, nakalista si Antolin Oreta Jr. bilang chairman and president nito. Si Oreta Jr. ang ama ni incumbent Malabon City Congressman Antolin Oreta III. Una nang inamin ng kongresista noong nakaraang taon ang koneksyon niya sa kumpanya, pero nilinaw nito na private citizen siya mula 2022 hanggang 2025 o yung mga taon kung kailan nasungkit ng kumpanya ang project contracts. Sinubukan ng BNC na humingi ng komento mula sa AM Oreta & Company, pati na rin kay Congressman Oreta III, pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
4: Umabot na sa usaping media at demokrasya ang word war sa pagitan ni Senador Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Shinare ni Lacson ang lumang video ni Cayetano kung saan sinabi nitong may mga interview sa media na nabibili at pwede pa raw magbigay ng sariling mga tanong sa kanila. Panganib daw ito para sa demokrasya dahil ani Lacson, pagtuturo ito kung paano umano i-corrupt ang media. Sabay hamon ni Lacson sa mga Cayetano, sagutin ng diretso mga issue sa Taguig sa halip na maging madaldal umano sa mga ad hominem at magparatang ng selective justice at intimidation. Hirit naman ng dating Senate President, tila nahuli na raw si Lacson dahil sa sarili nitong bibig.
5: Ano yung reports nila na sinabi niya, ang daldal mo kasi. So lumabas ang totoo. Gusto niyang patahimikin ang kahit sinong hindi niya kapareho ng idea. So nung una na gusto nila tanggalin si Chief Escudero bilang Senate President, ayaw ni Jinggoy Estrada, si Jinggoy po ang tinutukan niya. And then araw-araw may debate sila ni Senator Marcoleta. It was productive. Sometimes tama si Senator Lacson, many times tama si Senator Marcoleta. Pero ano ginawa ni Senator Lacson? Tinutukan, inintriga, kinasuhan.
4: Wala raw pinipiling lugar ang DPWH sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ng pagpuna sa ahensya sa pag-target umano sa baluarte ng Pamilya Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mike Carrazon.
6: Walang pinupuntirya ang imbestigasyon ng Department of Public Works and Highways. Yan ang iginiit ni D.

0: PWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng pagsilip sa mga maanomalya umanong flood control project sa Davao City.
1: Kami sa DPWH, magko-cooperate kami sa kahit ano at sa lahat ng investigasyon na kinukundak ng ating law enforcement agencies. Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento, hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ng kanilang case list ngayon.
0: Una nang pinasabihan ng NBI ang DPWH Regional Director sa Davao matapos makitaan ng red flag ang mga proyekto sa distrito ni Congressman Paulo Duterte.
2: Na sinasabi po natin naputol ang mismong river wall.
0: Kahapon nakipagpulong ang kalihim sa mga opisyal ng Bulacan na umano'y ground zero ng flood control scandal. Tumambad sa kanya ang report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mga palyadong river wall, floodgate at hindi gumaganang pumping stations.
3: Dinaga ko po dito lahat ng district engineer na mamaya-maya ipapagalitan ko lahat dahil sa mga na-report sa akin.
0: Dito nilatag ni Dizon ang mga nakikita nilang solusyon sa matinding pagbaha sa lalawigan. Kabilang narito ang dredging, paggamit ng modular flood barriers, pagpapagawa ng floodgate, pumping stations, nature-based solution na bamboo cribbing, konstruksyon ng dam at detention basins, coastal dike, at ang long-term solution daw na Central Luzon Pampanga River Floodway Project na nagkakahalaga ng mahigit 64 billion pesos. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
4: Patay ang 4 na estudyante ng Santa Maria National High School sa Bulacan dahil umano sa leptospirosis. Kabilang sa mga nasawi ang 2 12 anyos, isang edad 10 at isang 8 anyos. Ayon sa student body ng Santa Maria National High School, magkakasunod na pumanaw ang mga estudyante kasunod ng pagbaha sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang buong school community sa kanilang mga pamilya.
5: Huwag i-single out si Romualdez. Yan ang panawagan ng kampo ng dating speaker sa pagharap nito sa plunder case kaugnay sa flood control scandal. Dapat din daw isama si dating Senate President Cheese Escudero dahil umakyat din naman ang budget process sa Senado. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye.
6: House is not one person and it is certainly not the speaker alone.
7: Hindi lang dapat ang former House Speaker, dapat ang former Senate President din. Yan ang buwelta ni Attorney Jude Roy III, legal counsel ni former House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng mga corruption allegation laban sa kanyang kliyente pagdating sa paghahanda ng national budget. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Roy na hindi lang sa House of Representatives dumadaan ang budget process. Iniakit din ito sa Senado at dumadaan pa sa isang bicameral conference bago dumating sa Pangulo. Anya, hindi dapat sinisingle out si Romualdez bilang ulo ng nangyaring korupsyon sa DPWH infrastructure projects.
8: You're referring to who? Senate President who?
6: Whoever the Senate President was. If it's Cheese, then it's him.
7: Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na si Romualdez umano ang biggest fish so far na nakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Ilang beses din siyang itinuro ng anti-graft prosecutors bilang mastermind nito. At kasalukuyan ang humaharap sa 7.4 billion peso plunder case. Pero para kay Attorney Roy, imposibleng iisa lang ang mastermind pagdating sa flood control scandal. Anya, per project basis dapat ang pagtingin dito, lalo na't marami umano ang nangyengialam ng mga politiko sa project implementation.
6: So what Senator Lacson was saying is there are masterminds for each system or each bunch of projects that are being rigged. Yung mga dinadaya, may namumuno doon. Pero yung sasabihin mong pangkalahatan, parang napakahirap gawin noon. It's unthinkable kasi unang-una kung maraming projects 'yan. Can you imagine isang tao lulutuin mo lahat 'yun? Eh lahat ng mga sa distrito, may kanya-kanyang mga suki 'yan, may kanya-kanyang mga kontratista 'yan, etc.
7: Nanindigan ng Romualdez Camp na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Hindi rin daw sila nababahala sa pagtestigo ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kanyang kaso, lalo na't hindi raw kailanman direktang inipit ni Bonoan sa kanyang mga isinumiting affidavit o ng sinumang DPWH official ang dating speaker. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
4: Tagumpay ang first ever ASEAN Creative Industries Expo ng Department of Trade and Industry. Tampok dito ang mga likhang Pinoy na hindi lang para sa local, kundi pati sa global market. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ferdy Salvador.
9: Highlight ang world-class creative industry sa ASEAN Creative Industries Expo ng DTI, bahagi ng Philippine Creative Industries Month ng 2026. Tampok ang mga disenyo at produktong likha ng local brands at creative partners, patunay sa talento at innovation ng mga Pilipino. Nagmistulang Fashion Week ang entablado, hatid ang makulay na performance at makabagong creative designs.
10: Trade shows, we already feature the creative people in the, you see already we have the Philippine Philharmonic in all the trade shows. We also get singers. We also feature a lot of the talents that are in the creative industry, but we are also pushing now the design and anime for gaming design and anime, which is now making waves internationally, and mataas po ang salary or mataas po ang bayad sa kanila. So we are really pushing this one also.
9: Mula sa performance hanggang digital design at animation, lumalawak ang puhunan sa mga lalangan, may global market at malaking potensyal para sa creative professionals.
11: We are really grateful na they have this event, so where it gave us a platform to show the creative side of the Filipino local brands po. So now that it happened, so we are looking forward na mas ma-improve pa po and mas makilala yung talents ng local Filipino brands.
9: Batay sa PSA data, umabot sa 2.12 trillion pesos ang ambag ng creative economy sa GDP noong 2025, 7.6% ng ekonomiya. At para masiguro ang accessible market na deserve ng creative talents, pangako ng DTI sa 49th ASEAN Summit this November, masaseryohan ang Digital Economy Framework Agreement. Para sa Agenda Weekend, Ferdy Salvador, Bilyonaryo News Channel.
4: Senate President Win Gatchalian, handa nga bang humalili kay VP Sara? Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: This pregnancy was not supposed to happen.
1: Just got sexy. Do not trust the guy when he says that.
2: Emerging from the digital age, podcasting has become a versatile platform. It has become a way for people to tell stories, educate, and entertain. International Podcast Day, Bilyonario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound ends. Mula impeachment trial hanggang sa mga isyong kinahaharap ng mga kapwa niya senador, sunod-sunod ang hamon kay Senate President Wen Gatchalian. Sa gitna ng mga ito, handa rin kaya siyang humalili sakaling mabakante ang pwesto ng pangalawang pangulo? Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
4: Posible bang si Senate President Sherwin Gatchalian ang pumalit kay Vice President Sara Duterte kung sakaling makonvict at matanggal ito sa pwesto? Yan ang isa sa mga senaryo na inihain kay Gatchalian sa panayam ng Politico Talks ng Bilyonario News Channel. Sa ilalim ng konstitusyon, kapag nabakante ang VP post, magno-nominate ang pangulo ng papalit mula sa Senado o Kamara na kailangang kumpirmahin ng Kongreso.
5: Actually, hindi ko nga iniisip yan. Maricho, importante lang sa akin yung trabaho, no? To finish as much as we can. Very challenging ang situation namin ngayon, but ang focus namin is really work. Kaya itong, if you notice, itong past few days, dami namin na pass ng mga treaties, mga batas, because yan ang direction talaga namin.
4: Tinanong din siya kung dapat bang mag-inhibit ang mga senador sa pagiging posibleng nominee dahil sila rin ang nagsisilbing hukom sa impeachment trial.
5: That's the prerogative of the president. Tingnan natin kung ano yung tingin niya para maganda para sa ating bansa. That's his prerogative.
4: Bukod sa usapin ng trial, nagsalita rin ang Senate Chief sa kaso ng mga Villar at sinabing mahalagang maibigay sa kanila ang due process. Nahaharap sila sa graft and administrative complaints kaugnay ng mga deal ng Prime Water sa ilang local water districts.
5: Importante na marinig yung kanilang side, no? At importante rin na yung mga ebidensya ay transparent, no? So due process, importante yan.
4: Una nang iginiit ng ilan sa Senate Minority na tila may pamemeasure at banta umano sa ilan sa kanila sa Senado. Pero para kay Gatchalian, ang mahalaga ay ang institusyon.
5: Mga personal dealings natin, hindi natin makokontrol yan. Ikaw may personal dealings ka, ako may personal. Hindi mo makokontrol yung personal dealings natin isa't isa.
6: Yeah.
5: Ang importante lang yung institusyon. No?
4: Consistent naman kung magbigay ng abiso sa Senado si Senator Loren Legarda sa gitna ng medical leave.
5: Every week, nagpapadala siya ng official extension. Hindi naman niya kinukuha yung sweldo niya. She voluntarily waived her salary. So, I wish her well.
4: Sa kabila ng political differences, maayos daw ang pakikitungo niya sa minority. Napunta na rin kasi siya sa kabilang panig noon. May mga senador na nakakulong, nagtatago o nakaliva. Pero umaasa si Gatchalian na makumpleto pa rin ang 24-member Senate, lalo't nasa impeachment trial ngayon ang Senado. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonario News Channel.
7: Madumi at maitim ang isipan ng Vice Presidente, kaya puro paninira lang daw ang ibinabato nito sa Malacañang. Yan ang tugon ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kamay umano ang Pangulo sa kanyang mga kaso.
8: Handa na raw siyang maging Pangulo o handa na siyang maging Panggulo?
9: Desperado raw ang galawan ni VP Sara na palabasin siya ang inaapi at ginigipit ngayon sa kanyang hinaharap na separate criminal case at impeachment trial kahit lahat daw ito ay kanya rin kagagawan. Wala raw tanim intriga o tanim ebidensya sa mga ito ayon sa Malacañang dahil ang mga gawaing pagkaplanta ng pruweba sa panahon daw ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte na mayagpag. Sinagot din ng Malacañang ang pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano nang sabihin itong she fears for her liberty. Reference ng senadora ang ilang minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Mar

0: impeachment o walang impeachment trial, gagawin nila ang kanilang obligasyon.
1: Totally unfair para sa Malacanang ang bigyang mali siya ng senadora ang lahat ng imbestigasyong ginagawa ng pamahalaan ngayon dahil lahat daw ito may kalakip na ebidensya.
2: Dapat may civil service eligibility ang mga opisyal ng barangay. Yan ang isinusulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gitna ng alegasyon na ugat din umano ang mga ito ng korupsyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
3: Nauugnay umano ang mga barangay official hanggang sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa pork barrel scam. Ito ang inihayag ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang programa ngayong Sabado sa gitna ng usapin sa barangay at Sangguniang Kabataang elections. Ayon kay Remulla, dapat nang itaas ang pamantayan sa pamamahala at pagbabantay sa frontline services sa mga barangay.
4: Lahat sila may pork barrel hanggang konsehal ng SK. We have to rethink the barangay system.
5: I-appoint na lang ng kabala.
3: Dapat na raw magkaroon ng mas matibay na sistema para sa mga opisyal. Kaya ang isinusulong ni Remulla ang panukalang maging civil service eligible ang mga opisyal ng barangay. Kabilang sa mga posisyong binanggit ang kapitan, treasurer, administrative staff at secretary. Nakatakda pa rin sa November 2 ang BSK elections habang hinihintay ang desisyon sa panukalang ipagpaliban ang halalan at ilipat sa November 2028. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
6: Nasa crossroads ngayon ang COMELEC habang nakabinbin ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections. May hiling naman ng poll body sa Kongreso ngayong may direktiba na ang Supreme Court na maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
7: Tila naiipit ng Komisyon ng Eleksyon sa kritikal na sitwasyon habang inihintay kung aaprobahan ba o ibibito ni PBBM ang batas na magpapaliban muna sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Umaasa si COMELEC Chairman George Garcia na may desisyon na sa naturang batas bago mag-September 28 kung kailan magsisimula na ang paghahain ng kandidatura ng mga naganais maging barangay at SK officials.
8: Naging ganap na batas at naipa-publish after 28. Tigil kami sa aming ginagawa, hindi pwede magtuloy kasi may batas na eh. Ano po kung biglang mag-issue ng restraining order ang Supreme Court pagkatapos ng October 5? Eh wala po nakapag-file ng certificates of candidacy.
7: Ang dalawang concerns ng COMELEC. Paano kapag naaprobahan ang pagpapaliban sa BSK election sa kalagitnaan mismo ng filing of candidacy? At papaano naman kapag bigla rin nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa naturang batas, lagpas October 5 kung kailan, tapos na ang paghahain ng kandidatura? Ani Garcia, bago mag-first week ng Oktubre ay dapat nakapak na rin ang mga election para parnalya. Pero pangamba niya, baka makompromiso ang mga laman nito kung biglang hindi matuloy ang eleksyon.
8: Dati may meeting ako, yan precisely yung pag-uusapan namin. Kailan ba eksakto dapat kami mag-deliver ng mga kagamitan doon sa mga far-flung areas tulad ng Mindanao? Kinakailangan ma-deliver sa kanila on time.
7: Paglino ng COMELEC, tuloy na tuloy ang BSKE hanggat walang batas na magpo-postpone dito. 9 out of 10 na rin daw sila pagdating sa preparasyon at 8 billion pesos na kanilang nagagasta para sa mga election material. Kapag naaprobahan ang nasabing panukala, magiging 5 taon na ang dating 4 na taon lang na termino ng barangay at SK officials. Ang consecutive term limit ay magiging 2 term sa barangay officials at 1 term naman sa SK officials. Kung hindi matutuloy sa November 2 ang BSKE elections, sa ikalawang linggo na ng November 2028 ang susunod na eleksyon at sa 2033 pa ang kasunod nito. Ikatuwa naman ni Garcia ang direktiba sa Kongreso ng Korte Suprema na magpasa na ng batas kontra political dynasties, pero may isa siyang hiling.
8: Kung may maipapasang batas, yung mabilisan din. Kasi nga po, next year, filing na ng candidacy. Ang plano natin, September 20 to 26. Kinakailangan makagawa kami ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation.
7: Ayon sa poll body, kailangang malino na mga specific provision na ipapasang anti-dynasty law na tinawag ni Garcia na earth-shaking o revolutionary na batas. Ito'y para sa ihanda nilang Implementing Rules and Regulations o IRR. Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Tukoy na ng Commission on Elections ang nasa likod ng three-shaded ballots sa Maluso at Cotabato City sa katatapos lang ng barn parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, ipatatawag na ang mga individual na posibleng sangkot sa insidente. Una nang naantala ang historic polls nitong Lunes, September 14, dahil kinailangang i-reprint ang mga balota sa mga apektadong presinto.
8: ito po ngayon ay nasa kamay ng ating law department.

0: Dumating na po yung 36 na kahon na naglalaman ng mga pre-shaded ballots. Ang law department namin ngayong araw na ito ay mag-i-issue ng corresponding notices o yung mga kalatas o yung mga directive sa mga iba't ibang individual upang sila ay pagpaliwanagin, pasagutin.
1: Single-use plastic pa rin ang number one na basura sa mga karagatan sa coastal cleanup ng mga scuba surero o grupo ng scuba divers sa Batangas. Plastic bottles at sachets ang nakuha sa ilang diving sites sa bayan ng San Luis. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay.
2: Taon-taon ng tradisyon ni Alan Lau, isang professional scuba diver, ang pag-oorganisa ng cleanup drive sa mga pampang at diving sites ng Batangas. Parte raw ito ng kanyang personal advocacy at pakikiisa sa taunang International Coastal Cleanup Day. Ngayong taon, sumama ang Bilinari News Channel sa kanilang cleaning operation na isinagawa sa harap ng Starboard Diving Resort sa San Luis, Batangas. Kasama ang nasa mahigit 10 divers na may kanya-kanyang dalang sako. Sumisi din ang BNC team para mamulot ng basura sa ilalim ng dagat. Karamihan ng mga nakuhang basura ay mga single-use plastic, tulad na lang ng ilang sachet, packaging ng mga kilalang snacks at iba pang pagkain, at pati na rin plastic bottles. May ilan pang basura na tila nahulog na sa mga singit-singit ng coral reefs. At syempre pati tayo, kasama rin sa mga lumimot ng basura. Ayon kay Lau, bagaman halos mapuno ang 5 sakong dala namin sa ilalim ng dagat, kakaunti na ito kumpara last year dahil araw-araw ang kanyang personal na pagkuha ng mga nakikitang basura tuwing may customer na sinasamahang magdive. Pero kahit na mas maunti na ito, number one pa rin daw ang plastic sa pinakamaraming basura na nakukuha mula sa dagat.
3: Ang pinaka-common natin mga basura yung mga kadalasan mga sachet, yan mga tinatapon. May mga pailan nilan yung mga sirang lamesa, sirang upuan, pero siyempre kukunti yan. Ang pinakamarami po yung mga sachet ng plastic, na mga shampoo, tapos yung mga sanitary napkins, yan tinatapon na lang. Yung mga diapers, yan yung mga common na nakukuha namin sa ilalim, bottles yan.
2: Nakakwentuhan din namin si Limuel Benaflor, isa sa mga scuba surero na sumama sa coastal cleanup ngayong araw. 5 taon na raw siyang sumasama sa taunang pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day dahil para sa kanya, may kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang scuba diver.
4: Pag nagpunta ka kasi sa ilalim ng tubig, makikita mo how beautiful is the ecosystem and the environment. However, meron tayong mga basurang nakikita sa ilalim ng dagat. And of course, not all can do that. Not all can clean except of course the divers. So as a member of the diving community, ito siguro yung chance na makatulong.
2: Ayon sa multiple international research studies, nangunguna ang Pilipinas sa contribution ng ocean plastic waste. Gumagamit ang mga Pilipino ng 164 million single-use plastic sachets araw-araw at nasa 70% umano ang walang sapat na access para sa proper disposal ayon sa Mother Earth Foundation. Panawagan ni Nalaw at ng mga scuba surero, turuan ang bawat Pilipino ng tamang pagtatapon ng basura. Pero kaakibat nito, dapat din daw magkaroon ng mas komprehensibong mga plataforma para sa waste disposal sa bawat komunidad. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
5: Kaisa rin ang private sector sa International Coastal Cleanup 2026 at ang paglilinis sa Manila Bay, pinangunahan mismo ng SM Supermalls. Narito ang Agenda Weekend Report ni Remus Macasero.
6: Tune-tuniladang basura ang nakolekta sa International Coastal Cleanup sa SM by the Bay, pinangunahan ng SM Executives, DNR, DILG, LGUs, at mga NGOs ang nasabing programa.
7: Each year, we have successfully diverted hundreds of thousands of kilograms of waste from the ocean, a feat only made possible through our united dedication, through Bayanihan.
8: Year after year, this global initiative demonstrates what can be achieved when government, the private sector, civil society, communities, and citizens work toward a common goal.
6: Isa ang SM Mall of Asia sa 32 SM Malls na nakiisa ngayong araw sa International Coastal Cleanup Initiative. 25,000 registered volunteers ang maagang gumising at sumama sa coastal cleanup.
9: Nararanasan po natin ang pagbaha around Metro Manila recently. So, lahat tayo apektado, and it is our

0: responsibility to join and contribute. Yung environment po namin, school namin is nasa stable lang po ng seaside. It affects us po kasi lalo na po madumi yung community.
1: Sa pagtatapos ng programa, iisa ang panawagan ng SM Super Malls, volunteers at NGOs. Ingatan ang kalikasan at magtulungan para makamit ang waste-free future. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Umaranggada na ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dito magtatagisan ang libo-libong atleta mula sa iba't ibang larangan ng sports. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez live mula sa Nagoya, Japan. Zeus, kamusta ang opening ceremonies?
3: Church, dumaguntong ang hiyawan dito sa Mizuho Park Athletic Stadium matapos tawagin ang Pilipinas upang magmarcha bilang hudyat na rin ang pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. At kasabay ng kanilang confidence, mataas ang inaasahan at kumpiyansa ang Philippine delegation na mahihigitan nila ang nakaraang medal haul sa Hangzhou Asian Games.
4: Formal nang nagsimula ang 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan para sa 15 days na kompetisyon. Higit 11,000 athletes mula sa 45 countries na magtitipon para sa isa sa pinakamalaking multi-sport event sa Asia. At bago pa man ang opisyal na pagbubukas, may mahalagang breakthrough na ang Pilipinas. Nasiguro ng women's soft tennis team ang kauna-una ang Asian Games medal ng bansa sa sport na ito. Matapos talunin ang Mongolia at Thailand sa group stage, umabante ang Pilipinas sa semifinals sa kabila ng pagkatalo kontra Chinese Taipei.
5: Ayun po, masaya kasi. For Philippine soft tennis, this is a very historic win. Since this is our first ever medal for soft tennis in Asian Games.
4: May isa pang malaking hamon para sa Pilipinas, ang defending champion na Japan. Pero buo ang tiwala ni Zuleta sa kanilang pinagdaan ng preparasyon sa kabila ng limitadong training time at mahirap na weather conditions sa Pilipinas at Nagoya. Samantala, umaasa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na magtutuloy ang magandang simula ng Pilipinas. Matapos ang apat na gold medal sa Hangzhou Asian Games noong 2023, target ng POC na malampasan. At sana ay madoble ang medal haul ng bansa sa Aichi, Nagoya.
6: Sana, we're all praying for that. Na sana malampasan, madoble, inshallah. Lahat yun ang ano natin. Pangarap natin dahil handang-handa naman tayo sa Asian Games after 4 years. Pinagandaan talaga to.
4: Bukod sa medalya, excited din ang delegasyon sa opisyal na pagbubukas ng mga laro kasama ang Malaya Parade uniform ng Team Pilipinas. Sa pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games, dalawang atleta nagkaroon ng karangalang manguna sa delegasyon ng Pilipinas. Bilang flag bearers, si Ian Albert de los Santos ng weightlifting at Ira Villegas ng boxing.
3: Church, bukod nga sa secure na ang medalya sa soft tennis, malaki ang inaasahan kay two-time Olympic gold medalist Carlos Hulo at sa kanyang kapatid na si Eltru. Inaabangan din ang paglalaro ni Pinay tennis sensation Alex Ayala at volleyball star EJ Ubiena. Church?
2: Ako talaga excited na tayong mapanood yung mga larong nabanggit mo. Pero Zeus, usap-usapan kasi ngayon yung issue ng accommodation para sa mga atleta. Ano bang sinasabi ng mga organizer at ng POC tungkol dyan?
3: Church, pagkalapag pa lang natin dito sa Nagoya, kinumusta na agad natin yan kay Philippine Chef de Mission Ricky Lim. At sabi niya, nagkaroon man ng problema sa accommodation, agad itong naayos ng Philippine Delegation sa pangunguna nga ng Philippine Sports Committee at ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission. Church, yan muna ang latest mula dito sa Nagoya, Japan para sa Agenda Weekend. Zeus Valdez, POC Media, Bilyonaryo News Channel.
2: Okay, maraming salamat Zeus Valdez, nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas, pinalagan ng DFA. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: questions about banking and finance.
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat magkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulog siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na mapanaka.
4: I'm Margot Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang northbound lane.
6: Final na raw ang desisyon ni Senador Robin Padilla na hindi na tumakbo sa 2028 elections. Sa isang panayam, sinabi ng senador na napagdesisyonan nila itong mag-asawa. Ang plano raw nila, umalis ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang termino, lumipat sa isang Islamic country at doon palakihin ang kanilang mga anak. Sa kabila ng mataas sa survey rankings, wala raw siyang panghihinayang. Kasalukuyang nahaharap ang senador sa obstruction of justice complaint dahil sa pagtulong umano sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Nahaharap si de la Rosa sa isang ICC arrest warrant bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
5: Kinondena ng Department of Foreign Affairs ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa isang bangka ng BFAR nitong Biyernes. Coercive, illegal at agresibo raw ang ginawa ng Beijing at walang rason para ipahamak ang crew ng BRP Salamat na nagsasagawa lang ng routine operations. Depensa naman ng Chinese Embassy, tropa ng Pilipinas ang may kasalanan. Nag-warning daw kasi sila pero hindi ito nakinig. Kinundin na rin ng embahada ang pagsuporta ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, sa Pilipinas. Sabi ni Lipton, destabilizing act ang ginawa ng China at pinuri naman ito ang sustained professionalism ng tropa ng Pinoy.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar. Medyo maulan recently. Ano ba, may binabantayan ba tayong sama ng panahon?
7: Hello at magandang gabi po sa ating lahat. Merong tayong binabantayang low pressure area pero nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa aming base sa aming data, ito'y kumikilos palayo sa naman sa ating bansa. So mababa ang chance ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong LPA nasa bandang 50 kilometers southeast ng Pag-asa Island ang nakaka-impluensya o inihila itong habagat. Kaya itong southwest monsoon ay maabot lamang sa western section ng southern Luzon at ganun din sa Visayas. So may mga ilang lugar na makakaranas ng mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa western Visayas, occidental Mindoro, oriental Mindoro at Palawan. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, ay maganda at maliwalas ang panahon. Bahagyang maulap ang kalangitan mostly sa halos sa loob ng 24 oras pero may chance pa rin na mga bigla ang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
6: Okay, maraming salamat sa weather update na yan. Pag-asa Weather Specialist, Alzar Aurelio.
5: Fresh new look, iyan ang hatid ng Wendy's sa pagbabalik ng branch nito sa SM MOA. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ramos Macasero.
8: Binuksan na ulit sa publiko ang Wendy's SM Mall of Asia flagship store sa Pasay City. Ito daw umano ang strongest performing branch sa buong bansa. Kaya naman, fresh new look ang kanilang pagbabalik. Pinangunahan ng mga executives ng Wendy's Philippines at SM MOA ang ribbon-cutting ceremony.
9: Fresh era, this is a future fresh initiative of Wendy's. Really not only providing you the best environment inside our store, but also to really be able to commit, deliver what we have to commit, and not only the best fast food, the best fast fresh food that we can offer.
8: Ipinagmalaki ng brand ang kanilang fresh era kung saan mapapansin agad sa store ang kanilang future fresh design. Ipinagdiwang naman ng milestone na ito through a fun iced tea toast na pinangunahan ni BP and General Manager Vincent Paolo Conti at Caprice Cayetano, ang fresh face of Wendy's. Siyempre, hindi mawawala ang mga classic menu offerings na gawa sa premium ingredients.
10: As we officially open the doors of the new Wendy's Mall of Asia branch, we are not just celebrating a refreshed store. We are actually also celebrating a fresh new experience for our customers and the Mall of Asia community.
8: Matatagpuan ang newly renovated store sa Level 1, South Parking Building ng SM MOA. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
6: Tagumpay ang biggest bakery and food service exhibit sa Cebu. Bukod sa pag-showcase sa Filipino pastries, learning at innovation din ang hatid nito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy.
11: Nagtipon-tipon ng mga kilalang chef at supplier ng paggawa na tinapay, cake, at iba pang pastries mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Cebu City para sa isang event na inorganisa ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tinawag itong Bakery World kung saan ipinakita ng mga kumpanya ang kanilang mga produkto at gamit sa paggawa ng mga matatamis na pagkain. May competition rin para sa mga gumagawa ng cake tulad na lang ng pagpakita ng kanilang talento sa kategoryang Illusion Dining Room Challenge, Birthday Cake, at Cebu Heritage. Highlight din sa pagtitipon ang demo ng mga pastry chef. Bawat isa, ibinida ang kanilang mga gawa tulad ng croissant.
12: We do B2B to different cafes and resorts and over Cebu. Even my frozen croissant goes to Manila.
11: Tuwang-tuwa naman ang mga PhilAm na ngayon lang nakadalo at nakatikim muli ng tinapay na gawa ng mga Cebuano.
13: I was able to try the ubi cheese bread. It's so nice.
14: What do you mix?
15: Yeah, I also tried the Spanish original bread. It's the most one of the most freshest breads I've ever tried here.
11: 3-day event ang Bakery World sa Cebu City. Naguwi naman ng tig 100,000 pesos sa mga nanalo sa kompetisyon. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
6: Pinilahan ng Filipino cuisine sa 10th anniversary ng Village International de la Gastronomie sa Paris, France. Pagtitipon ito kung saan itinatampok ang iba't ibang pagkaing mula sa 80 bansa. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
16: Muling nagbalik sa sentro ng Paris ang pinakamalaking pesta ng pagkain sa buong mundo. Naging matagumpay nga kasampung taong anibersaryo ng Village International de la Gastronomie nitong September 10 hanggang 13, 2026 na ginanap sa prestigyosong Place de la Concorde sa Paris. Tampok sa taong ito ang Italia bilang guest of honor, ang bansa na kilala sa pasta, pizza at world-class na cuisine na kamakailan lamang ay kinilala ng UNESCO bilang intangible cultural heritage. Ang naturang festival ay pinangunahan ni Chef Alain Ducasse, isa sa pinakatanyag na friendship sa buong mundo. Mahigit 80 bansa mula sa 5 kontinente ang lumahok, kasama mga ambassador, celebrity chefs, food producers at artisans upang ipagdiwang ang pagkain bilang instrumento ng diplomasya, pagkakaibigan at pagkakaunawaan ng mga kultura. Tampok dito ang mga food tasting, cooking demonstrations, cultural shows, concerts, parades at culinary workshops. Kabilang ang Pilipinas na pinilahan ng mga iba't ibang lahi na nagnanais na tumikim ng street foods gaya ng vegan empanada, pork isaw barbecue, pork ear barbecue, longganisa, kwek-kwek, fishball, chicken in asal at BG balls. Hindi rin matatawaran ang sarap ng Pinoy special halo-halo, mais con hielo, popping boba at special sago at gulaman.
17: Bah, c'est pour la première fois que je vais goûter, hein. C'est pour la première fois que je vais goûter. J'espère que je vais aimer.
18: It's very nice. It's the first time I'm tasting it.
19: Halo-halo.
18: It's just okay.
19: Yeah, okay. Thank you
18: very
19: much.
18: Very nice.
16: Ayon sa isang chef, nagustuhan daw niya ang Pinoy chicken adobo at puto.
20: So the chicken adobo is my favorite dish. And I ate with Jen rib tapa. Yeah. And the dessert, I can't remember the name, with the rice. It's
21: apoto.
16: Ito na ang ikasyam na taon na paglahok ng isla Pilipinas sa taon ng Village International.

0: National Dela Gastronomy na pinangunahan ni Pinoy street food chef Jun Sunga.
1: Ang Philippines po, we started 2017. Bali, 9 years na po. For this year po, halo-halo. Sagot gulaman, tsaka kwek-kwek, tsaka barbecue. Gustong-gusto po nila yan. Yearly po silang napunta rito mula nung sumali kami sa La Village.
0: Ang Village International de la Gastronomy 2026 ay isang paglalakbay sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkain mula Italia hanggang Pilipinas. Isang patunay na ang pagkain ay hindi lamang pangtiyan kundi tulay ng mga bansa at kultura. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
2: Nagulat daw si Senate President Sherwin Gatchalian sa banat ni retired Chief Justice Artemio Panginiban kay Senator Risa Ontiveros. Sa pagharap kasi ng Amici Curiae sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Panginiban na willing siyang sumagot sa mga tanong ni Ontiveros sa korte man o sa private chat. Pabiru pa nito, single naman daw siya. Viral at umani ng samot-saring reaksyon ang tagpo online at sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, nakuha natin ang reaksyon ni SP Win. Isa sa tambalang winry na sinishift ng netizens.
3: What can you say about retired Chief Justice Panginiban making comments to Senator Risa Ontiveros?
4: Medyo nakakagulat.
5: Nagselos ka po ba?
6: Single daw siya sa inyo.
4: Well, single rin ako.
6: Ipaglaban niyo sa inyo. Anong gusto ko sa inyo eh?
4: But nakakagulat yung nakakagulat. But he's a 90-year-old former magistrate.
6: Nabugan niyo ba yung kape niyo nung
3: kaya?
4: I think he was just pushing
3: pushing
4: his age. So.
5: Or pampagising lang.
4: May kasama na rin 'yon, kasama rin 'yon, light moments. Nakakagulat lang na lumabas 'yon
6: Light moment pero ang bigat
7: eh. Mo Ivan, mukhang marami sa mga ka-agenda weekend natin yung nagutom.
2: Yes.
7: Hindi doon sa winery.
2: Including us.
7: Hindi sa winery. Kundi sa mga street food.
2: Sa report ni Dick Villanueva, including us, 'di ba?
7: Kasi oras na, dapat kumakain na tayong lahat and I hope nag-enjoy sila sa kanilang dinner ngayon.
2: At 97 days to go before Christmas, everybody, what's your Christmas wish this year?
7: Nako, pwede bang pag-isipan ko muna? 97 days pa so medyo matagal-tagal
2: pa. We have time para mag-ipon din.
7: Oo, tama yun. Kasi ako din ganun, every year nag-iipon ako matagal para sa mabigyan ng gifts yung mga mahal natin sa buhay.
2: May listahan na. Si George Cahiles at sana kasama tayo dyan.
7: Sige.
2: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
7: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme.
1: Bakit parang kasalanan ko?
0: Aganda! Na-miss niyo ba ako?
2: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion

0: daming emotions talaga sa golf. So, siya talaga yung may inis ka sa sarili mo and everything. Ako naman, dun ko binibigyan yung self ko ng leeway to make mistakes. Kasi nga, in volleyball, parang I'm not doing that to myself. So, kaya gusto ko yung balance na yun. But after playing golf, I would also apply it when I play volleyball. Na parang okay lang, it's not perfect. It's not siguro a perfect day every single day, di ba? Ganun yung isa sa mga mentality na gusto ko ring ma-apply ngayon sa volleyball.
1: So, makikita dito yung speed ng ball, accuracy, even the sway, pag-taxing mo, nagkita ka. So, talaga, ibang-iba siya sa volleyball. Pag volleyball, syempre, makaka-point na kahit ano yung, kahit pa paano itsura mo. But in golf, pwede din naman, it's more of consistency and accuracy for saan mo pagpapag-bola, saan siya maglanan.
2: I'm not a pro, kaya na kung hindi ako ng pack. Pero parang data first class, ikita.

bringing you brave news. Ito po si Cortina Sanchez Roscas. Tagapaghatid ng bold views, ako naman si Pinky Wave. Bawat segment ay bongga, ako si Billiard Cheng. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda. Ito ang mas pinasaya at mas pinagandang aganda. Brave, bold, and bongga. Napapanood tayo sa lahat ng TV channels, kahit sa mga channel na nakukuha dahil sa jumper. Nasa cable din tayo kahit walang subscription at streaming din sa lahat ng social media providers nationwide habang hindi pa sila natataksan ng gobyerno. Simulan na natin ang Aganda! NLEX pinalubog ng baha dahil sa hagupit ng habagat. Higit pa sa matinding pag-ulan, tinuturong sanhi ng pag-apaw ng tubig sa North Luzon Expressway ang pagguho ng isang concrete flood barrier sa San Simon, Pampanga. Dahil dito, matinding gridlock at parking lot traffic ang naranasan ng mga motoristang naipit doon. Kaya yung mga Batanggenyong mas sanay mag-alae na stuck sa bandang San Fernando, Pampanga, tuloy natuto na silang mga mampangan sa tagal nila doon. Sabi nga nila, Aro Diyos ko, karakala tao, kalagune, kalupa ng jowa ko. Ay, aintindyo ko eh, kabiyasa magsalit na dakol, pero aintindyan ko. Mga family milestones, sa NLEX na rin nag-celebrate ang iba. Isang 8-year-old

0: old na bata, pagkalampas ng traffic, 9 years old na siya. Ang kapatid niyang nasa kinder, paglabas ng traffic, graduate na ng medisina. At ang ate niyang naglo-law school, after makalusot ng traffic, pumasa na ng bar exam on her third try. Apektado rin ng traffic ang mga negosyante na nagdadaan sa NLEX. Mga itlog na i-deliver dapat sa Maynila, naging sisiw na. Mga sisiw na ibebenta dapat sa perya, naging manok na. At mga manok na dadalhin sa lechunan, na-reincarnate na. Kaya ang delivery van ng mga ito, naging sabungan na. Sa kaugnay na balita, inilabas na ng PAG-ASA ang listahan ng mga pangalan ng mga bagyo sa kalahating bahagi ng 2026. At kahit nasa gitna na tayo ng listahan na ito ay nakaayos sa alphabetical order at natapos na ang mga bagyong Ada, Basyang, Caloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Quiapo, Luis at Maymay, ang amakabugera talaga ang mga bagyong ito. Pinag-iingat pa rin ng PAG-ASA ang lahat sa taglay na lakas na mga susunod na bagyong paparating. Lalo na pagdating na sa bagyong nagsisimula sa letrang T, ang pinakamalakas na bagyo ayon sa PAG-ASA predictions ay ang bagyong T, short for tukso. Bagyong tukso, dahil ang tukso kay rami ng winasak na tahanan at kay rami ng matang pinaluha. Ang dami pang pusong sinugatan. Oh, bagyong tukso, layuan mo kami. Napaka-unprofessional talaga. At para sa pinakamainit na showbiz chika, nakapanayam ni Miss Pinky Wave ang kontrobersyal na mag-ex-managers na sila Shirley Quinn at Via Alone. Pasok! At para sa balitang showbiz, eksklusibo po nating makakasama ngayon ang mga bida sa isang napaka-init na issue. Ito'y namamagitan sa isang fantastic big star na bagong kasal, si Via Alone, at ang kanyang ex-manager na si Shirley Quinn. Hello, Via. Hello, Shirley. Alam namin medyo matagal na tong issue na to na dapat hindi na pinag-uusapan, pero pilit pa rin itong dinidiscuss ng mga netizens at ng mga fans ninyo. Welcome to Aganda.
1: Hello, Miss Pinky.
0: Hi. Una sa lahat, congrats sa kasal. Oo, sa kasal ninyo ni Vincent Cool, Via. Wow, patingin naman ang ring.
1: Salamat, Miss Pinky.
0: Teka, kailangan ko yatang mag-shades. Ang kinang, Via. Napakatindi ng kislap. It must be
1: pure, pure golden. Buti nga natuloy na yung kasal namin amidst all the controversies na hanggang ngayon ayaw tumigil.
0: Speaking of that, pwede ka bang matanong?
1: Surely.
0: Tutol ka ba, for the record, tutol ka ba sa kasal ni Via kay Vincent Cool? It's been so long ago at napakatagal ko nang sinagot yan, ano? My gosh, hindi mamatay-matay ang issue na yan. Manager ako ni Via. Yes, but only sa kanyang career. I don't manage her affairs. Paano nga ako tututol? Eh, ninang nga ako. Nag-fly nga ako sa LA bago tumuloy ng Spain. Kasi nga, may war and I did not want to go through the Middle East. So, dumaan pa ako LA. That cost so much. Ang dami ko na nagastos from that diverted airfare to my gown. Kung na-delay man yung kasal, kasalanan ng iba dyan.
1: Teka, bakit? Bakit parang ako? Bakit parang kasalanan ko?
0: Alam mo naman ako. Surely, usap-usapan na kaya raw tutol ka sa kasal ay mawawalan ka raw ng cash cow in the form of Via as an artist. Like, hello, I find that very, very insulting. Parang ang tingin nila sa akin, pulubi, ganun, pulubi. Parang kung wala sa akin si Via, wala na akong kakainin, magugutom ako. Meron bang ganyang impression sa showbiz na mahirap ako? I just want to make this clear, ha? Via did not and will not, cannot make me rich, nor can she make me poor. So stop calling her my cash cow. I have bigger stars than her. I have bigger stars that I am handling who are busier than her. Next question. Via, ikaw, busy ka ba? Gaano ka ka-busy ngayon? Sorry, Miss Pinky. Nangati ako bigla. Buti na lang I use Bed and Boulders, kaya 100% dandruff-free ako. Bad timing ang kati. Baka dandruff na yan.
1: Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Bakit?
0: Ayan, nahawa na ako. Si Via kasi.
1: Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko?
0: Surely?
1: Alis na ako! Baka mahawa pa ako sa dandruff! I feel so offended! Babu!
0: Umalis na tuloy si Surely. What can you say, Via?
1: Teka, bakit ako na naman? Bakit kasalanan ko na naman?
0: Back to you, Cortina.
1: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Ang kwentuhan bago matulog para aganda ang ating anaginip. Ang aming unang-unang guest.
2: Ang paborito kong introduction mo ay...
1: Quiz ka na ba?
3: Quiz na!
1: Namiss niyo ba ako?
4: This pregnancy was not supposed to happen.
5: Positive. During my pregnancy with Amber, just got sexy.
4: La buntis.
5: Do not trust the guy when he says that.

0: Magandang gabi muli, mga kababayan. Ito po si Cortina Sanchez-Roscas. Dito po tayo sa usapang slightly totoo, may konting talino at maraming saya. Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Ang kwentuhan bago matulog para aganda ang ating anaginip. At kasama po natin ngayong gabi, hindi konti ang talino niya. Excuse me. Sobra-sobra pa nga. Analyst, broadcaster, communicator, storyteller. Ay, pinakagusto kong description niya, truth teller. At buting anak, Attorney Jess Falsi!
1: Wow! Hello! Thank you so much for having me, Miss Cortina.
0: Yes, yes. It's such an honor bilang maging kapanayam ang aming unang-unang guest.
1: Ang paborito kong introduction mo ay... Analyst.
0: Ikaw talaga ang magpapanatiling gising sa mga nanonood pa sa amin ngayon. Teka muna, ang akin po unang-unang burning question. Mm. Ano ang pantulog mo?
1: Ang pantulog ko, usually ano, boxers or briefs and t-shirt.
0: Boxes or briefs or t-shirt. Nagdadaan ka ba dun sa...
1: And t-shirt.
0: And t-shirt.
1: Oo, hindi or. Oo, we have to be particular about the words, ha?
0: Ay, oo nga, yes. Sinasabi mo yan lagi. Kaya nga, with all due respect.
1: Yes, words have meaning.
0: Words have meaning. Gumagamit ka ba nung t-shirt na una binili mo bilang panglakad? Tapos, after a while, pang-casual na. After a while, pambahay na. Tapos, gugupitin mo na yung manggas, pambora na pag summer. After a while, basahan. Nagdadaan ba sa ganung journey ang iyong mga t-shirt?
1: Yung last two steps mo, hindi ko ginagawa. Pero hindi yung panglakad to nagiging pangtulog.
0: Lumaki ka ba na yan ang iyong mundo? Bata ka pa, maabilidad ka na. Or opinionated ka na. Bata ka pa ba, ang tawag doon, matabil. Matabil ba ang iyong dila pagdating sa tamang salita, tamang punto de vista, tamang argumento? Ikaw ba noong paman ay ma-opinion?
1: Well, I would say I was built by my teachers noong high school. Pero noong bata pa lang ako, I would say

0: opinionated na ako. Siyempre, nung medyo grade school, introvert. Pero nung high school, namumulat na tayo. And siyempre, yung mga pinagdaanan kong discrimination. So ako kasi, I have a very strong sense of right and wrong because of facing discrimination myself. So I always like to rail against injustice. So opinionated ako kasi kung merong masamang nangyayari or maling nangyayari, I have to call it out. Parang yun yung naramdaman ko nung kabataan pa lang ako, nung high school ako. Kasi lagi akong parang nadidiscriminate eh. So I have to make a stand. I have to speak my mind.
1: Para na-condition ka na maging magaling mag-debate.
0: Well,
1: hanggang sa na-master mo yan.
0: Nung high school din, luckily may debate society yung high school namin. Hanggang college, nag-debate society ako. So nahahasa naman yan.
1: At natuturo mo rin sa iba. Nakaka-mentor ka ng iba to be good and to master the art of debate. In other words, to become master debater. Bukod kay Senator, mga kaibigan, masasabi ninyo na isa pa itong katabi ko sa merong, like you said, sense of right and wrong, clear conviction, parang ingredients ng isang senatoriable.
0: Ay, wow!
1: At minsan sa mga panayam, nababanggit mo mo na, ay, naku, ko senator lang ko, wala ang Rule 8, Rule 18 ba yun?
0: Sub-judice.
1: Naku, ay, naku, huwag niyo kukunin yung senator kasi pag nakunan ako ng camera, I am so transparent at kitang-kita ang aking mga expressions.
0: Yes.
1: How do you process that concept of attorney falsies is truly senatoriable.
0: Ay, wow, ha?
1: And beyond.
0: Thank you so much, Miss Curtina, coming from a fellow senatoriable. Kasi mas mataas ka.
1: I get that a lot.
0: Surveys.
1: Talaga?
0: Oh, mas mataas ka sa surveys. Ako, 1% pa lang ako sa Pulse Asia. Ikaw, parang nasa 10 to 14% ka.
1: Oh my gosh.
0: So, from one senatoriable to another, hindi ko din alam ba't ba nilagay yung pangalan ko dun.
1: Ay, siguro
0: diba?
1: Maraming...
0: Thank you sa mga naniniwala.
1: Kung sa memo, sa umaga, may word for of the day, sa gabi, meron tayong word for the night or expression for tonight. Ang ating pong na kalap sa ating mga research team ay yung multong, bagay na bagay sa gabi, no? Multong tagabulong.
0: Madami ako niyan.
1: O multong tagabulong. Paano mo nakakalap ang isang army ng loyal sa'yo na multong tagabulong? Meron pa sila mga alaga? I think Tweety Birds ang tawag. Mga birds.
0: Hindi naman sila
1: Where
0: loyal.
1: Where are they? Natutulog ba sila? Sila yata ang gising pag ikaw ang tulog.
0: Hindi naman sila loyal kasi meron din silang mga aganda. Ako naman, I have to assess whether or not, one, factual. Second, ano ba ang agenda nito? As a blogger, as an advocate, ang agenda ko is to stop the gaslighting, stop the Dutertes from fooling our fellow people. So, anything that is in line with that, I can post that.
1: Our expression number 2 of the night, kung ito ay true, sis, or false, sis. Okay, number 1, kulto ba ang Kingdom of Jesus Christ religion ni Pastor Apollo Quiboloy? True, sis, or false, sis?
0: Well, according to experts, hindi ako, according to experts, true, sis.
1: Okay, next item, true, sis, or false, sis? Medical leave nga ba talaga ang dahilan kaya umalis ng bansa si Senator Loren? True, sis, or false, sis?
0: False, sis, in uno, false, sis, in omnibus. So sabi niya, dahil may sakit siya, eh, bakit siya magaling noon, last month, nung wala pa siyang mga kaso or wala pang sinasabi yung ombudsman na iniimbestigahan sila. Pero, hindi ko naman pinipreclude, baka may mapakita siyang medical certificate. Then it will be true.
1: Will
0: sis.
1: It be ano? Will it be in the French language? Hindi natin alam. Swiss.
0: Oui, mademoiselle.
1: Oui na kaya siya.
0: Oui na siya, oui. Mademoiselle Curtina.
1: Oui na tayo.
0: Yes.
1: Sa pagpapatuloy, merci beaucoup. Kasi nga ba kami mabuku si Merci? Pero gaano nga ba kaseryoso si Attorney Jess Falsies sa pagtakbo sa Senado? At sa likod ng palaban na abogado, ano nga ba ang hinahanap niya sa pag-ibig?
0: Yung ang una kong ipapasa, anti-bank secrecy para sa mga government officials. Well, I'm still single now. And the reason why I'm still single is mataas ang standards ko eh. Gusto ko lahat.

Dati, pag narinig ko agriculture, alam ko apekto lang sa ito pagkain. Ibig sabihin, pag nagmalang presyo, masama ang panahon, magmamalang presyo.

0: Kala ko, yun lang ang impact sa buhay ko, sa financial. Pero hindi ko akalain, pati sa relasyon, magkakaroon ng impact sa buhay ko ang agriculture. Let me tell you the story. Nag-show ako sa Baguio. At ang Pinoy, pag nabalita ang magbagyo, ano sasabihin? Huy, strawberry ah! Yan din ang sabi ng asawa ko. Pagbalik mo, may strawberry ah. Abay, siyempre sabi ko, sure, strawberries lang eh. Dadalang kita. 100%. Pagpunta ako sa Baguio, natapos ang show ko, nung pauwi na ako, nung bumibili ako ng strawberries, walang strawberries. 2 months na raw kasi dahil sa masamang panahon. Doon ako naapektuhan. Dahil pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, walang strawberries. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapapasok sa bahay. At yun ang apekto sa akin ng agriculture sa relasyon. Okay ba yung punto ko, Tito Ron? Medyo okay, hindi comedy yun, true story yun.
1: True story. Dapat nagdala ka na lang ng ube.
0: Hindi. Oo nga, no?
1: Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Dito sa What's the point?
2: Sabi nila, kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa Pilipinas, madalas ang mga nagtatanim, sila pa ang kulang sa kinikita sa kanilang mga ani. Sa kabila ng maraming pagbabago, nananatiling mahalagang bahagi ng bansa ang agrikultura. Sa huling datos, 19.7% pa rin ng mga manggagawa natin ay nasa sektor na ito. Kaya naman maging sa konstitusyon, may mandato na dapat suportahan ng agrikultura sa pamamagitan ng teknolohiya at pananaliksik. Dapat may pondo para suportahan ng produksyon at merkado. Pero nakakalungkot isipin na tila sila ay napapabayaan at kabilang pa rin sa mga sektor na may pinakamatataas na antas ng kahirapan. Sa katunayan, noong 2023, 27% ng mga magsasaka ang mga hikahos pa rin sa buhay. May isyu ng rice tariff, importation at pang-aabuso sa kanilang merkado. Bukod dito, hamon din sa kanila ang mga bagyo at kalamidad tulad ng El Niño. Ang tanong, sapat nga ba ang proteksyon para sa kanilang kita at kabuhayan? O may kulang nga ba sa sistemang dapat kumakalinga sa mga taong nagpapakain sa bansa? Kung magpapatuloy ang mga sitwasyong ito, hindi malayong magpatuloy rin ang nawawalang interes ng kabataan sa pagsasaka. At pwede itong mauwi sa pagbaba ng lokal na supply at pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaya naman sa huli, lahat tayo ay apektado. Paano nga ba natin masisiguro na ang mga gumagawa para hindi magutom ang Pilipinas ay hindi rin magugutom? Yan ang mga usaping tututukan ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Isang napakagandang gabi sa lahat sa inyo. Masaya akong makasama kayo dito sa What's the Point? Dito, hindi lang natin inaalam kung ano ba ang balita. Mas gusto natin maiintindihan bakit ito nangyayari at paano ba ito makakaapekto sa buhay nating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. At ang katandem ko pa rin sa kwentuhan, walang iba kundi si Alex Calleja.
0: Yon, maraming salamat, Tito Ron. Napakagandang gabi sa inyo lahat. At hello, of course, sa kasing pogi ko na si Tito Ron. Importante na naman ang topic natin. Kasi kung may isang bagay na siguradong ramdam nating lahat, yan ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero dapat, kumikita ang farmers natin na nagtatanim ng pagkain, di ba? But no, Tito Ron, bakit hirap pa rin sila?
1: Oo nga. Yan ang gusto natin malaman. Punto per punto, Alex. What's the point of agriculture and farming in the Philippines? At makakasama natin para pag-usapan yan. Una, si Congressman Adolf Edward, o tawag namin sa kanya, Eddie Bong Plaza, ang representative mula sa 2nd District ng Agusan del Sur at Vice Chairman ng House Committee for Agriculture and Food. Ang grupo sa Kongreso na tumututok sa mga batas at problema tungkol sa pagsasaka at pagkain ay yung committee niya. Nandito rin si Mr. Leonardo Montemayor. Kinagagalak namin nandito siya dahil siya ang dating Agriculture Secretary at hanggang ngayon, President ng Federation of Free Farmers. mula sa panig mismo ng magsasaka. Magandang gabi sa inyo, Sec Leo at Kong Eddie Bong. Sec Leonie, 50 years na mahigit, no? 1953 pa ang Federation of Farmers na sinimulan pa ng tatay niyo. Anong nakikita niyong pagbabago sa estado ng mga magsasaka mula noon hanggang ngayon, more than 50 years?
3: Actually, it's 73 years na 73 Kong years. Ronnie.
1: Oo nga.
3: Kasi itinatagpo kami way back 1953.
1: Oo.
3: May mga pagbabago, principally siguro yung status po ng land reform. During that time, wala pa po itong mga paglipat ng pagmamayari ng lupa. This was nung panahon pa ni President Ramon Magsaysay.
1: Correct.
3: But starting, I would say, with nung time ni President Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon ng PD number 27.
1: Mm-mm.
3: So for the first time, by law, nagkaroon po ng paglipat ng pagmamayari ng lupa sa magsasaka. And then it continues until today. And under President Bongbong Marcos, nagkaroon po ng batas na pinawalang kuna po, visa po yung mga utang.
1: Ah.
3: Unpaid amortizations ng ating agrarian reform beneficiary sa lupa po na sinakop among others by PD 27. Ang issue na lang dito, yung pagbibigay po ng final title.
0: Sir Leonie, bilang ano, no? Dati madalas ko marinig yung land reform, matunog yung land reform. Pero lately, parang hindi ko masyado narinig. Ngayon ko lang ulit narinig sa programa natin ng land reform. Ang land reform po ba yung paglipat ng mga titulo, ang lupa para doon sa mga magsasaka na kanilang sinasaka?
3: Opo.
0: Marami pa rin po ba yun ngayon?
3: Continuing pa po yung paglipat ng pumamayari, pero may kaakibat dapat na kwan yun, tinatawag na support services.
1: Okay.
3: So, it's not enough maging owner ng lupa, yung beneficiary, dapat meron siyang support, patubig, magandang binhi, abono, market, etc. para maging successful kung po sila farmer.
1: So, sumat total, Sec Leon, itingin mo mas maganda yung buhay ng magsasaka ngayon kesa nung panahon ng tatay mo at yung maagang panahon ng Federation?
0: Yeah. Real talk po.
1: Yung totoo,
0: real talk lang.
1: Mas okay ba ngayon? O?
3: Well, yung mga farmers natin na nakapagmayari ng sariling lupa, tapos na nabigyan ng sapat na support services, umangat po sila.
1: Mm.
3: Pero marami pa rin ang porsyento ng ating farmers. Kulang na kulang po yung suporta ng gobyerno natin. So until now, maraming kwan pa rin eh. Subsistence farming.
1: Oo nga.
3: Ang sitwasyon ng ating magsasaka.
1: Kung Eddie Bong, yung Agusan del Sur is one of the big rice-producing provinces in the country.
4: Totoo
1: diba?
4: Po yan.
1: Oo. So nung mula nung governor kayo, hanggang ngayon, gumanda ba ang buhay ng magsasaka o humirap o ano dahil sa mga baha? Ano?
0: Real talk din.
1: Real talk.
4: Okay, ganito ang sitwasyon sa probinsya ng Agusan del Sur, Kong Rory. No? May mga farmers na umasenso, pero karamihan lalong nalubog. Unang-una kasi ang ating sistema is really hindi science-based. Hindi tayo data-driven to such a point na yung ating pagbigay ng fertilizers, for example, na nanggaling sa Department of Agriculture, is bali wholesale ang pagbigay. Isang klase lang, which is NPK or urea, kung tawagin. Eh, ang problema doon, bawat isla ng Pilipinas at bawat probinsya at munisipyo, iba-iba ang katangian ng lupa.
1: Ah.
4: So, parang ginawa, blanket authority ang pagbigay ng gamot, pero nakalimutan natin ang importance ng soil. Kailangan i-soil test para alam natin kung ano ang sitwasyon ng lupa at maibigay natin ang tamang nutrients doon sa palay na andyan sa area na yan.
1: Pero in the other provinces, tingin mo mas mahirap na rin ang kalagayan ng farmers kesa, let's say, 15, 20 years ago?
4: Napakahirap na kasi ito, ang national threshold sa kung sa palay ang pag-uusapan is 4 tons per hectare. Sa 4 tons per hectare yan, kikita ang farmer more or less 15,000, maximum 20,000. Times 3 hectares, so that is 60,000.
1: Hmm.
4: Though, two
1: per cropping, year yan, per year?
4: Per cropping.
1: Per crop season,
4: two cropping
1: which is
4: season,
1: how many months?
4: 2 cropping season per month. So that is, bali, 20 times 3 is 60, times 220.
1: Okay,
4: so, divide mo ng 12, kasi 12 months,
1: a month.
4: 10,000 a month.
1: Mababa pa
4: tapos
1: sa minimum wage.
4: Liba.
1: Mababa pa sa minimum wage.
4: Mababa pa sa minimum wage. Correct. Talagang survival ang nangyayari.
3: Palagay ko, karamihan ng mga anak na magsaka, ayaw din magsaka.
1: Ah.
3: Kasi nakikita nila yung buhay ng kanilang magulang yung figures kanina ni Congressman Eddie Bong, that translates into an income per day, o kita per day, siguro mga 150 pesos per day to 200. Isang pamilya na magsaka.
5: So,
3: sino naman ang farmer o ordinary Pilipino ang willing na magsikap siya? He has to deal with the calamities, bagyo, baha, peste, daga. So Alex, talagang losing...
5: Lapan chicks siguro. Dapat talaga mag-uwi natin ng image sa mga magsasaka at magpakita ng mga model dyan para magdagsaan lahat yung mga ano, di ba? Yung mga, tara, gimit tayo sa bukid. Gimit place, tugs daw, gano'n ang ano ngayon para ma-encourage natin yung kabataan. No?
3: Yeah. Siguro kung meron silang, ano din, Alex, meron silang other commodities, alam ba, manok. As you said, no. Chicks. Siyempre, magiging manok yun.
5: Diba? Bago tayo mapunta kung saan-saan, sisimulan natin, Tito Ron, ang oras na para sagutin naman ang matagal ng tanong ng mga Pinoy pagdating sa issue ng pagkain at pagsasaka. Ito na tayo sa ano ba talaga? Ito po ang tanong.
6: Dati, mas marami ako nabibiling bigas at pagkain sa parehong budget. Ang mahal na ng pagkain ngayon. Pero sabi sa balita, mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka. Ano nangyari yun? Mahal lang binibili namin, pero mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka.
4: Ang nangyayari sa ating farmers ngayon is really parang survival ang kanilang survival farming. No? To the point na kasi nga talagang walang kita halos. Meron ding pagkukulang ang farmer, pero they are also being manipulated. Number one, ang traders. Sa unang harvest niyan, unang umpisa harvest niyan, pe-pressure niya ng 18 pesos per kilo. Pero bibigyan mo ng 1, 2, 3 weeks, pababa ng pababa yan. Hanggang sa lalabas na lang minsan sa probinsya namin, 11 pesos per kilo. On the other hand, ang problema naman, ang farmers umuutang doon sa mga traders. So hawak-liig sila ngayon ng traders. May interest pa yon na sa kanilang pag-harvest, eh wala silang ibang pagbebentahan kundi yung trader na nagpautang sa kanila. So yun ang komplikadong nangyayari ngayon in which dapat ang gobyerno eh pumasok. Some local government units are doing that. No? May mga ganun na bibili ng palay, pero dapat merong facility naman ang gobyerno para doon ilaglag ng LGU, yung palay, para maganda yung presyo. One is Nueva Ecija is doing it. Quezon City is also doing it. Namimili ng gulay sa Baguio at bigas para ibenta sa palengke. So sana ito yung maging trend ng ating mga LGUs. No, na dahil sa sagipsaka, tama po ba, Sek? Yung sagipsaka, eh, allowing the local government unit to purchase, to buy palay, para maganda yung presyo.
1: Eh, yung panahon mo, Sek Leone, no? Siguro problema na yan even during your time. Yeah. Diba? How did you address that problem? Paano mo tinutukan yan?
3: Well, siguro I will just mention two points, Kong Ronnie. Number one, parang tignan din natin sa side ng consumer, mahal yung mga para sa kanila, mga produkto agricultural. But let us look also into the kinikita po ng mga consumer natin, mga workers. Mababa talagang sahod eh. Tapos mahal pa yung pagkain.
4: Inflation.
3: So you have to attack the two aspects. Yung sahod ng manggagawa, there should be proper adjustment. Yung kalawa po, we have to examine the how effective are the government interventions in agriculture. Binanggit nyo kanina yung fertilizer at yung sagipsaka. Kailangan pa ba na ang Department of Agriculture ang siyang magpapasya kung anong klaseng fertilizer ang kailangan magsasaka at sila pang bibili. Tapos pag nabili nila yung fertilizer on a centralized procurement basis, ito ipapamahagi sa mga magsasaka natin. By the time nakarating po yung abono sa magsasaka, nakapagtanim na yung farmer eh.
1: Late
3: nahuhuli na.
1: Na.
3: Or sometimes the fertilizer grades that are reaching the farmer, hindi yung karapat-dapat based on the actual soil conditions. There have to be certain reforms also the way that government support is procured, whether it's fertilizer, seedlings, makinarya, para nakatutok talaga sa pangailangan po na ating magsasaka.
1: Paano kaya natin maayos ito para at least yung fertilizer na bibilihin tama, mabigay sa tamang panahon, ganyan? Anong suggestion ninyo dyan?
3: Sa tingin ko po, dapat sundin natin yung prinsipyo ng farmer's choice. Farmers po dapat pipili. Tapos, imbis na DA pa ang mamimili ng abono,

0: i-distribute yan, bigyan na lang natin ng vouchers yung magsasaka. So with that voucher, pupunta po sila sa outlet, sila na po mamimili. Itong klaseng fertilizer gusto ko, NPK or ammonium sulfate, ganitong klaseng binhay ang gusto ko. Imbis na pa ang DA through the regional director, sila po yung mag-order pa. In terms of the budget, lumalaki po taon-taon. In fact, I think ang DA budget since 2022, halos nagdoble.
1: Well, sinama na nila kasi mga farm market rules.
0: The president assumed office.
1: Oo,
0: pero,
1: but I think, oo.
0: Nakapagtataka lang, however, Ronnie, tsaka Alex, sa kaso po ng bigas, halos hindi po umangat eh.
1: Oh.
0: Yung ating produksyon ng bigas, mas mataas pa yung ating paglaki ng populasyon kaysa kayong pagdami po ng ating rice production. Bakit ganun? Halos na doble ang budget ng DA. Ang rice program natin, mahigit mga 60% ng total DA budget na pupunta sa bigas. Bakit ang pag-angat po ng ating rice production, it is not keeping pace with our population growth?
2: So in short, may middleman na nagpapataas ng presyo galing doon sa presyo ng magsasaka. So nakukuha po ng, kaya mahirap yung mga magsasaka natin kasi nakukuha ng mura at wala silang magawa dahil yung traders ang nagdidikta ng presyo na sila naman na nagpautang din sa magsasaka. Ngayon, pagdating naman sa bibili, kaya naman namamahalan kasi sabi nga ni Sec. Leonie, kasi meron din tayong economic ang mga bumibili, hindi din sapat ang presyo, ang sweldo. Tama po ba? Mm-hmm. Kasi kung halimbawa tama yung sweldoan dito, yung pagtaas nito matatanggap natin. Tama po ba yung pagkaka? Sa mga nanonood, yan naman ang mahalaga sa amin. Ba't ang mahal ang binabayad, pero yung mga magsasaka, mahihirap din.
1: O Alex, kung presyo lang ang pag-uusapan, may gusto pang tanungin ng taong bayan tungkol dito. Ito.
3: Rice producing country daw ang Pilipinas. Pero bakit kailangan mag-import ng bigas? Nakakatulong ba talaga ang imported rice para bumaba ang presyo? Ano namang epekto nito sa magsasakang Pilipino?
0: Yung ating production kasi ng palay na ginagawang bigas, hindi po sapat upang punuin po yung taunang pangailangan. I would say right now, we produce roughly mga siguro 75% ng ating pangailangan sa bigas ay galing po sa sarili po natin magsasaka.
1: Okay.
0: So necessarily, kailangan punuin po natin yung kakulangan through importation. Ang problema, masyadong maluwag naman yung ating patakaran sa importasyon na sobra-sobra naman pumapasok. Naturalmente, pag sobra-sobra yung supply mula sa importasyon, talagang bababa talaga ang presyo po ng palay. Nung tayo po sumali sa World Trade Organization noong 1995, tapos eventually, we had to follow the policy set in the WTO. So ipinasa po yung tinatawag na Rice Tariffication Law.
1: Correct.
0: In 2019. So dati kasi, ang pwede lang umangkat ng bigas, gobyerno.
1: Oo.
0: National Food Authority. Nung pinasa po natin yung batas, RTL, nawala na po yun. Pinaubayan na lang po sa private sector ang pag-angkat. Pero may nakalagay naman po doon na lahat ng importer magbabayad po ng taripa. Tapos yung kikitain po ng Bureau of Customs mula sa taripa, ibabalik naman sa farmers through various support measures, libreng makinarya, libreng binhi, subsidized na panpo, training, etc. So yan po kumbaga ang trade-off.
1: Nagawa ba yung libreng binhi at saka fertilizer? Libre?
4: Kaya problema nga, binili ng sentral, buo. Meaning, isang klase lang. May secretary doon, hindi ko bin-mention din. In-approach ko, direpita ko, ito yung problema sa lupa. Ang sagot sa akin, urea lang ang gamot dyan. So, pinamili lahat urea. Eh, sa buong Pilipinas, ipabigay mo yung urea, eh yung iba naman ang problema, hindi naman urea. Urea is basically nitrogen. No? Nalalason yung lupa, in short. Kasi it's over-fertilization or under-fertilization. I mean to say, ang yield doon, hindi nagiging sapat. So, lugi parati yung farmer.
2: Sa mata kasi ng Pinoy, ano tayo eh? Rice producing tayo dahil may rice terraces tayo eh. Ibig sabihin, doon pala sa rice terraces, alam mo nang mayabang tayo dahil gumawa tayo ng mga hagdang-hagdan. Kaya sabi natin, dapat sapat. Yun nga, nag-i-import tayo. Yung ini-import natin na bansa, hindi ba natin tanongin kung bakit may sobra sila pang import?
4: Yung like Vietnam,
2: oo.
4: Thailand. Dito sa atin nag-aral yung mga agriculture na way back 1970s, sa UP Los Baños, nagkalat yan sila. Ngayon, pag-uwi nila, ang nangyari, yung atin dito, dahil sa kakulangan ng programa ng gobyerno sa agriculture, ay napag-iwanan tayo ngayon ng iba, ng ibang bansa, katulad ng Vietnam. Tayo na ngayon, mga Pilipino, may nag-aaral na ngayon sa Vietnam at sa Thailand. At saka yung magagaling natin na mga technical people or mga scientists, dahil walang research ang gobyerno natin, kasi hindi naniniwala sa research, mag-alisan at pumunta sa Thailand at Vietnam. Doon sila nag-practice. Yung iba, ini-import pa ngayon, ay kinukuha pa ngayon sa New Zealand, Australia. So, meron tayong brain drain.
0: Dapat tignan natin mabuti yung diferensya ng presyo ng produkto ng farmer sa farm level at saka yung presyo ng the same product dito market. Po sa retail, sa consumer. Technical case ng baboy po. Siguro ang baboy po sa pagbinenta po ng magsaka sa farm level, baka isang kilo live weight, let's say it's about 150 pesos per kilo. Pumunta ka sa palengke, wet market, the same baboy, bibili mo siguro baka 400 piso bawat kilo. Whether it's imported or local. Bakit? Ang laki ng patong. So, yan po dapat siguro ang dapat tutukan din ng ating gobyerno. Nandyan po DA of course, Department of Trade and Industry. Kasi binabantayan po nila yung profiteering, di ba? Nandyan po Philippine Competition Commission. Ba't hindi mo natin tinitignan? Hindi kaya sobra-sobra yung patong. So, I think that's one area that we really have to address. Yung layers between the farm gate at saka yung ultimate price at retail.
2: Habang tumatagal yung usapan natin, Tutor, hindi pala simpleng usapin ng bigas at ano pang mga produktong galing sa ating magsasaka at ang connection nito sa presyo at ang kinikita ng mga magsasaka natin, hindi lang pala ganun kasimple yun. Buti na lang, unti-unti, napapaliwanag na ng mga guests natin ang mga issue dito.
1: Tama ka dyan, Alex. Susunod naman, sagutin natin ang mga hinaing mismo ng mga nagdadala ng pagkain sa ating mga mesa, ang mga magsasaka. Sa pagbabalik ng What's the point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Kanina, ipinaliwanag paano pinipresyuhan ang pagkain para sa mga bumibili nito. Ngayon naman, baliktarin natin ang perspektibo. Paano kung tayo naman ang nagsasaka? Ito ang tanong.
1: Gas farmer ako. Bibili ako ng bini at pataba. Pagkatapos ng lahat ng gastos, may kikitain pa ba talaga ako? Magkano ang dapat presyo ng palay? Para masabi natin, sulit ang pagtatanim.
2: Ang sa aming estimate na ginawa at 23 pesos per kilo ang palay, buhay na ang farmers. Hanggang sa 17 pesos. Lower than that, lugi na talaga ang farmers. Sa existing system na ginagawa ng ating gobyerno at farmers practice, kaya gusto naming baguhin yung farmers practice to a more scientific approach. Kasi nga, as I have said, ang ating production umakyat ng 50%, then ang cost sa fertilizer inputs is bumaba ng 80%. So, meaning, talagang may kikita ang farmers dito.
3: Kung nag-aral kayo na 17 to 23 pesos, ngayon, lagyan natin sa halimbawa, normal na yung price trajectory. From 23 pesos na presyuan, ano yung reasonable presyuan ng isang trader

0: nga, normal na presyo ng trader at normal na magiging presyo sa market.
1: Siguro at 40 pesos.
0: Doon sa trader, okay na rin ako.
1: Benta sa retail na yun.
0: Ah, sa retail. So 23, pwedeng ibenta na ng 40.
1: 40.
0: Okay.
1: Reasonable na yan. Magandang uri na ng bigas yun.
2: Isang nagko-complicate niyan kung Ronnie Alex, no, in terms yung presyo ng palay, yung importasyon ng bigas.
3: Yeah.
2: Lalo na kung sobra. Like in 2024, ang inangkat natin, 4.8 million metric tons eh. Mismo si Secretary Laurel, sinasabi niya, sapat na yung umangkat tayo mga I think he mentioned 2.5 million metric tons. Ang laki ng sobra doon sa pangailangan natin na 2.5, ang pumasok 4.8. So ang naging epekto po niyan, talagang bumagsak ang presyo ng palay. Imbis na 17 pesos na sariwa, sinabi ni Eddie Bong na pwede na tawag yun para mabuhay ang farmer, naku, bumagsak ng as low as 8 pesos per kilo. Eh talagang bagsak ang farmer po natin doon. Na-complicate po nitong over-importation eh. Well, nag-file kami ng petition sa DA, naka-pending ngayon sa Tariff Commission, dagdagan ng tinatawag na tariff. Pero until now, natutulog po yung kaso namin sa Tariff Commission.
3: Di ba yung DA kinukontrol yung importation? Sila nagbibigay ng mga import permit, di ba? O bakit binigyan nila ng ganung kalaki?
2: That's supposed to be controlled kasi basta as long limit. As masatisfy na walang peste yan, walang lason sa tao, dapat approve yan.
1: Ang tanong pati, paano nalalaman ng BPI kung may sakit o wala bang sakit na dala ang produktong ini-import? Kasi walang existing laboratory ang DA, ang BPI na gumagana eh. So, ministerial lang talaga.
2: Tama rin si Congressman Eddie Bong, dapat we will not rely only on the certification from abroad. Dapat may sarili tayong kakayahan through our testing laboratories. But even that, napakakulang po.
1: We have 18 regional soils laboratory which are not functioning.
3: Bakit hindi gumagana?
1: Marami nang kulang sa capacity development, bibigyan ng machine pero walang technician niya, hindi alam paano i-operate. So walang captain.
0: Apektado tayo ng usaping agriculture, pero siyempre mas apektado ang mga magsasaka. May mga tanong pa tayo tungkol dyan sa kailang paghihirap. Eto, panoorin natin.
4: Narinig po namin na may floor price sa palay. Anong ibig sabihin nito at paano ito gumagana? Kung sobrang baba ng offer ng trader, may option ba itong ibinta sa gobyerno? At magkakaroon ba ng maayos na presyo?
1: May batas na gustong isulong ang National Unity Party, ano, na magkaroon talaga ng floor price para hindi na taken advantage yung mga farmers. Kasi ito talaga ang magiging masama eh. Kung kailan lumakas yung harvest, babagsak naman yung presyo ng bigas or palay, I should say.
3: Ngayon ba, meron bang ganyan?
2: Meron pong pinalabas si Presidente Bongbong na executive order. Kaya lang, limited po yung pagtakda ng floor price sa palay sa mga government agencies.
3: Mm-hmm.
2: NFA, local governments. 17 pesos yata yung starting floor price. But limited lang to government. So, konti lang po yung porsyento na nabibili ng gobyerno ng palay. Now, if you pass a law na lahat ng buyers ng palay, especially the private sector, cannot buy palay at lower, let's say, than 17, ang question, paano kung sa palagay ng trader, malulugi po sila at 17?
3: Bawal sa WTO.
2: Baka wala na pong bibili. O pagka wala nang bibili na private, pupunta sa NFA, kukunti naman ang pera ng NFA. So how do you implement that if the traders feel that the 17 pesos is too high?
3: Iyon ang magiging siguro pag-uusapan sa batas, no, kung edibo. Oh. No? Kasi number one, kailangan may pondo pambili, di ba, ang gobyerno. Kasi sinasabi nga natin, maliit lang binibili nila. But if you're going to set a floor price, para naman na masunod yun, the government has to come in when the private sector is not cooperating.
2: Correct.
3: Di ba?
2: Isang issue rin kasi dito, Alex, magkano ka kailanganin kung gobyerno bibili? Kasi right now, ang binibili po ng NFA, I think maximum 3% lang ng total palay eh. 3%. Magkano po budget ng NFA para gawin yan? Roughly 10 billion pesos. 3% pa lang ha?
3: Wala yun.
2: Eh kung baka 10%, siguro hindi lang 10 billion, kailangan mo mga 30 billion. Kung 20%, 60 billion.
0: Walang bili ang mangyayari sa government, kundi mediation lang. Meaning, when there's a transaction between the yung magsasaka at traders, there's a government

0: na supervision para hindi mag-abuso yung traders. Is that already ongoing?
1: Wala pa akong alam niyan, but when I get back to be a local chief executive, gusto ko subukan niyan.
0: Hindi, diba, walang perang magubayad, pero kasi, there's a government entity na nasa gitna ng

0: tawag na Kidan Financing Program. Sa panahon kasi ng anihan, talagang mababa ang presyo ng palay. So under the Kidan Financing, dadalhin ng farmer yung kanyang palay, ilalagay po sa bonded warehouse, gobyerno, tapos kung baga collateral niya yun eh. Against that collateral, pwede siyang umutang ngayon sa banko. 80% ng value ng palay niya.
1: Okay.
0: So meron siyang kita, meron siyang magagamit na puhunan pa. Pagdating po ng panahon na nagmahal, yung presyo po ng bigas, saka po niya i-withdraw. Tapos gagawin bigas yun. Babayaran po niya yung rental sa bodega. So he takes advantage of the higher price during the lean months. So that way, assured yung partner na kwan po, mas maganda yung kanyang presyo compared dun sa mababang presyo during the time of harvest.
1: Tiyan natin, ito pa ang tanong nila.
2: Yung mga empleyado, may mga SSS at insurance sila na pwedeng sandigan. Pero kung farmer ako, tapos nagkaroon ng baha, bagyo, nasira ang ani ko, kuha ng mga peste, may insurance ba akong pwedeng makuha sa gobyerno? Paano namin ito makukuha? May libreng crop insurance ba na pwedeng ibigay ng gobyerno para sa mga qualified farmers?
0: Meron po tayong batas.
1: Meron talaga, di ba? Pero hindi napapakinabangan yata.
0: Started with the PD, the former President Ferdinand Marcos Sr., Philippine Crop Insurance Corporation. So, right now, existing po yung programa na yan. I think more than 2 million farmers are
1: registered
0: under the Philippine Crop Insurance.
1: Anong insured? What are insured?
0: Basically, yung ano po, against effects of calamities. Mga peste, mga daga, bagyo, baha, etc. So, pagka tinamaan kalimbawa ng baha, depende po sa extent ng damage, halimbawa sa palay, mayroon pong formula ang Philippine Crop Insurance Corporation kung partly damaged, so much of the insurance will be paid to you. Pag 100% damage, total package. Kaya lang, yung maximum yata na ibibigay ng PCIC kung total damage, roughly 25% lang.
1: 25% or 25,000? 25%
0: ng iyong
1: Why 25%?
0: Actual losses.
1: Bakit 25%, sir?
0: Limited din ang budget ng PCIC. Hindi kayang bayaran lahat. So kung pwede sana, kung there is a way, malakihin ang budget ng PCIC, so it can cover a bigger percentage of actual loss, malaking bagay po yon. And then in addition to that, kung pwede, mapabilis po yung ano, yung sistema po ng pag-assess ng damage, pati po yung pagbayad po ng insurance payout sa farmers, malaking bagay yon.
3: Ano po bang ginagawa? Sa pagsasaka po ba dapat may para makakuha ka ng insurance, meron ka munang pagsasaka o dapat bago ka magsaka, mag-insurance, ano po bang gagawin? At ano po, sino po pinupuntahan? Yung step by step po ba para maliwanagin yung magsasaka? Saan po pupunta? Munisipyo? Ano po yung mga departamento pupuntahan para matulungan yung mga magsasaka natin?
0: Ang first step po ay dapat sa munisipyo, magpalista po yung magsasaka sa tinatawag na registry system for basic sectors in agriculture. Register, magpalista na siya ay farmer, ganitong lawak na kanyang saka, itong tanim niya. Pag na-register na po siya dyan, mag-apply na ngayon ng farmer sa Philippine Crop Insurance Corporation for every cropping season na gusto niya magkaroon ng insurance.
1: May premium ba yan, Sec?
0: Libre po.
1: Ah, libre?
0: Libre po.
4: Subsidized
0: ng gobyerno. Subsidized po ng government.
1: Yung pala naman eh.
0: Kung may bagyo naman, expect na ng gobyerno magbibigay ng tulong sa farmer para mapagtanim uli eh.
1: Okay.
0: True crop insurance is a much more systematic way of giving that support. Kasi pagka mabilis ang crop insurance payment, si farmer, part of his income, matatangkap niya for his subsistence. Tapos part of the insurance, ibibili din niya ng inputs para makapagtanim uli. So pag maayos po yung sistema, pati po yung food production requirements natin, mapoprotektahan. Lahat po tayo makikinabang pagka maayos po yung crop insurance at madaling makabangon po yung ating farmers.
3: It's complicated pala talaga. Hindi lang ang presyo ng bilihin, kundi pati na ang sitwasyon at mga factors para magsaka. Kaya believe talaga kami sa inyong mga farmers natin. Saludo! Maraming salamat na kahit komplikado, patuloy pa rin ang pagsasaka nyo para sa mga Pilipino. Di ba, Tito Ron?
1: Oo, talaga. Kaya importanteng magpatuloy ang pagsasaka sa Pilipinas. Pero paano nga ba nating sisiguraduhin ito? Pag-usapan natin ito sa susunod. What's the point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Alam na natin na magastos maging isang magsasaka. At dahil dito, ano nga ba ang suporta na mabibigay natin sa kanila? Pakinggan natin itong mga tanong ng ating mga kaibigan.
1: Kung magsasaka ako, ano ba talaga ang tulong na makukuha ko sa gobyerno? Binhi ba, pataba, makinarya? May pautang ba o surveyor para sa ani ko? Saan ako magsisimula at kailangan ko bang mag-register para makuha ito?
2: Galit na yon.
0: Gusto kunyari gusto magsaka. Anong maasahan niya sa gobyerno?
3: Yung kung ano ang available sa probinsya na yan, sabihin na natin certified seeds. Yun doon na kumukuha. Kasi dati ang ginagawa, bibili ng bulk dito sa central, tsaka i-distribute sa region, sa probinsya. Ano nangyayari? Masama ang germination. Mm-hmm. Dahil 2-3 months old na yung binhi. So, nasisira na. So, localized na ngayon ang pagbili ng ating Department of Agriculture. But then, marami pang kinakailangan sabihin na natin, i-improve para mas mabilis ang pagdating ng tulong ng gobyerno doon sa mga farmers. Kasi ang nangyayari, nadidelay kung kailan na nagkatanim, tsaka dadating yung binhi, tsaka dadating yung fertilizer, at kung ano-ano pang tulong. So, kailangan ng cooperation between Department of Agriculture, Municipal Agriculture, at down to the cooperative or association.
0: Pero sa tulong na sinasabi niya, maraming tulong.
3: Maraming binhi, tulong na nabibigay.
0: Pataba, ganun. So, meron yun. Ano yung RSBSA? SEC, ano yun?
4: Sistema po na pagre-registro for basic sectors in agriculture. Oh. Para sa mga batayang sektor sa agrikultura. Magsasaka, mangisda, farm workers, at iba pa.
0: Lahat kailangan mag-register dyan?
4: Opo. Kung ang gusto sana, kung gusto ng ating magsasaka, makinabang sa mga programa ng gobyerno. Whether it's makakuha po siya ng subsidized na pataba, fertilizer, libreng binhi ng palay, o kaya through his association or cooperative, makakuha po sila through the PILMEC ng DA, libreng makinarya. Okay. Maaring combine harvester, traktora, etc.
0: Sa mga ganyan, sino kakausapin sa mga libre-libre na yan?
4: Through DA? Dicon na rin, municipal agriculturist or the provincial dicon, agriculturist.
5: Ano po yung mga proyektong existing yan para sa mga magsasaka na currently ini-implement po ngayon?
4: Meron din kaming kwan, matagal nang iminumungkahi sa Department of Agriculture. Mukhang papatupad na yata, maybe starting next year. Kwan po ito, parang gagamitin po yung digital technology para makikita mo sa let's say, website ng DA or kung sino man dyan, lahat ng proyekto po sa inyong lugar galing sa DA. Makita rin man yan, libre-binhi. Tapos may monitoring, farm to market road, kanino na award yung kontrata, anong stage of implementation, matatrack po lahat yan ng mga farmers natin by accessing the necessary one po, digital platforms. Mukhang po pondohan na po ng kanyata yan, DA starting next year, sa tulong ng Kongreso.
0: I remember during the time of President Marcos I, meron talagang may 5-year plan, meron 25-year plan, if you will remember, di ba? All departments, merong ganun eh. And I think he was very rice specific kasi yung Masagana 99, kami sa DILG before, you know, yung mga pagtayo ng mga co-ops, talagang full-time kami noon. So, I'm just curious kasi kung Edibong, pagbalikan natin ito, kasi sa tingin ko, wag na tayo mag-imbento ng bagong approach, ginawa naman unang Pangulong Marcos yan. Diba? We were able to achieve rice sufficiency and we were even able to export rice. Yan yung panahon na sinasabi natin na nag-aaral dito yung taga-Thailand, taga-Vietnam, ganun eh. Those were the golden years of agriculture. So sana mabalik natin. Baka naman there are some principles and programs that were there before na nakalimutan na, no? But are still valuable for today's practice and maybe in the future. Sa dami ng napag-usapan natin ngayong gabi, ito na ang huling tanong na gustong masagot ng ating taong bayan.
6: Kung magiging magsasakabangan ako, gugustuhin ko ba siyang mag-farming?

0: may future pa ba dito ang pagsasaka? At kung ayaw na naman magsaka ng susunod na henerasyon, sino na magpuproduce ng pagkain natin?
1: Kuha na ng extra rice yun, ha?
2: sa rice cooker yun, ha? O, masundot ko yung tanong, ano po ang ginagawa ng government, kung may idea po tayo, to encourage? Kasi nagkaroon tayo ng brain drain. Filipinos going to other countries para makatulong sa agriculture nila. Ano ngayon ang programa ng gobyerno para ma-encourage yung mga kabataan na ang gusto ka talaga, AI, computer, para maging interesado po sa agriculture?
3: Alex, ano, me as a congressman ngayon, yung aming Agusan del Sur State College of Agriculture, na-convert na natin into a university. Mm-hmm. Para patibaying ko ang soil science na course sa agriculture. Because definitely, katulad ng paulit-ulit ko itong sasabihin, dahil dito tayo nagkulang. Paano i-treat ng tama ang ating lupa? Definitely, in-encourage namin at nakikita ng tao na gumaganda yung, nagkakaroon ng sabihin na nating demand, yung aming advokasya. So sana ito din ang gawin ng mga kapwa natin na congressman, kasi kung titingnan natin, tingnan mo bawat bayan, at karamihan ng mga municipal agriculturist diyan hindi naman sa pag puro may edad katulad ko. May edad na rin ako.
4: Yung problema ng darating na henerasyon talaga pagkain no? Because dumadami yung tao sa mundo, kumukonti yung mga nagsasaka, lumiliit yung mga farmlands. So paliit, pakonti yung farmers. Ano pwede natin sabihin sa ating kabataan na teka, wag lagi high-tech. Kasi in the future, mawawala yung mga BPO, mawawala yung accountant, mawawala yung maraming mawawala ng mga profesyon . Ang hindi mo pwedeng alisin talaga, agriculture. Kasi yan, talagang buhay. Diba? Agriculture, farming is life. So, paano natin ma-encourage sila kaya? Ano, what can we look forward to 5 years from now, 10 years from now?
5: Siguro kung Ronnie, Alex, no? Kung maipakita natin sa mga kabataan ngayon, na kikita rin sila ng decenting kita at maayos na pamumuhay para sa kanilang pamilya at ma-identify natin yung areas sa pagsasaka o pangisdaan na medyo maganda-ganda yung income opportunities.
4: May pag-asa.
5: Maaring it could be high-value crops production. Yeah. Imbis na puro palay, more on cacao or on coffee. Tapos hindi lang po yung basic production, may processing.
4: Hindi nagkukulang yung Department of Agriculture sa tingin ko, ha, sa pag-umpisa nito. Kasi halimbawa sa amin para lang matuto yung mga tao. Meron tayong programa sa DILG na farming for the mga kabataan, mga SK natin, di ba? May obligado sila mag-farm talaga. Sinubukan namin yan, tinitignan namin yan sa distrito ko. Nagdalaan ako ng ilang lupa . Sila ang pinapag-farming natin, pinag-partner ko sila sa DA. Natutuwa naman lahat. Alam mo, ang ganda-ganda ng nagagawa nilang farm. At hindi naman mga farmer to mga to. Nag-aaral to, mga IT to . Alam mo yon. Pero biglang, tingin ko nagkaka-interest sila kasi nakakahawak na sila ng lupa. Nagtatanim sila, nakikita nilang lumalago ng ganyan. I think exposure. Dapat i-expose natin sila. Yung programa ng DILG niyan, Secretary John Vic, maganda yun . Kasi bawat barangay, dapat may ganun.
2: Siguro panawagan na rin sa mga influencers natin na yung mga, siguro inject nyo naman yung content nyo ng farming. Diba? Para naman ma-encourage natin yung mga kabataan. Kasi palabasin natin na cool. Maging magsasaka. Kasi siguro, yan, panawagan para makatulong tayo sa magsasaka. Ang dami nating nalaman ngayong gabi, from the price of rice to the cost of producing it, hanggang sa mga tulong na pwedeng makuha ng farmers. At mas malinaw na sa atin ngayon na hindi ganun kasimple ang presyo na nakikita natin sa palengke. Yun ha, totoo pala talaga, ang magtanim ay di biro. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa atin at sa mga manunood.
4: Maraming salamat sa inyo, Sek Leo at Kong Eddie Bong.
2: Yan, nasagot na lahat ng mga tanong na mula sa viewers natin, Tito Ron. Pero ako, may mga tanong pa sa'yo.
4: Kwentuhan natin mamaya. Pagbalik ng What's the Point?

0: Nakalis na mga bisita natin, Tito Ron. At sa totoo lang, bigla ko na-realize gano'ng ka-importante ang agriculture sa pang-araw-araw na buhay natin. Kapag hindi pa na natin inayos, maugutom tayong lahat. At sa naging diskusyon natin, ang what's the word ko ay dryer. Tito Ron, ngayon ko na-realize, ha? Yung pagka nagpupunta tayo sa mga, nagta-travel tayo sa probinsya, may nadadaan tayong semento na, di ba, anilang, kala natin, ano, sa gabal sa daan, yung mga pinapatong yung pala. Yung pala, isa yun sa mga paraan. Manual drying, kasi may mechanical drying. Yung pagmano. May ganun pala doon, Tito Ron, no?
1: Oo, oh, kung sagasaan yun. Kawawa yung magsasaka natin.
0: Kayo ha, tapos yung pala. Eh, naisip ko na, pag tag-ulan ngayon, hindi rin sila makapagpatuyo.
1: Tama.
0: Di ba, binun mo, di ba, because I'm drying inside. Hindi, talagang natuwa ako doon sa drying kasi, ano eh, 10%. Di ba 10% ang ng bigas nawawala. Of course, nag-focus tayo sa bigas kasi syempre ang rice is life. Ang Pinoy, kilala yan sa bigas. Tayo talaga sa ibang bansa man, rice ang inahanap natin. Sa ibang mga fast food, only rice. O, magkatotoo na tayo. At totoo lang, Tito Ron, kahapon, galing ako sa, kakauwi ko lang from Baguio. At yung mga gulay sa Baguio, pag kumain ka, sariwang-sariwa. Eh syempre, pag tinatravel yan, mahal, hindi rin masyado nating nadaanan yung ang kahalagahan ng magandang transportation sa pagpapamura ng ano ng presyo, Tito Ron, no? So ngayon, maliliwanagan na yung manonood sa atin na ang fuel price ay may impact din.
1: May kinalaman 'yon, syempre.
0: Oo, kasi pasensya na po sa mga traders, wala po kaming kakilalang mga traders, pero alam ko nasisikay sa pagtaas. Pero isa sa mga sagot ng traders ay ang coach at sasakyan. Sige. Ito na po ang paraon para naman medyo maganda tayo sa trader. Siguro, bumili siya nga ng mahal, pero siya po ang magdadala. Tito Ron, di ba? Yung trader sa magdadala, gamit ang sasakyan. Kailangan nun ng maintenance sa sasakyan. Kung nasira yun, may bayad yun. May driver. May driver, may pahinante. May bayad sa fuel, may bayad sa toll. Tapos, of course, yung mga checkpoint nga na sinasabi natin. So, malaki na talaga ang ginagastos.
1: Maghahanap pa sila ng outlet kung saan may bibenta.
0: Saka yung storage nila. Correct. Kaya malamig yon pag para sa mga gulay. So yun ha, para naman sa balance nito, Tito Rod. Political aside ha, President Marcos Sr. ay mukhang magandang pagpapalakad doon sa Masagana 99 sa bigas. Total, na-reiterate nyo na sana may mga proyekto tayo na maulit eh. Baka pwede pa ngayon eh, no?
1: Nung nangyayari yun, alam mo, nasa gobyerno na ako noon sa Department of Local Government and Community Development. Kami yung mga nag-o-organize ng mga co-op noon. Kung maalala nyo, Samahang Nayon, Kilusang Bayan, di ba? May ang Samahang Nayon, ay Kilusang Bayan, di ba? May ganun yan eh. Oh, talagang...
0: Hindi ko ba nakalaya mo pa mga musical pala talaga tayo? Hindi ako. I was caught off guard.
1: Hindi, sobra-sobra yung promotion talaga ng pagsasaka noon. Tapos yung mga sinasabi nilang pataba, yung mga binhi, talagang all over the place. At saka doon nag-umpisa yung ano ha, land reform, yung paghati-hati, para yung magsasaka, siya na ang may-ari ng lupang sinasakahan niya. At isipin mo ha, yung panahon na yon, hindi na tayo nag-i-import, nag-i-export tayo.
0: Wow.
1: Ha? Kaya sabi ko nga, paano nangyari na nanggaling tayo doon? Tinuturuan natin Thailand, tinuturuan natin Vietnam, Cambodia. Ngayon, bumibili tayo sa kanila. Nag-aaral pa tayo sa kanila.
0: Oo.
1: Ang laki naman ng pagbaba ng ating estado doon. Di ba? Kawawa naman tayo.
0: Kinakatakot ako yung rice terraces, baka maging mall yan.
1: Yung pa, isa pa yon, yung pag-conversion. Yung lupa, lahat ng mga farmland, ginagawang subdivision, tapos babahain din.
0: Oo naman, ako. Tamaan na ang dapat tamaan, di ba? Yun, hindi na natin nadaanan yun eh, yung mga pagkonti po ng farmland. Kasi ang nasa isip natin, commercialization. Hindi pala natin alam na isa rin cost ng bahayan kasi semento hindi nakaka-absorb ng water. Naku, pag-isipan natin.
1: Saka siyempre, lumiliit yung pinagtatamnan mo.
0: Oo.
1: Hindi ba? So, ang kanabukasan natin nandyan eh. Dumadami yung tao, lumiliit yung sinasakahan.
0: Sa totoo lang, Tito Ron, ito, ako dito.

0: to, guilty rin ako dito in a way, nung hindi pa ako masyadong, nung kabataan ko, at alam ko maraming makabataan. Akala natin, yung mga fast food at restaurant, bigla na lang magically sumusulpot yung mga pagkain doon. Hindi natin tinitrace. Sa mga kabataang nanonood, o kung sino man yung manonood sa atin ngayon, may pinanggalingan yung mga pagkain na yan. Ayun yung mga magsasaka. Kaya dapat, isa talaga sa sinasaluduan natin ang mga magsasaka. Yan. Pero bago tayo magtapos, ito, sigit ko lang to ha. May show ako ha. Ngayon lang ako mag-promote ha. May show. Tapos sa Singapore ako. Diyan sa September 19. Sa Alliance Francaise, Singapore. Ang binili na ticket ay eventbrite.sg. Magkita-kita tayo dyan mga Pinoy. At baka may mga kakausapin ako dyan na gustong bumalik para maging farmers. Diba? Balay mo naman, Tito Ron, ha?
1: Oo ba?
0: Kasi tumalaki na itong show natin, Tito Ron, ha? Oo. Ayoko na mag-name drop, pero may nanonood sa atin na mataas na tao na nung nakita ko, sabi, what's the point? Sabi sa akin. Yan. Shout out kay Mr. Hansi. Salamat sa pananood. Dapat talaga ang mga complicated things, hindi lang sa relationship, pinag-uusapan natin para mapasimple at malaman paano tayo apektado lahat at ano ang dapat gawin. So, Tito Ron, ano nga ba ang point ng agriculture?
1: Sasagutin na natin yan. Susunod na. What's the point?

0: Nai-stereotype ang mga magsasaka. Sa mga pelikula at teleserye, pag mabait sa iyo ang magsasaka, siya ang tunay mong ama. Pag mahirap ang isang karakter, kadalasan magsasaka. Yung nakakamisa chino, nakasombrero, nakachinelas, di naman ganyan lagi ang itsura nila at kalagayan. Kaya shoutout kay Piolo Pascual, Malupiton at Kong TV. Kayo naman ang maging magsasaka para ma-inspire naman ang mga kabataan. Pero ang nananatiling totoo, mahirap maging isang magsasaka. At ang malungkot, imbis na mawala ang hirap, lalo pang humihirap. Kasama pa sa problema ang palalang lagay ng panahon. Sana malapit na nating marinig sa mga kababayang magsasaka natin na kahit masama ang panahon, buong tapang nilang masasabi na, weather ka lang, Pinoy kami. Tandaan natin, huwag tayong magtanim ng galit o masamang isipin sa gobyerno. Ginagawa naman nila ang kanilang mga kaya eh. Sama-sama tayong magtulungan. Isipin nyo lagi, kung anong yung tinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya dapat, magtanim tayo ng pag-asa para umani tayo ng magandang kinabukasan sa agrikultura. And that's my point.
1: Sa huli, ang agrikultura ay hindi lang usaping kabuhayan. Ito ay usaping pagkain at kinabukasan ng ating bansa. Nakakalungkot man ang ating sitwasyon ngayon, naniniwala ako na may pag-asa. Basta patuloy tayong mag-uusap, magtutulungan at kikilos. Hindi tayo dapat mapagod na hanapin ang mga paraan para masiguro na ang pagkain ng bansa ay maprotektahan. Pati na ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Patuloy tayong magtanim ng binhi ng pagbabago. Dahil ang binhi itinatanim natin ngayon ay pag-asa para sa mas masaganang kinabukasan ng susunod na henerasyon. And that's my point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Isa na namang napakagandang mensahe mula sa iyo. Muli, ako si Alex Calieja. Ang komplikadong balita dito sa What's the Point, pinapasimple natin.

0: natin. Dahil ang tanong nyo, kadalasan, yan din ang tanong ko.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil kapag alam natin ang totoo, hindi lang tayo nakikinig. Natututo tayong mag-isip, magtanong, at makialam ng tama. Because that's the point. Magandang gabi sa lahat. Ako muli si Ronnie Puno. Lagi ko kayong pinagdadasal. Magkikita tayo muli dito sa What's the Point?

0: Tanya polis lain, bukan polis lain.
1: It is a tragedy which continues to happen, and we all must act together. It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault of a young man who was influenced by the deep dark web.
2: Nabuhay na naman ang usapin ng social media ban kasunod ng panibagong pamamaril sa paaralan. Internet nga bang ugat ng karahasan ng mga kabataan?
3: Kahit ang DepEd mismo aminadong sa usapin na seguridad, mayroong pagkukulang. Sa serye ng insidente, sino nga ba talaga ang may pananagutan?
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. Student shooter sa Cotabato, lulong umano sa dark web ayon sa DILG. Paggamit ng mga kabataan sa social media, dapat na nga bang ipagbawal? Exclusive! Contractor ng multipurpose building sa Taguig, ipinatatawag na ng DPWH. Konstruksyon, itinuloy kasi sa kabila ng cease and desist order. Sa gitna ng impeachment trial, Senate President Win Gatchalian, handa nga bang humalili kay VP Sara? Bakit si Romualdez lang? Senator Cheese Escudero, dapat ding panagutin ayon sa kampo ng dating speaker. Apat na estudyante sa Santa Maria, Bulacan, patay sa leptospirosis. At 28th Asian Games sa Japan, umarangkada na.

Nagpasak Lolo Nas Interior Secretary John Vic Rebulla sa Kongreso para limitahan ang access ng mga kabataan sa social media. Kasunod yan ng panibagong school shooting sa Cotabato kung saan ang student shooter

0: heavily into dark web umano. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lade Gabagani.
1: Nais ng Department of the Interior and Local Government o DILG na higpitan ang access ng mga bata sa social media at sa mga mapanganib na online content. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato, kung saan 3 estudyante ang kumpirmadong nasawi batay sa datos ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, lumitaw sa inisyal na investigasyon na may exposure sa deep dark web ang 14 anyos na gunman. Hindi na tinukoy ni Rimulya ang partikular na website, pero posible anyang naka-impluwensya ito sa minor de edad.
2: But I think the bigger issue is the use of internet of children. Nakikita natin dito na kung unsupervised ay san-san sila pupunta at na-impluwensya niya mga bata. So I will meet with the ICT to put an end to this. Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata katulad ng ginawa ng Australia.
1: Nakita rin umano sa cellphone ng suspect ang ilang notes tungkol sa kanyang depression na una nang napansin ng kanyang mga magulang.
2: It is a tragedy which continues to happen and we all must act together. It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault of a young man who was influenced by the deep dark web.
1: Makikipagpulong daw si Rimulya sa DICT para talakayin ang mga hakbang laban sa panganib na dala ng online exposure sa mga bata. Hiniling din ng kalihim sa Kongreso na pag-aralan ang pagpapatupad ng limitasyon sa social media access ng mga menor de edad katulad ng mga hakbang na ipinapatupad sa Australia. Hindi raw maituturing na isolated cases ang mga school shooting incident kung saan mga lisensyadong baril pa ang ginamit sa krimen. Ginamit ng gunman ang baril na pagmamay-ari ng kanyang ama na isang empleyado rin ng DepEd, kaya panawagan ni Rimulya.
2: I call upon Congress to change the laws na pati ang magulang gun, rightful gun owner is responsible for the use or for the possession of a gun 100% of the time. Kung pinahiram niya, kung nahagaw sa kanya, kung nawala sa kanya, it is his responsibility.
3: Dagdag ni Rimulya, dapat may kapangyarihan na ang kapulisan to inspect without warrant at suriin kung tama bang pagkakatago ng mga gun owners ng kanilang mga barila. Para sa Agenda Weekend, Lade Gabagani, Millionaire News Channel.
4: Kahit si Education Secretary Sonny Anggara, aminadong hindi sila handa sa mga insidente ng school shooting. Kaya matapos ang pamamaril sa Cotabato, mas mahigpit na seguridad sa paaralan ang kanilang pangako. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Omar Abubakar.
5: Personal na binisita ni Education Secretary Sonny Anggara ang Banga National High School sa South Cotabato. Isang araw matapos ang pamamaril sa loob ng campus na ikinasawi ng 3 estudyante at 7 ang sugatan. Nakipagpulong si Anggara sa mga guro, magulang at mga school official para alamin ang kalagayan ng mga apektadong estudyante at pamilya, gayon din ang kinakailangang tulong ng paaralan. Aminado naman ang kalihim sa mga pagkukulang sa paaralan.
6: Yung security measures talaga kailangan pahigtingin dahil hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings. Hindi yun, nakakonsentrate tayo dito sa academic performance ng mga bata.
5: Nakikipag-ugnayan na raw ang DepEd sa DICT at DILG para sa investigasyon. Kabilang na ang mga bagay na maaaring naka-impluwensya sa estudyanteng responsable sa pamamaril. Bilanggit din ni Anggara ang isang sulat mula sa estudyanteng suspect.
6: Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
5: Sa isyu naman ng panukalang pagbaan sa social media sa mga kabataan, pinapaubayan na ito ng kalihim sa Kongreso. Ang magagawa lamang anya ng DepEd sa ngayon ay ang pagbaan sa paggamit ng mga smartphones sa loob ng mga paaralan. Para sa Agenda Weekend, Omar Abubakar, Billionaire News Channel, Cotabato.
0: Dapat na nga bang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga kabataan? Yan ang ikinokonsidera ngayon ng ilang mambabatas. Sa gitna ng usaping ugat din umano ito

0: ng pagiging marahas. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Panglimang Pilipinas sa buong mundo na may largest population sa Meta. Ayon sa isang report, higit 95 million Filipinos ang nasa social media o katumbas ng 80% ng kabuuang populasyon ng bansa. Pero kasabay ng pag-usad ng panahon, tila nagagamit din ang social media sa ilang negatibong bagay kagaya ng pagkalat ng online scams, fake news at ang pinakahuli nga sa pagre-recruit umano ng mga kabataan para maging marahas. Kaya ang mga mambabatas pinag-uusapan na ang pag-ban sa Facebook.
2: If Meta will not cooperate, then wala silang karapatang mag-operate sa Pilipinas. So Meta really has to do its job in ensuring that young people are protected. At kung hindi na ito gagawin, I won't be opposed to the idea of eventually penalizing them with stricter and stiffer penalties.
3: If they insist na magbingi-bingian at hindi pakinggan ang Pilipinas na maglagay ng opisina dito, o maski isa o dalawang tao man lang, basta meron kang Philippine office na makakausap mo at hindi lang yung kanilang tinatawag na marketing office.
1: Kahit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamaraming Facebook users, walang opisina ang Meta dito sa bansa na tila insulto raw para sa atin.
3: Maganda naman sana ang hangarin ng social media at kumikita naman sila. Pero sa kaakibat ng isang negosyante ay ang accountability na dapat hindi ito nagagamit sa masama. Lalo na ngayon nakikita natin humahantong ito sa pagbubuwis ng buhay ng iba.
1: Kasalukuyang nakabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 9965 o ang Social Media Safety Act. Laman ng panukala ang pag-aalis ng access sa social media para sa mga edad below 13 years old. Habang ang mga edad 13 to 18 years old naman ay kailangan ng parental consent kung gagamit ng social media. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
4: Pinadalhan na ng DPWH ng show cause order ang contractor ng isang multi-purpose building sa Taguig City. Yan ay matapos madiskubre ng Bilyonaryo News Channel na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng gusali sa kabila ng cease and desist order mula sa ahensya. Ang kumpanya, pagmamayari ng ama ni Malabon City Congressman Antolin Oreta III. Ang buong detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
5: Pinagpapaliwanag na ng Department of Public Works and Highways ang kontraktor na AM Oreta & Company. Kasunod yan ang ulat ng Bilyonaryo News Channel itong Biyernes kung saan naabutan namin na ongoing pa rin ang construction sa dalawang multi-purpose building contracts sa Laguna Lakeshore ng Taguig City sa kabila ng cease and desist order. Ayon sa informant ng BNC, ipinadala na ang show cause order sa kumpanya kahapon. Ayon sa SCO na inihain ng DPWH Metro Manila 1st District Engineering Office, kinakailangan magpaliwanag ng AM Oreta & Company kung bakit hindi ito dapat patawan ng administrative, contractual o iba pang aksyon dahil sa alleged violation ng cease and desist order. Oras daw kasi na mapatunayang lumabag ang kumpanya, maaari itong magresulta sa termination of contract at pagpataw ng nararapat na administrative, civil o criminal action kung kinakailangan. May 5 araw ang kumpanya para magpaliwanag. Base sa DPWH Transparency Server, 2 project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bikutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Kasama ito sa mga pinatawan ng cease and desist order matapos makita ng Philippine Reclamation Authority na kasama ang pinagtatayuan ng gusali sa mga unauthorized reclamation sites sa kahabaan ng Taguig City, Laguna Lakeshore area.
6: May portion po doon na illegal and much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
5: Ayon sa Securities and Exchange Commission documents ng kumpanya, nakalista si Antolin Oreta Jr. bilang chairman and president nito. Si Oreta Jr. ang ama ni incumbent Malabon City Congressman Antolin Oreta III. Una nang inamin ng kongresista noong nakaraang taon ang koneksyon niya sa kumpanya, pero nilinaw nito na private citizen siya mula 2022 hanggang 2025 o yung mga

0: taon kung kailan nasungkit ng kumpanya ang project contracts. Sinubukan ng BNC na humingi ng komento mula sa AM Oreta & Company, pati na rin kay Congressman Oreta III, pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Umabot na sa usaping media at demokrasya ang word war sa pagitan ni Senador Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Shinare ni Lacson ang lumang video ni Cayetano kung saan sinabi nitong may mga interview sa media na nabibili at pwede pa raw magbigay ng sariling mga tanong sa kanila. Panganib daw ito para sa demokrasya dahil ani Lacson, pagtuturo ito kung paano umano i-corrupt ang media. Sabay hamon ni Lacson sa mga Cayetano, sagutin ng diretso mga issue sa tagig sa halip na maging madaldal umano sa mga ad hominem at magparatang ng selective justice at intimidation. Hirit naman ng dating Senate President, tila nahuli na raw si Lacson dahil sa sarili nitong bibig.
2: Ano yung reports nila na sinabi niya? Ang daldal mo kasi. So lumabas ang totoo. Gusto niyang patahimikin ang kahit sinong hindi niya kapareho ng idea. So nung una na gusto nila tanggalin si Chis Escudero bilang Senate President, ayaw ni Jinggoy Estrada, si Jinggoy po ang tinutukan niya. And then araw-araw may debate sila ni Senator Marcoleta. It was productive. Sometimes tama si Senator Lacson, many times tama si Senator Marcoleta. Pero ano ginawa ni Senator Lacson? Tinutukan, inintriga, kinasuhan.
1: Wala raw pinipiling lugar ang DPWH sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ng pagpuna sa ahensya sa pag-target umano sa baluarte ng Pamilya Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mike Razon.
3: Walang pinupuntirya ang imbestigasyon ng Department of Public Works and Highways. Yan ang iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng pagsilip sa mga maanomalya umanong flood control projects sa Davao City.
4: Kami sa DPWH magko-cooperate kami sa kahit ano at sa lahat ng imbestigasyon na kinukundak ng ating law enforcement agencies. Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ng kanilang case list ngayon.
3: Una nang pinasabihan ng NBI ang DPWH Regional Director sa Davao matapos makitaan ng red flag ang mga proyekto sa distrito ni Congressman Paulo Duterte.
5: Na sinasabi po natin naputol ang mismong river wall.
3: Kahapon nakipagpulong ang kalihim sa mga opisyal ng Bulacan na umano'y ground zero ng flood control scandal. Tumambad sa kanya ang report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mga palyadong river wall, floodgate at hindi gumaganang pumping stations.
6: Dinaga ko po dito lahat ng district engineer na mamaya-maya ipapagalitan ko lahat dahil sa mga na-report sa akin.
3: Dito nilatag ni Dizon ang mga nakikita nilang solusyon sa matinding pagbaha sa lalawigan. Kabilang narito ang dredging, paggamit ng modular flood barriers, pagpapagawa ng floodgate, pumping stations, nature-based solution na bamboo cribbing, konstruksyon ng dam at detention basins, coastal dike, at ang long-term solution daw na Central Luzon Pampanga River Floodway Project na nagkakahalaga ng mahigit 64 billion pesos. Para sa Agenda Weekend, Mike Arason, Bilyonaryo News Channel.
7: Patay ang 4 na estudyante ng Santa Maria National High School sa Bulacan dahil umano sa leptospirosis. Kabilang sa mga nasawi ang 2 12 anyos, isang edad 10 at isang 8 anyos. Ayon sa student body ng Santa Maria National High School, magkakasunod na pumanaw ang mga estudyante kasunod ng pagbaha sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang buong school community sa kanilang mga pamilya.
1: Huwag i-single out si Romualdez. Yan ang panawagan ng kampo ng dating speaker sa pagharap nito sa plunder case kaugnay sa flood control scandal. Dapat din daw isama si dating Senate President Chis Escudero dahil umakyat din naman ang budget process sa Senado. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye.
8: Not one person.

0: is certainly not the speaker alone.
1: Hindi lang dapat ang former House Speaker, dapat ang former Senate President din. Yan ang buwelta ni Attorney Jude Roy III, legal counsel ni former House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng mga corruption allegation laban sa kanyang kliyente pagdating sa paghahanda ng national budget. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Roy na hindi lang sa House of Representatives dumadaan ang budget process. Iniakit din ito sa Senado at dumadaan pa sa isang bicameral conference bago dumating sa Pangulo. Anya, hindi dapat sinisingle out si Romualdez bilang ulo ng nangyaring korupsyon sa DPWH infrastructure projects.
2: You're referring to who? Senate President who?
3: Whoever the Senate President was. If she's, then it's him.
1: Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na si Romualdez umano ang biggest fish so far na nakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Ilang beses din siyang itinuro ng anti-graft prosecutors bilang mastermind nito at kasalukuyan ng humaharap sa 7.4 billion peso plunder case. Pero para kay Attorney Roy, imposibleng iisa lang ang mastermind pagdating sa flood control scandal. Anya, per project basis dapat ang pagtingin dito, lalo na't marami umano ang nangyengialam ng mga politiko sa project implementation.
3: So what Senator Lacson was saying is there are masterminds for each system or each bunch of projects that are being rigged. Yung mga dinadaya, may namumuno doon. Pero yung sasabihin mong pangkalahatan, parang napakahirap gawin noon. It's unthinkable kasi unang-una kung maraming projects 'yan. Can you imagine isang tao lulutuin mo lahat 'yun? Eh lahat ng mga sa distrito, may kanya-kanyang mga suki 'yan, may kanya-kanyang mga kontratista 'yan, etc.
1: Nanindigan na Romualdez Camp na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Hindi rin daw sila nababahala sa pagtestigo ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kanyang kaso, lalo na't hindi raw kailanman direktang inipit ni Bonoan sa kanyang mga isinumating affidavit o ng sinumang DPWH official ang dating speaker. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Tagumpay ang first ever ASEAN Creative Industries Expo ng Department of Trade and Industry. Tampok dito ang mga likhang Pinoy na hindi lang para sa local, kundi pati sa global market. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ferdy Salvador.
5: Highlight ang world-class creative industry sa ASEAN Creative Industries Expo ng DTI, bahagi ng Philippine Creative Industries Month ng 2026. Tampok ang mga disenyo at produktong likha ng local brands at creative partners, patunay sa talento at innovation ng mga Pilipino. Nagmistulang Fashion Week ang entablado, hatid ang makulay na performance at makabagong creative designs.
6: Trade shows, we already feature the creative people in the, you see already we have the Philippine Philharmonic in all the trade shows. We also get singers. We also feature a lot of the talents that are in the creative industry, but we are also pushing now the design and anime for gaming design and anime, which is now making waves internationally, and mataas po ang salary or mataas po ang bayad sa kanila. So we are really pushing this one also.
5: Mula sa performance hanggang digital design at animation, lumalawak ang puhunan sa mga lalangan, may global market at malaking potensyal para sa creative professionals.
7: We are really grateful na they have this event, so where it gave us a platform to show the creative side of the Filipino local brands po. So now that it happened, so we are looking forward na mas may improve pa po and mas makilala yung talents ng local Filipino brands.
5: Batay sa PSA data, umabot sa 2.12 trillion pesos ang ambag ng creative economy sa GDP noong 2025, 7.6% ng ekonomiya. At para masiguro ang accessible market na deserve ng creative talents, pangako ng DTI sa 49th ASEAN Summit this November, masaseryohan ang Digital Economy Framework Agreement. Para sa Agenda Weekend, Ferdy Salvador, Bilyonaryo News Channel.
4: Senate President Wynne Gatchalian, handa nga bang humalili kay VP Sara? Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: questions about banking and finance?
1: What ways can you increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod lang okay.
4: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
5: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southboundings. Mula impeachment trial hanggang sa mga isyong kinahaharap ng mga kapwa niya senador, sunod-sunod ang hamon kay Senate President Wen Gatchalian. Sa gitna ng mga ito, handa rin kaya siyang humalili sakaling mabakante ang pwesto ng pangalawang pangulo? Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
6: Posible bang si Senate President Sherwin Gatchalian ang pumalit kay Vice President Sara Duterte kung sakaling makonvict at matanggal ito sa pwesto? Yan ang isa sa mga senaryo na inihain kay Gatchalian sa panayam ng Politico Talks ng Bilyonario News Channel. Sa ilalim ng konstitusyon, kapag nabakante ang VP post, magno-nominate ang pangulo ng papalit mula sa Senado o Kamara na kailangang kumpirmahin ng Kongreso.
7: Actually, hindi ko nga iniisip yan. Marichu, importante lang sa akin yung trabaho, no? To finish as much as we can. Very challenging ang situation namin ngayon, but ang focus namin is really work. Kaya itong, if you notice, itong past few days, dami namin na pass ng mga treaties, mga batas, because yan ang direction talaga namin.
6: Tinanong din siya kung dapat bang mag-inhibit ang mga senador sa pagiging posibleng nominee dahil sila rin ang nagsisilbing hukom sa impeachment trial.
7: That's the prerogative of the president. Tingnan natin kung ano yung tingin niya para maganda para sa ating bansa. That's his prerogative.
6: Bukod sa usapin ng trial, nagsalita rin ang Senate Chief sa kaso ng mga Villar at sinabing mahalagang maibigay sa kanila ang due process. Nahaharap sila sa graft at administrative complaints kaugnay ng mga deal ng Prime Water sa ilang local water districts.
7: Importante na marinig yung kanilang side, no? At importante rin na yung mga ebidensya ay transparent. No? So due process, importante yan.
6: Una nang iginiit ng ilan sa Senate Minority na tila may pamemeasure at banta umano sa ilan sa kanila sa Senado. Pero para kay Gatchalian, ang mahalaga ay ang institusyon.
7: Mga personal dealings natin, hindi natin makokontrol yan. Ikaw may personal dealings ka, ako may personal. Hindi mo makokontrol yung personal dealings natin isa't isa. Ang importante lang yung institution.
6: Consistent naman kung magbigay ng abiso sa Senado si Senator Loren Legarda sa gitna ng medical leave.
7: Every week, nagpapadala siya ng official extension. Hindi naman niya kinukuha yung sweldo niya. She voluntarily waived her salary. So I wish her well.
6: Sa kabila ng political differences, maayos daw ang pakikitungo niya sa minority. Napunta na rin kasi siya sa kabilang panig noon. May mga senador na nakakulong, nagtatago o nakaliva. Pero umaasa si Gatchalian na makumpleto pa rin ang 24-member Senate, lalo't nasa impeachment trial ngayon ang Senado. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonario News Channel.
8: Madumi at maitim ang isipan ng Vice Presidente, kaya puro paninira lang daw ang ibinabato nito sa Malacañang. Yan ang tugon ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kamay umano ang Pangulo sa kanyang mga kaso.

0: Handa na raw siyang maging pangulo o handa na siyang maging panggulo?
1: Desperado raw ang galawan ni VP Sarah na palabasin siya ang inaapi at ginigipit ngayon sa kanyang hinaharap na separate criminal case at impeachment trial kahit lahat daw ito ay kanya rin kagagawan. Wala raw tanim intriga o tanim ebidensya sa mga ito ayon sa Malacanang dahil ang mga gawaing pagkaplanta ng pruweba sa panahon daw ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte na mayagpag. Sinagot din ng Malacanang ang pahayag ni Senator Judge Pia Cayetano nang sabihin itong she fears for her liberty. Reference ng senadora ang ilang minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na ngayon nakapiit. Kaya kung ang tanong ay nape-pressure daw ba siya, oo ang sagot ni Cayetano dahil natatakot daw siya para sa kanyang karapatang magsalita. Pagkapakita raw ba ng paranoia ang aksyon ng senadora? Dahil kung wala namang ginawang mali, wala raw rason para matakot at magpanik.
0: Hindi kasalanan ng mga nag-iimbestiga at ng mga korte sa paglilitis ng mga kasong kinasasakutan ng iilan. Ito ay kanilang mandato. Kahit may impeachment o walang impeachment trial, gagawin nila ang kanilang obligasyon.
1: Totally unfair para sa Malacanang ang bigyang mali siya ng senadora ang lahat ng imbestigasyong ginagawa ng pamahalaan ngayon dahil lahat daw ito may kalakip na ebidensya.
2: Dapat may civil service eligibility ang mga opisyal ng barangay. Yan ang isinusulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gitna ng alegasyon na ugat din umano ang mga ito ng korupsyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong.
3: Nauubnay umano ang mga barangay opisyal hanggang sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa pork barrel scam. Ito ang inihayag ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang programa ngayong Sabado sa gitna ng usapin sa barangay at Sangguniang Kabataang elections. Ayon kay Remulla, dapat nang itaas ang pamantayan sa pamamahala at pagbabantay sa frontline services sa mga barangay.
4: Lahat sila may pork barrel hanggang konsehal ng SK.
5: Oh,
4: we have to rethink.
5: Dapat
4: we have to rethink the barangay system.
6: I-appoint na lang ng
3: dapat na raw magkaroon ng mas matibay na sistema para sa mga opisyal. Kaya ang isinusulong ni Remulla ang panukalang maging civil service eligible ang mga opisyal ng barangay. Kabilang sa mga posisyong binanggit ang kapitan, treasurer, administrative staff at secretary. Nakatakda pa rin sa November 2 ang BSK elections habang hinihintay ang desisyon sa panukalang ipagpaliban ang halalan at ilipat sa November 2028. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
7: Nasa crossroads ngayon ang COMELEC habang nakabimbin ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections. May hiling naman ng full body sa Kongreso ngayong may direktiba na ang Supreme Court na maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
8: Tila naiipit ng Komisyon ng Election sa kritikal na sitwasyon habang inihintay kung aaprobahan ba o ibibito ni PBBM ang batas na magpapaliban muna sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Umaasa si COMELEC Chairman George Garcia na may desisyon na sa naturang batas bago mag-September.

0: Paano kapag naaprubahan ang pagpapaliban sa BSKE election sa kalagitnaan mismo ng filing of candidacy? At papaano naman kapag bigla rin nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa naturang batas, lagpas October 5 kung kailan tapos na ang paghahain ng kandidatura? Ani Garcia, bago mag-first week ng Oktubre ay dapat nakapak na rin ang mga election para parnalya. Pero pangamba niya, baka makompromiso ang mga laman nito kung biglang hindi matuloy ang eleksyon.
1: Natin may meeting ako, yan precisely yung pag-uusapan namin. Kailan ba eksakto dapat kami mag-deliver ng mga kagamitan doon sa mga far-flung areas tulad ng Mindanao? Kinakailangan ma-deliver sa kanila on time.
0: Paglino ng COMELEC, tuloy na tuloy ang BSKE hanggat walang batas na magpo-postpone dito. 9 out of 10 na rin daw sila pagdating sa preparasyon at 8 billion pesos na kanilang nagagasta para sa mga election material. Kapag naaprobahan ang nasabing panukala, magiging 5 taon na ang dating 4 na taon lang na termino ng barangay at SK officials. Ang consecutive term limit ay magiging 2 terms sa barangay officials at 1 term naman sa SK officials. Kung hindi matutuloy sa November 2 ang BSKE elections, sa ikalawang linggo na ng November 2028 ang susunod na eleksyon at sa 2033 pa ang kasunod nito. Ikinatuwa naman ni Garcia ang direktiba sa Kongreso ng Korte Suprema na magpasa na ng batas kontra political dynasties. Pero may isa siyang hiling.
1: Kung may maipapasang batas, yung mabilisan din. Kasi nga po, next year, filing na ng candidacy. Ang plano natin, September 20 to 26. Kinakailangan makagawa kami ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation.
0: Ayon sa poll body, kailangang malinaw na mga specific provision na ipapasang anti-dynasty law na tinawag ni Garcia na earth-shaking o revolutionary na batas. Ito'y para sa ihanda nilang Implementing Rules and Regulations o IRR. Para sa Agenda Weekend, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Tukoy na ng Commission on Elections ang nasa likod ng pre-shaded ballots sa Maluso at Cotabato City sa katatapos lang ng barn parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, ipatatawag na ang mga individual na posibleng sangkot sa insidente. Una nang naantala ang historic polls nitong Lunes, September 14, dahil kinailangang i-reprint ang mga balota sa mga apektadong presinto.
1: Ito po ngayon ay nasa kamay ng ating law department. Dumating na po yung 36 na kahon na naglalaman ng mga pre-shaded ballots. Ang law department namin ngayong araw na ito ay mag-i-issue ng corresponding notices o yung mga kalatas o yung mga directive sa mga iba't ibang individual upang sila ay pagpaliwanagin, pasagutin.
3: Single-use plastic pa rin ang number one na basura sa mga karagatan sa coastal cleanup ng mga scuba surero o grupo ng scuba divers sa Batangas. Plastic bottles at sachets ang nakuha sa ilang diving sites sa bayan ng San Luis. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay.
4: Taon-taon nang tradisyon ni Alan Lau, isang professional scuba diver, ang pag-oorganisa ng cleanup drive sa mga pampang at diving sites ng Batangas. Parte raw ito ng kanyang personal advocacy at pakikiisa sa taunang International Coastal Cleanup Day. Ngayong taon, sumama ang Billionaire News Channel sa kanilang cleaning operation na isinagawa sa harap ng Starboard Diving Resort sa San Luis, Batangas. Kasama ang nasa mahigit 10 divers na may kanya-kanyang dalang sako. Sumisi din ang BNC team para mamulot ng basura sa ilalim ng dagat. Karamihan ng mga nakuhang basura ay mga single-use plastic, tulad na lang ng ilang sachet, packaging ng mga kilalang snacks at iba pang pagkain, at pati na rin plastic bottles. May ilan pang basura na tila nahulog na sa mga singit-singit ng coral reefs. At syempre pati tayo, kasama rin sa mga lumimot ng basura. Ayon kay Lau, bagaman halos mapuno ang 5 sakong dala namin sa ilalim ng dagat, kakaunti na ito kumpara last year dahil araw-araw ang kanyang personal na pagkuha ng mga nakikitang basura tuwing may customer na sinasamahang magdive. Pero kahit na mas maunti na ito, number one pa rin daw ang plastic sa pinakamaraming basura na nakukuha mula sa dagat.
5: Ang pinakakumon nating mga basura yung mga kadalasan mga sachet, yan mga tinatapon. May mga pailan nilan yung mga sirang lamesa, sirang upuan, pero siyempre kukunti yan. Ang pinakamarami po yung mga sachet ng plastic, na mga shampoo, tapos yung mga sanitary napkins, yan tinatapon na lang. Yung mga diapers, yan yung mga common na kukuha namin sa ilalim, bottles yan.
4: Nakakwentuhan din namin si Lemuel Benaflor, isa sa mga scuba surero na sumama sa coastal cleanup ngayong araw. 5 taon na raw siyang sumasama sa taunang pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day dahil para sa kanya, may kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang scuba diver.
6: Pag nagpunta ka kasi sa ilalim ng tubig, makikita mo how beautiful is the ecosystem.

0: ecosystem and the environment. However, ay meron tayong mga basurang nakikita sa ano sa ilalim ng ano ng dagat. And of course, not all can do that. Not all can clean except of course the divers. So as a member of the diving community, ito siguro yung chance na makatulong.
1: Ayon sa multiple international research studies, nangunguna ang Pilipinas sa contribution ng ocean plastic waste. Gumagamit ang mga Pilipino ng 164 million single-use plastic sachets araw-araw at nasa 70% umano ang walang sapat na access para sa proper disposal ayon sa Mother Earth Foundation. Panawagan ni Nalawat ng mga scuba surero, turuan ang bawat Pilipino ng tamang pagtatapon ng basura. Pero kaakibat nito, dapat din daw magkaroon ng mas komprehensibong mga plataporma para sa waste disposal sa bawat komunidad. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Kaisa rin ang private sector sa International Coastal Cleanup 2026 at ang paglilinis sa Manila Bay, pinangunahan mismo ng SM Supermalls. Narito ang Agenda Weekend report ni Remus Macasero.
3: Tone-toneladang basura ang nakolekta sa International Coastal Cleanup sa SM by the Bay, pinangunahan ng SM executives, DNR, DILG, LGUs, at mga NGOs ang nasabing programa.
4: Each year, we have successfully diverted hundreds of thousands of kilograms of waste from the ocean, a feat only made possible through our united dedication, through Bayanihan.
5: Year after year, this global initiative demonstrates what can be achieved when government, the private sector, civil society, communities, and citizens work toward a common goal.
3: Isa ang SM Mall of Asia sa 32 SM Malls na nakiisa ngayong araw sa International Coastal Cleanup Initiative. 25,000 registered volunteers ang maagang gumising at sumama sa coastal cleanup.
6: Nararanasan po natin ang pagbaha around Metro Manila recently. So lahat tayo apektado and it is our responsibility to join and contribute.
7: Yung environment po namin, school namin is nasastabilan po ng seaside. It affects us po kasi lalo na po madumi yung community.
3: Sa pagtatapos ng programa, iisa ang panawagan ng SM Supermalls, volunteers at NGOs. Ingatan ang kalikasan at magtulungan para makamit ang waste-free future. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Bilyonaryo News Channel.
8: Umaranggada na ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dito magtatagisan ang libo-libong atleta mula sa iba't ibang larangan ng sports. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez live mula sa Nagoya, Japan. Zeus, kamusta ang opening ceremonies?
9: Dumaguntong ang hiyawan dito sa Mizuho Park Athletic Stadium matapos tawagin ang Pilipinas upang magmarcha bilang hudyat na rin ang pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. At kasabay ng kanilang confidence, mataas ang inaasahan at kumpiyansa ang Philippine delegation na mahihigitan nila ang nakaraang medal haul sa Hangzhou Asian Games.
10: Formal nang nagsimula ang 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan para sa 15 days na kompetisyon. Higit 11,000 athletes mula sa 45 countries sa magtitipon para sa isa sa pinakamalaking multi-sport event sa Asia. At bago pa man ang opisyal na pagbubukas, may mahalagang breakthrough na ang Pilipinas. Nasiguro ng women's soft tennis team ang kauna-una ang Asian Games medal ng bansa sa sport na ito. Matapos talunin ang Mongolia at Thailand sa group stage, umabante ang Pilipinas sa semifinals sa kabila ng pagkatalo kontra Chinese Taipei.
11: Ayun po, masaya kasi for Philippine soft tennis, this is a very historic win since this is our first ever medal for soft tennis in Asian Games.
10: May isa pang malaking hamon para sa Pilipinas, ang defending champion na Japan. Pero buo ang tiwala ni Zuleta sa kanilang pinagdaan ng preparasyon sa kabila ng limitadong training time at mahirap na weather conditions sa Pilipinas at Nagoya. Samantala, umaasa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na magtutuloy ang magandang simula ng Pilipinas. Matapos ang apat na gold medal sa Hangzhou Asian Games noong 2023, target ng POC na malampasan. At sana ay madoble ang medal haul ng bansa sa Aichi, Nagoya.
12: Sana, we're all praying for that. Na sana malampasan, madoble, inshallah. Lahat 'yun ang ano natin. Pangarap natin dahil handang-handa naman tayo sa Asian Games after 4 years. Pinagandaan talaga 'to.
10: Bukod sa medalya, excited din ang delegasyon sa opisyal na pagbubukas ng mga laro kasama ang Malaya Parade uniform ng Team Pilipinas. Sa pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games, 2 atleta nagkaroon ng karangalang manguna sa delegasyon ng Pilipinas bilang flag bearers, si Ian Albert de los Santos ng weightlifting at Ira Villegas ng boxing.
9: Herge, bukod nga sa secure na ang medalya sa soft tennis, malaki ang inaasahan kay 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at sa kanyang kapatid na si El True. Inaabangan din ang paglalaro ni Pinay tennis sensation Alex Ayala at pole vault star EJ Ubiena. Church?
8: Ako talaga excited na tayong mapanood yung mga larong nabanggit mo. Pero Zeus, usap-usapan kasi ngayon yung issue ng accommodation para sa mga atleta. Ano bang sinasabi ng mga organizer at ng POC tungkol dyan?
9: Church, pagkalapag pa lang natin dito sa Nagoya, kinumusta na agad natin yan kay Philippine Chef de Mission Ricky Lim. At sabi niya, nagkaroon man ng problema sa accommodation, agad itong naayos ng Philippine Delegation sa pangunguna nga ng Philippine Sports Committee at ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission. Church, yan muna ang latest mula dito sa Nagoya, Japan. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, POC Media, Bilyonaryo News Channel.
8: Okay, maraming salamat Zeus Valdez, nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas, pinalagan ng DFA. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Tuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky, andun pa rin po ang ating barko.
1: We dare them to present any CCTVs of harassment that went on in the service of the warrant.
2: Tourism impacts the growth and culture of communities. Promoting responsible and sustainable habits benefit both travelers and local communities. World Tourism Day, Bilyonaryo News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang northbound lane.
4: Final na raw ang desisyon ni Senador Robin Padilla na hindi na tumakbo sa 2028 elections. Sa isang panayam, sinabi ng senador na napagdesisyonan nila itong mag-asawa. Ang plano raw nila, umalis ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang termino, lumipat sa isang Islamic country at doon palakihin ang kanilang mga anak. Sa kabila ng mataas sa survey rankings, wala raw siyang panghihinayang. Kasalukuyang nahaharap ang senador sa obstruction of justice complaint dahil sa pagtulong umano sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Nahaharap si de la Rosa sa isang ICC arrest warrant bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Kinondena ng Department of Foreign Affairs ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa isang bangka ng BFAR nitong Biyernes. Coercive, illegal at agresibo raw ang ginawa ng Beijing at walang rason para ipahamak ang crew ng BRP Salamat na nagsasagawa lang ng routine operations. Depensa naman ng Chinese Embassy, tropa ng Pilipinas ang may kasalanan. Nag-warning daw kasi sila pero hindi ito nakinig. Kinondena rin ng embahada ang pagsuporta ni US

0: Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, sa Pilipinas. Sabi ni Lipton, destabilizing act ang ginawa ng China at pinuri naman ito ang sustained professionalism ng tropa ng Pinoy.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar. Medyo maulan recently. Ano ba? May binabantayan ba tayong sama ng panahon?
2: Hello at magandang gabi po sa ating lahat. Merong tayong binabantayang low pressure area pero nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa aming base sa aming data, ito'y kumikilos palayo sa naman sa ating bansa. So mababa ang chance ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong LPA nasa bandang 50 kilometers southeast ng Pag-asa Island ang nakaka-impluensya o inihila itong habagat. Kaya itong southwest monsoon ay maabot lamang sa western section ng southern Luzon at ganun din sa Visayas. So may mga ilang lugar na makakaranas ng mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa western Visayas, occidental Mindoro, oriental Mindoro at Palawan. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, ay maganda at maliwalas ang panahon. Bahagyang maulap ang kalangitan mostly sa halos sa loob ng 24 oras pero may chance pa rin na mga bigla ang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Okay, maraming salamat sa weather update na yan. Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio.
0: Fresh new look, iyan ang hatid ng Wendy's sa pagbabalik ng branch dito sa SM MOA. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ramos Macasero.
3: Binuksan na ulit sa publiko ang Wendy's SM Mall of Asia flagship store sa Pasay City. Ito daw umano ang strongest performing branch sa buong bansa. Kaya naman, fresh new look ang kanilang pagbabalik. Pinangunahan ng mga executives ng Wendy's Philippines at SM MOA ang ribbon cutting ceremony.
4: Fresh era, this is a future fresh initiative of Wendy's. Really not only providing you the best environment inside our store, but also to really be able to commit, deliver what we have to commit, and not only the best fast food, the best fast fresh food that we can offer.
3: Ipinagmalaki ng brand ang kanilang fresh era kung saan mapapansin agad sa store ang kanilang future fresh design. Ipinagdiwang naman ang milestone na ito through a fun iced tea toast na pinangunahan ni VP and General Manager Vincent Paolo Conti at Caprice Cayetano, ang fresh face of Wendy's. Siyempre, hindi mawawala ang mga classic menu offerings na gawa sa premium ingredients.
5: As we officially open the doors of the new Wendy's Mall of Asia branch, we are not just celebrating a refreshed store. We are actually also celebrating a fresh new experience for our customers and the Mall of Asia community.
3: Matatagpuan ang newly renovated store sa Level 1, South Parking Building ng SM MOA. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
1: Tagumpay ang biggest bakery and food service exhibit sa Cebu. Bukod sa pag-showcase sa Filipino pastries, learning at innovation din ang hatid nito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy.
6: Nagtipon-tipon ang mga kilalang chef at supplier ng paggawa na tinapay, cake, at iba pang pastries mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Cebu City para sa isang event na inorganisa ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tinawag itong Bakery World kung saan ipinakita ng mga kumpanya ang kanilang mga produkto at gamit sa paggawa ng mga matatamis na pagkain. May competition rin para sa mga gumagawa ng cake tulad na lang ng pagpakita ng kanilang talento sa kategoryang Illusion Dining Room Challenge, Birthday Cake, at Cebu Heritage. Highlight din sa pagtitipon ang demo ng mga pastry chef. Bawat isa, ibinida ang kanilang mga gawa tulad ng croissant.
7: We do B2B to different cafes and resorts in Cebu. Even my frozen croissant goes to Manila.

0: Tuwang-tuwa naman ang mga PhilAm na ngayon lang nakadalo at nakatikim muli ng tinapay na gawa ng mga Cebuano.
1: We're able to try I was able to try the ubi cheese bread. It's so nice.
2: What do you mix?
3: Yeah, I also tried the Spanish original bread. It's one of the most freshest breads I've ever tried here.
0: 3-day event ang Bakery World sa Cebu City. Naguwi naman ng tig 100,000 pesos sa mga nanalo sa kompetisyon. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
4: Pinilahan ng Filipino cuisine sa 10th anniversary ng Village International de la Gastronomie sa Paris, France. Pagtitipon ito kung saan itinatampok ang iba't ibang pagkaing mula sa 80 bansa. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Europe Correspondent Dick Villanueva.
5: Muling nagbalik sa sentro ng Paris ang pinakamalaking pesta ng pagkain sa buong mundo. Naging matagumpay nga kasampung taong anibersaryo ng Village International de la Gastronomie nitong September 10 hanggang 13, 2026 na ginanap sa prestigyosong Place de la Concorde sa Paris. Tampok sa taong ito ang Italia bilang guest of honor, ang bansa na kilala sa pasta, pizza at world-class na cuisine na kamakailan lamang ay kinilala ng UNESCO bilang intangible cultural heritage. Ang naturang festival ay pinangunahan ni Chef Alain Ducasse, isa sa pinakatanyag na French chef sa buong mundo. Mahigit 80 bansa mula sa 5 kontinente ang lumahok, kasama mga ambassador, celebrity chefs, food producers at artisans upang ipagdiwang ang pagkain bilang instrumento ng diplomasya, pagkakaibigan at pagkakaunawaan ng mga kultura. Tampok dito mga food tasting, cooking demonstrations, cultural shows, concerts, parades at culinary workshops. Kabilang ang Pilipinas na pinilahan ng mga iba't ibang lahi na nagnanais na tumikim ng street foods gaya ng vegan empanada, pork isaw barbecue, pork ear barbecue, longganisa, kwek-kwek, fishball, chicken in asal at BG balls. Hindi rin matatawaran ang sarap ng Pinoy special halo-halo, mais kunyelo, popping boba at special sagu at gulaman.
6: Bah, c'est pour la première fois que je vais goûter, hein. C'est pour la première fois que je vais goûter. J'espère que je vais aimer.
7: It's very nice. It's the first time I'm tasting it.
8: Halo-halo.
7: It's just okay.
8: Yeah, okay. Thank you very much.
7: Very nice.
5: Ayon sa isang chef, nagustuhan daw niya ang Pinoy chicken adobo at puto.
9: So the chicken adobo is my favorite dish. And I ate with Jen rib tapa. Yeah. And the dessert, I can't remember the name, with the rice. It's apoto.
5: Ito na ang 9 na taon na paglahok ng Isla Pilipinas sa taon ng Village International de la Gastronomie na pinangunahan ni Pinoy street food chef Jen Sunga.
10: Ang Pilipinas po, we started 2017. Bali, 9 years na po. For this year po, halo-halo, sagot gulaman, tsaka kwek-kwek, tsaka barbecue. Gustong-gusto po nila yan. Yearly po silang napunta rito mula nung sumali kami sa La Village.
5: Ang Village International de la Gastronomie 2026 ay isang paglalakbay sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkain mula Italia hanggang Pilipinas. Isang patunay na ang pagkain ay hindi lamang pangtiyan kundi tulay ng mga bansa at kultura. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
11: Nagulat daw si Senate President Sherwin Gatchalian sa banat ni retired Chief Justice Artemio Panginiban kay Senator Risa Ontiveros. Sa pagharap kasi ng Amici Curiae sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Panginiban na willing siyang sumagot sa mga tanong ni Ontiveros sa korte man o sa private chat. Pabiro pa nito, single naman daw siya. Viral at umani ng samot-saring reaksyon ang tagpo online at sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, nakuha natin ang reaksyon ni SP Win. Isa sa tambalang winery na sinishift ng netizens.
12: What can you say about retired Chief Justice Panginiban making comments to Senator Risa Ontiveros?
13: Medyo nakakagulat.
14: Oh. Nagselos ka po ba?
15: Single daw siya sa inyo.
13: Well, single rin ako.
15: Ipaglaban niyo sa inyo nung gusto ko sa inyo.
13: But nakakagulat yung nakakagulat. But he's a 90-year-old former magistrate.
15: Nabugan niyo ba yung kape niyo nung
12: kaya?
13: I think he was just pushing
12: pushing
13: his age.
14: Or pampagising lang.
13: Oh, may kasama na rin 'yon. Kasama rin 'yon, light moments. Nakakagulat lang na lumabas 'yon.
15: Light moment pero ang bigat eh.
16: Yeah, mo, I mean,
4: Mukhang marami sa mga ka-dyan the weekend natin yung nagutom.
11: Yes.
4: Hindi doon sa winery.
11: Including us.
4: Hindi sa winery. Yes. Kundi sa mga street food.
11: Sa report ni Dick Villanueva. Kami, including us, di ba?
4: Kasi ano, oras na. Dapat kumakain na tayong lahat. And I hope nag-e-enjoy sila sa kanilang dinner ngayon.
11: At 97 days to go before Christmas, everybody, what's your Christmas wish this year?
4: Nako, pwede bang pag-isipan ko muna? 97 days pa eh. So medyo matagal-tagal
11: pa. We have time para mag-ipon din.
4: Oo, tama yun. Kasi ako din ganun. Every year, nag-iipon ako matagal para sa mabigyan ng gifts yung mga mahal natin sa buhay.
11: May listahan na si George Cahiles at sana kasama tayo dyan.
4: Sige.
11: At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
4: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito,
0: mm-hmm.
1: na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis na nag-reply.
1: Mabilis
0: at ang
1: na
0: kumpanya po na ito
1: akin.
0: Ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo? Presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo,
0: mm-hmm.
1: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own,
0: mm-hmm.
1: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent-to-own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran yung kahit 5, tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
1: Mm-hmm.
0: Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat,
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim.
1: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon.
1: Aircon.
0: So paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery.
1: Ito
0: so,
1: yung
0: nandyan.
1: I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka-user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga,
1: yun
0: sir,
1: ang,
0: no? Na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system
1: yes.
0: kaagad.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nag-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery. ninyo?
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Ah, okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga... Ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman sila pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa akin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes,
0: lalo katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply, responsive ang ano.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-decide ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company na kaya silang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Mm-hmm.
1: Ang
0: actually,
1: maganda yung mga system
0: sa
1: nila.
0: Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also.
1: Uh-huh.
0: Kaya marami na po kayong naging experience.
1: Uh-huh.
0: Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
1: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
1: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po, hindi na kainailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
1: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
1: The next day.
0: Kasi may araw.
1: Na-activate na nila yung
0: na-activate
1: system.
0: Na, at gumagana na. Nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
1: Maganda dahil unang-una isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na... And investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
0: Oo.
1: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
0: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
1: Nung first month pa lang.
0: Mm-mm.
1: Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
0: Yung cut-off ninyo?
1: Na-cut-off na siya.
0: Uh-oh.
1: Ayun, kita ko na agad sa bilik.
0: Ramdam na kaagad
1: ramdam
0: ninyo.
1: Ramdam na agad, oo.
0: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa consumption ninyo?
1: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
0: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
1: Tulad yan, plancha.
0: Plancha.
1: Water heater.
0: Water heater.
1: Aircon. Yan tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
0: Kaya so, yung ref at saka yung freezer, aircon din, inverter na.
1: Inverter na rin, kaya mariit na rin. Plancha talaga, wala namang ata inverter na plancha.
0: Wala. Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
1: mas
0: no?
1: Mas matagal.
0: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
1: Hindi na kami nagpa-plancha. Hindi, paminsan-minsan lang.
0: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
0: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premiere season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
5: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
0: And we at Power Shift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Cher at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michelle, si CB at ang aming crew. Michelle, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay. Diba?
6: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
0: Si Sheila may kasalanan niya.
6: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin. We should do something to give back to the community.
0: Yes.
6: Kaya din natin 'to naisip as a project.
0: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations and island school classrooms, Power Shift has shown that clean energy is not just a policy target. It is a lived reality changing communities every day.
2: To our partners, guests, and viewers who joined us on this journey across Season 1, thank you for championing smart energy conversations and believing in a sustainable Philippines.
6: As we pull the plug on Season 1, we leave a legacy of clean energy and digital connectivity for a school partner on Samal Island. When technology, partnerships, and purpose unite to power the future, that is the ultimate power shift. This is Power Shift. Hard energy, smart conversations. Good night, Philippines, and see you again soon.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Naitalaga na maging chairman ng Committee on Environment at mula sa pangangalaga sa kalikasan hanggang sa healthcare at kapakanan ng mga residente. Siya ang madaling lapitan at nasa kanyang pangalawang termino bilang councilor. Makakasama natin ngayong gabi si Paranaque 2nd District Councilor John Ryan Illana. Mula sa showbiz ay napunta sa larangan ng public service. Pag-uusapan natin ang kanyang mga pulisiya, programa at mga prioridad para sa mga taga-District 2. Councilor Ryan, magandang gabi at welcome po sa Politico Nightly.
2: Thank you. Magandang gabi po, Sir Dexter. At magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon.
1: Hindi na kayo bago sa larangan ng politika? Naging konsehal na rin kayo simula noong 2010. Natapos niyo yung full term ng tatlong three-year term.
2: Yes, Sir Dexter, natapos po natin yung tatlong termino. Tapos nakabalik po tayo
1: ulit
2: para sa panguna at pangalawang termino ngayon.
1: Ayan. Bilang sa ngayon, kayo po ang chairman ng Committee on Environment.
2: Yes po.
1: At kamakailan lang talagang issue ang mga basura sa karagatan kapag bumabaha. Ano po yung mga programa natin dyan sa Paranaque?
2: Maraming salamat po. Tama po kayo doon. Nung nakaraan po, maraming basura ang dumating po sa lungsod natin. No?
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi lang naman po basura ang dahilan kung bakit tayo po yung nagbabaha.
1: Mm-hmm.
2: Marami pong bagay, marami pong factors ang kailangan natin tutukan. Isa na po dyan yung pinopromote ko po bilang Committee on Environment.
1: Mm-hmm.
2: Ang repurpose, reuse, at recycle. At simula na po ang segregation with strict implementation sa lahat po ng lungsod dito sa ating NCR.
1: Oo. Alam mo yung pag-segregate, yung pagkakaroon ng mga MRF, parang ang tagal ng batas nun. Pero parang, paano nga ba? Bakit hindi ganun ka... yung stricto, yung pagtalima ng marami natin mga kababayan, kahit magsimula tayo sa mga barangay, ano po ang nakikita niyong dahilan kaya po?
2: Tama po kayo. The city should lead by example.
1: Mm-hmm.
2: Meaning, kung may bibilin po ang syudad, dapat repurpose na.
1: Mm-hmm.
2: Recycle,

0: or upcycle.
1: Mm-hmm.
0: Yun na po dapat ang kinukonsumo ng bawat LGU ngayon.
1: Oo.
0: Kasi yan na po yung makabagong teknolohiya.
1: Mm-hmm.
0: So with that said, so dapat po the LGU should start. Uh-oh. Should lead by example and execute it.
1: Oo. At dyan sa Parañaque City ay naipasa yung Environmental Code of 2026.
0: Yes,
1: tama. Ano po ang pinaka-importanteng pagbabago na nais ninyong maramdaman mismo ng inyong mga constituents dyan sa District 2?
0: Tama po kayo. Pinasalan po natin yung Environmental Code ngayon, 2026, mm-hmm. dahil marami pong pangangailangan ng syudad natin. One mm-hmm. is the Environmental Board or Council. Nagbuo po tayo doon sa loob ng Environmental Code mm-hmm. ng Council po para pag-usapan po lahat ng problema mm-hmm. regarding renewable energy.
1: Aha.
0: Sa ngayon po, naniniwala po ko, may kakulangan po
1: mm-hmm.
0: sa mga teknolohiya, guidelines tungkol sa renewable energy.
1: Mm-hmm.
0: At yan po ang dapat tutukan ng mga LGU natin. At sana mm-hmm. lahat po ng LGU ay nagkakaisa dito. Nandun po, nilagyan po natin ang rating system ang bawat infrastructure tura. Mm-hmm. Para sa ganun, magkaroon po sila ng score, environmental score.
1: Oh.
0: Kasi importante po yun. Pag na-rate po natin ng isang bagay o isang lugar,
1: mm-hmm.
0: eh mai-improve natin sila.
1: Mm-hmm.
0: At yun po ang pinopromote ng City of Parañaque.
1: Oo.
0: Ang gumamit po ng renewable energy ang bawat isa, i-improve at bigyan po ng awards o ng tala, ang tinatawag namin Likas Tala Award.
1: Mm-mm. Ang Parañaque Second District ay binubuo ng 8 barangay.
0: Yes.
1: Kabilang dyan yung...
0: Ang District 2 po, yes.
1: District 2, oh,
0: yes,
1: kabilang dyan BF Homes, Don Bosco, yes, Marcelo po. Green, Merville, Monwalk, San Antonio, San Martin de Porres, San Valley, na karamihan, mga nakaangat sa buhay. Paano nyo napapasunod sa mga simpleng bagay na kailangang sundin para sa pag-segregate, pagkatapon ng mga basura?
0: Siyempre, ang tao po susunod yan pag nilatag nyo po yung kultura.
1: Mm-hmm.
0: Isa po sa mga problema sa ating homeowners ay yung kunwari yung leaves and branches natin.
1: Oo.
0: Isa po yung sinolusyonan po natin. Ang ginawa po natin, nagpondo po tayo ng project para sa wood chippers.
1: Yun.
0: Ano po yung wood chippers? Ito po yung tiga tunaw o tiga basag ng mga branches tsaka leaves.
1: Oo.
0: Kasi nagbabaraho yan para sa HOA. At tinatawag po yan sa barangay
1: mm-mm.
0: at tinatawag po sa sendro natin.
1: Oo.
0: In short, nagkaklag po.
1: Oo. Kasi ngayon, karamihan ng mga bahay dyan, may mga tanim na mga halaman, may mga puno.
0: Tama po kayo.
1: Kapag ito ay nalaglag doon sa kalsada, yung mga dahon, magbabara sa mga drainage.
0: Tama po.
1: Oo.
0: Nahihirapan po sila
1: kolektahin. Parang mayroon kayong shredder ng mga ano?
0: Exactly po, shredder po.
1: Ng mga dahon,
0: yes,
1: branches, twigs.
0: At dinonate po natin yung sa HOA.
1: Uh-huh.
0: Ngayon sila na po mismo mag-shred, mag-operate. At yung byproduct po nun, magiging fertilizer po nila.
1: Ayun.
0: Kung hindi po, kukolektahin po ng city yun at hopefully redistribute sa ibang lugar.
1: Sa ibang lugar, o para magamit. Sa pag-usapan naman po natin itong healthcare, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga taga District 2? Kailangan pa ba rin ng healthcare programs?
0: Definitely po, kailangan po. Sa lahat po naman ng lugar, kailangan natin ng healthcare. Mapalad po ang City of Parañaque, meron po tayong dalawang public hospitals.
1: Yun.
0: Pero ang kakulangan po natin is kailangan natin improve sila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tertiary, kailangan po natin improve from level 1 to level 2. Mm-hmm. Hopefully, mapuno po natin yung mga equipment na kailangan para sa ating taong bayan. Mm-hmm. Nang sa ganun yung serbisyo natin buong-buo po.
1: Oo. Doon sa ating mga senior citizen, mga solo parent, may nakalaan din po kayong programa para rito sa kanila.
0: Yes po. Tayo po yung nagpasa ng ordinansa din para sa mga solo parent
1: mm-hmm.
0: para mapansin po yung sektor nila.
1: Mm-hmm.
0: Nagbibigay po tayo ng yearly.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamamagitan po ng cash benefit po sa ating mga solo parent.
1: Mm-hmm.
0: At tayo po at ang aking, tayo po ang nagpasa nito
1: mm-hmm.
0: ng ordinansang ito para sa ganun, mapakinabangan po ng lahat ng solo parent sa ating. Mm-hmm. So,
1: ayan. Galing po kayo sa, hindi mo pagkakaila, pamilya ng showbiz at galing din po kayo sa showbiz.
0: Mm-hmm.
1: At pumasok po kayo sa public service. Ano po yung pinakamalaking adjustment po para sa inyo? At ano yung mga natutunan ninyo sa paglipat mula entertainment patungo sa pangangalaga sa environment, papunta sa politika?
0: Yeah, napakahirap po siguro yung transition. No?
1: Mm-hmm.
0: Technically po, huhusgahan ka habang hindi ka pa nagtatrabaho. Pero yun po yung binago natin. Ginawa natin, nagtrabaho tayo, nagkaroon tayo ng experience, kahit pa paano,

0: nakapagsilbi tayo, nakapagservisyo po tayo ng maayos. Yeah. At yun po yung siguro pinakamahirap kung galing ka sa showbiz, tas magsisilbi ka sa ating public service.
1: Mensahe niyo po sa inyong mga constituents. Go ahead po.
0: Maraming salamat po sa mga kadistrito ko po at sa buong Paranaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po tayo po'y magtulungan. Ako po ang inyong Consul Ryan Iliana at ako po'y nananawagan na magsama-sama po tayo para sa ganun na mapuksan natin yung problema natin tungkol sa baha, tungkol sa basura bilang inyong pinagkatiwalaan na committee chairman ng Committee on Environment sa lungsod. So maraming salamat po.
1: Thank well said. Maraming salamat po sa inyong oras. Paranaque 2nd District Councilor John Ryan Iliana.

0: kaso na hanggang ngayon ay hinihir pa rin. Pero dahil nga kakulangan sa manpower, medyo nababagalan sa ano, sa proseso. Kaya ngayong October, during the budget deliberation ng City Council, hihingi po tayo ng extra personnel para ma-address tong isyong ito. At nagpapasalamat ako as early as now dahil nung nilambing ko po ito kay Mayor Joy Belmonte, which is the head of our ano, of Quezon City, walang kagatol-gatol. She said yes.
1: Good news yun. Paano niyo po natitiyak na yung mga reklamo ng at mga concern ng mga Q-citizen tulad ko pagdating sa justice at human rights ay naririnig at kumbaga ay naa-actionan?
0: I do my regular committee meetings. Usually do it as much as I can, kung pwedeng twice a week, kasi ang dami talagang reklamo. And then sa mga hindi nakakaalam, sa mga nanonood, ang mga Lupon is under my committee. So could you just imagine how big QC is? Ang mga Lupon is under me. And then marami dyan na pagdating sa korte na nadi-dismiss yung mga kaso nila because for lack of evidence. And then na hot seat pa yung Lupon because technically speaking, Ms. Raya, mga Lupon naman talaga, they just, you know, represent sa within the barangay level. But because the testimonies ng mga barangay na nagre-reklamo, eh sila ang naglalag, minsan sila yung napapasama. At they only get allowances. Hindi sila nakakuha ng regular sweldo.
1: Sa level ho ng lokal na pamahalaan, ano ho yung mga polisiya o mga ordinansa na sa tingin nyo ho ay mahalagang kumbaga mas palakasin pa para mas maprotektahan yung lalo na yung mga nasa vulnerable sector?
0: Unang-una, Ms. Raya, napasa ko about 3 weeks ago, itong ano, humingi na ako ng tulong sa IBP, sa mga private lawyers na kung pwede maaari silang ano magbigay ng free legal services sa mga maralitang Q-citizens. And they agreed. Positive yung answer sila. So at least ngayon, hindi na matatakot lalo na yung mga abused child. Because, you know, these are the people, regular people, that they cannot come out in the open because, you know, it is still a taboo. When you're raped and abused, you cannot just come out easily and say that, hey, I was raped. Because kung ang kalaban nila is mas matanda sa kanila or mas may kakayahan sa kanila sa buhay
1: or powerful na sa position.
0: And they don't have the money or means to fight and speak out and be heard. So this is their avenue and their chance to be heard.
1: Bukod doon sa justice at human rights, ano ang mga programa nga tinitingnan nyo para sa mga pamilya, sa senior citizens, kabataan at iba pang sektor, lalo na po sa nasasakupan nyong distrito?
0: Sa mga hindi nakakaalam, Ms. Raya, ako ang main author ng 20% discount ng gamot ng mga senior citizens at ng mga PWD sa Quezon City. Yan ang una ko talagang tinrabaho. Pangalawa, ako din ang pina-remove ko kasi may mga ano tayo ngayon, mga PWD at senior citizens na hindi nila alam na matagal na nationally tinanggal yung booklet system na when you're in a grocery or you're in a drugstore that you still have to present that booklet. It's such a hassle for them, di ba? Kasi yung mga seniors minsan makalimutan na.
1: Or minsan, hindi ino-honor kapag hindi dala yung booklet.
0: So, through a resolution again, I reminded all the drugstores and all the senior citizens that this is your right, whether you have the booklet or hindi, basta QC ka, you have the right sa mga privileges and perks ng Quezon City.
1: Mahaba na ho yung inyong karanasan sa public service. Ano ho yung pinakamalaking pagbabago sa inyong pagtingin sa serbisyo publiko mula po nung nagsimula kayo hanggang sa ngayon?
0: Alam nyo, Ms. Raya, time changes so quickly, di ba?
1: Yes.
0: Dati naman ang corruption hindi naman ganito kabulgaran, di ba? But you know, I'm blessed to be surrounded with good people like Mayor Joy, who has instilled to us, each councilors, not just me, but you know, good governance. It's very important to take care of your reputation because for me, reputation is more important than, you know, being good. Kasi magkaiba pag sinabi mong magandang track record niyan as a counselor and reputation than being such a popular leader. I'd rather be respected than being called a good leader.
1: being yung popular lang.
0: Oo, na popular lang. Kasi being popular, you can do it overnight eh. Mm-hmm. Do a scandal.
1: Lalo na ngayon.
0: Lalo na ngayon.
1: Sa social media.
0: Do a TikTok live. Ang bilis mag-trending. You can be popular.

0: kumbaga, popular ka ng dati, kilala ka na ng tao, hindi mo na kailangan magpakilala. Was it hard?
1: It is an advantage and disadvantage. Mm-hmm. Advantage because there's a name recall. Mm-hmm. But the disadvantage is if you win, what can you do? Mm-hmm. Can you be a better public servant? Or you're just a pretty face, another pretty face? You're just an actor? It's hard, ah, when people expect a lot from you. There's a lot of bashing. Like during my first term as a counselor, people just sees me like, you know, anong nagawa niya? So that's why I worked hard. And then, praise God, Miss Raya, now, modesty aside, I'm ranked 2 na sa buong Pilipinas na most outstanding counselor in the Philippines. Ranked 2 ako. I started number 4, now number 2 na.
0: Mm-hmm. At speaking of social media, pinag-uusapan nga natin, Konsi Aiko, mabilis kumalat yung mga paratang, may mga paratang reklamo at impormasyon. Paano ho ba dapat maging responsable ang mga public official when it comes to handling it?
1: Alam nyo, ngayon in a world na maraming fake news, sometimes, ako nga minsan naniniwala, parang totoo ba yan, di ba? Importante ang mag-fact check talaga. Read yung mga talagang trusted na na mga like news channel like yours, politically Politico Nightly, yung mga ganitong channels, mga ganitong mga pages sa Facebook. It's very important to trust yung mga yung maraming followers na nagsasabi ng totoo at hindi biased.
0: Ang hirap talaga pag sa social media.
1: Mahirap. Tsaka diba? Ngayon napansin mo, Miss Raya, sa FB, ang daming abogado, ah. Kahit hindi sila bar passers.
0: Madaming expert.
1: Yeah, madaming experts.
0: Oo nga. Para sa inyo, sa ikalawang termino nyo, sa 5th District, ano po ang mga konkretong prioridad na gusto nyo pang maisulong at maranasan mismo ng inyong mga constituent o mga residente sa Quezon City?
1: Ako, Miss Raya, nakafocus talaga ako sa health program ng ating ng distrito ko. Bakit? Kasi naniniwala ako na kapag malakas ang pangangatawan ng isang tao, everything follows. Which what means na pag wala kang sakit, may pagkakataon kang magkaroon ng trabaho. Pag wala kang sakit, may pagkakataon kang tumulong sa komunidad mo. Kaya nung first term ko talaga, ang ginawa ko talaga, tumutok talaga ako sa healthcare system ng mga kadistrito ko. In terms of like, nagkaroon tayo ng GL programs. Tapos ngayon, marami tayong nakakonect ng mga na proyekto sa gobyerno natin na pwede nating ibaba. Ngayon, may launch ako sa October 3. Ayoko lang i-preempt kasi akong unang gagawa nito sa Quezon City.
0: Yun. At syempre, bago namin tapusin itong interview na ito. Oo nga, ang bilis. Balik ka lang dito.
1: Yes.
0: Syempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataon nito para kumustahin ang puso ni Konsi Aiko. Kumusta lang yung puso, Konsi Aiko? May time pa ba para sa love life?
1: Balanse lahat. Balanse naman. Masayang puso naman at naniniwala ako na pag ang pag-iisip ng isang tao ay balanse, pwede mong balanse sa lahat in all forms.
0: Lalagay ba ulit sa tahimik?
1: Banayad.
0: Sa banayad. Oo, maganda yung balanse.
1: Balanse.
0: With that, maraming salamat po, Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez.
1: Thank you for having me.

0: In a time when every issue has two sides.
1: I think the deeper issue really is.
2: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
3: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
0: But here, every voice gets heard.
4: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
5: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
6: Siyempre siyang magaling.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Kay rami ng winasak, natahanan kay rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonario! Quiz ka na ba?
8: Quiz na!
7: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Na-miss niyo ba ako?
9: Papalapit na ang pagdiriwang ng Fiesta Hermosa 2026, isang makulay, makabuluhan at puno ng tradisyon ng Zamboanga City. Kumustahin natin ang ilang paghahanda na kanilang ginagawa, pati na rin ang ilan pang issue sa Zamboanga City. Makakausap natin ngayon dito sa Politico on the Spot, Zamboanga City Mayor Kimber Olas. Magandang gabi, Mayor.
10: Magandang gabi po, sir. Good evening. Thank you po for calling me this evening.
9: Mayor, papalapit
10: na. Kamusta po kayo?
9: Oo, papalapit na. Ako yung mangungumusta po sa inyo dahil papalapit na po yung Fiesta Hermosa 2026. Ano po ba yung mga pangunahing paghahanda ng inyong LGU para doon sa, alam ko, may mga parade of lights, may mga festival activities, at ano yung mga dapat abangan ng mga Zamboangueño at mga bisita?
10: Opo, excited na rin po ako kasi nakakaiba tong Fiesta Hermosa Festival. Ito yung pinakamahaba ngayon. Umpisa namin sa 26. Hindi kami mag-umpisa sa October 1 but 26 kasi gusto namin sa Abad yung umpisa. No? And sabi ko nga, meron po tayong mga parade of lights. Sa opening din, meron din tayong mga street dance. And meron din tayo yung sa first Sunday of October, yung Regatta de Zamboanga. Yung pinaka historic sa Zamboanga ever since ginagawa namin to kasi ito yung makulay na binta na nakikilahok sa karagatan ng Zamboanga City po. So napakaganda nito. Nasaid sa regatta po, meron din po tayo yung mga balikbayan nights na yung mga balikbayan na galing ibang bansa na umuwi po sa attending yun ng schedule noon. And by 11, wala na po kaming activity kasi po the following day, bispera, piyesta na. So we have to pay respect to our patron, Mama Mary po.
9: Mm-hmm. Ngayong taon, tampok ang temang kultura, tradisyon e debosyon. Paano po ninyo gustong maipakita sa festival ang kultura at tradisyon ng Zamboanga? At paano ninyo nakikitang makatutulong ito sa tourism at sa local businesses?
10: Napakalaki po nito kasi we're expecting na about 120,000 to 140,000 na visitors ang dadalo ng Zamboanga City.
9: Mm-hmm.
10: Kasi last year po tumaas din po kami by almost 30,000. So ngayon mas lalong tataas po kasi nag-iba po ngayon yung sistema sa Zamboanga. May sabores po kami. So that is the culture, no? Yung mga pagkain Zamboangueño, inilabas namin ngayon kasi dati medyo nakatago yung Zamboanga, lahat takot. Pero ngayon, with the improvement of the peace and order in Zamboanga City, talagang lumabas yung mga tao and they enjoy. And me as a city mayor itself, lumalabas din talaga ako. Because I want to tell the people and tell the world that Zamboanga City is safe. You can come at any time you want. Kaya dinadayo ko sila sa mga islands namin, yung Pingsan, the Santa Cruz Island. And not only that, even our new discovered island, yung 11 islands po na.

0: natin. So dinadala natin mga tourists natin doon.
1: Ayun. Sa ibang usapin naman, Mayor, sa edukasyon, ano po ang pangunahing programa ng inyong LGU para doon sa ating mga estudyante, sa mga paaralan, at ano yung nais niyong palakasin upang mas maraming kabataan ang makinabang?
0: Opo, sa edukasyon naman po, meron po tayong binibigay na cash assistance sa mga estudyante natin. Kaso napakarami there, about 240,000 na students. Mm-hmm. Nag-roll out na po kami, nagbibigay na kami ng educational assistance per student a year. 1,000 and 1,500 for 1,000 for kinder to grade 12 and 1,500 pesos po sa mga college students. Then meron din po akong program for 2027. Magbibigay kami ng study grant for those taking medicine na gusto magdoktora na matalino. So we're giving them 80,000 per semester na study grant kasi gusto namin makatulong. Kasi mahirap po yung doktor sa Sambuangan. Nawawala yung mga doktor sa amin ng mga nurses. Pumupunta ng abroad. So para magkaroon po kami ng konting hold kay 3 years, they will work with us for 3 years. At least we have to help mas lalo na yung mga mahirap kapo sa ano, sa financial ano, kung baga financial capacity na mag-aral, ni kaya ng magbulang, and malaking tulong pa to. We will have at least 20 students for medicine next year na mag-scholar po kami ng 80,000 per student.
1: Mm-hmm. Kaugnay nito yung security at safety ng ating mga paaralan po dyan. Sa inyong karanasan bilang mayor, paano nyo pinapalakas yung koordinasyon ng lokal na pamahalaan, mga eskwelahan, barangay at sa law enforcement para maprotektahan po yung mga estudyante at guro?
0: Pertaining to the law enforcement, sir, since nangyari sa amin yung sa Ateneo, so now yung ano natin, yung police natin, sir, pinapaikot natin sa bawat paralan. Talaga may patrol car kami na umiikot. Mm-hmm. And then meron din po kami, ano, may plano rin po kami for next year na bibili kami ng mga x-ray machines, maglalagay kami sa mga paralan. So total of I think 10 schools ang ilalagay namin next year. And yung ano natin is barangay network, we're asking the barangay officials to install yung mga ano, tanods nila sa school para makatulong din po sa peace and order.
1: Mm-hmm. Sa larangan naman po ng sports, mayor, paano nyo ginagamit yung sports hindi lamang para makapag-develop ng mga atleta? Alam natin, sa Sambuanga City, maraming mga atleta na umabot na sa mga international na competition. Kundi yung development ng mga atleta ito, ginagamit nyo bilang paraan. Hindi lang para bigyan ng mas maraming oportunidad at magandang direksyon yung mga kabataan ng Sambuanga.
0: Ayo po, meron po tayo lahat ng mga artists natin na kikilala overseas.

0: hanapin yung tinatawag natin ROTC games. And as you know, me as the city mayor of Zamboanga City, tinatawag nila the playing mayor kasi po ngayon na naglalaro pa ako sa professional sa MPBL as a basketball player pa ako ng Basilan.
1: Mm-hmm.
0: So I'm promoting sports talaga kasi sabi ko I want children to get rid of drugs. Sabi ko, yun ang problema natin sir pag nalulung yung bata sa droga. Yun lang iniwasan ko. Kaya sabi ko, I keep on promoting sports even until now.
1: Mm-hmm. Doon sa ating mga senior citizen, may mga hakbang po yung inyong administrasyon para matiyak yung social pension, yung pang-assistance ay napupunta sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. Paano po ninyo pinagbubuti yung sistema upang maging mas maayos po, patas at accessible yung serbisyong ito sa ating mga lolo at lola?
0: Opo, sa ating mga lolo at lola, meron din pong tinatanggap sila yung Largo Bida. Ano ngayon sir, medyo natagalan kami ng konti no? Kasi rin-register ko po sila sa bangko.
1: Mm-hmm.
0: Para magkaroon sila ng ATM card kasi mahirap po yung magpe-pay out tapos pupunta sino man politiko doon magpapapogi-pogi, ayaw ko ng ganun, sabi ko lagyan yung pera sa ATM card para direct na sa mga senior citizens kaya medyo natagalan po kami sa data kasi marami pong senior citizens hindi taga Zamboanga umuwi dyan kasi may binibigay po kaming tulong so sabi ko dapat yung matanggap ng tulong talagang taga Zamboanga po kung hindi naman kayo pinanganak sa Zamboanga at least registered voter kayo ng Zamboanga that can prove that you're really from our place. Bibigyan namin kayo. Pero pag wala kayong proof na taga Zamboanga, we will not give you kasi sa bayan nyo may mapondo rin naman din po.
1: Mayor, umiinit ngayon yung usapin kaugnay ng political dynasty bilang isang lokal na leader. Ano po ang inyong pananaw dun sa isyong ito? Nung isang araw, naglabas na ang Korte Suprema na inatasan ng Kongreso na gumawa na kayo ng batas. Ano inyong pananaw dito at paano ninyo tinitingnan yung papel ng mga pamilya sa public service?
0: Sa akin naman po, to make it no fair with everyone, wala naman problema kung mahusay naman magsilbi, no? Kahit may kapatid ka or magulang na no, nagsiserve. Pero kung nakikita natin sa situation ng Pilipinas ngayon, 70% magkaanak na dyan. Tapos look at the situation of the country. Ako, pabor po ako doon sa political, anday political dynasty para once and for all, no? We can give chance to others to serve our country also.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang pinakamaganda, sir. Kasi kung hindi, walang pagbabago yung pansa natin, eh.
1: Mm-hmm.
0: From father to daughter, from daughter to grandson, from grandson to their great-grandkids, no? Nandyan sa politika ever since, parang ginawa pang hanap buhay. Ako, hindi ako pabor na ganun eh. Ayoko na ganun. Kasi ako po, sir, before po ako naging public servant, OFW ako, kapitan po ako ng barko. So, sa nakikita ko, hindi maganda yung ganun situation.
1: Ayun. So, pabor kayo na maipasa na nga magkaroon ng anti-political dynasty sa ating bansa.
0: Pabor na pabor pa ako. Kung pwede, gawin bukas na yan. Mas maganda po para, alam mo, yung mga nandyan, mawala na po yung iba.
1: Mm-hmm. Oo. Bago sana mag-ano, 2028 elections, maisabatas na yan.
0: Bago mag 2028 kasi mahirap po eh. Mahirap po. From father, grandfather to son to grandson to granddaughter, mahirap na po.
1: Bilang panghuli, Mayor, bilang kayo ay Mayor ng Zamboanga City, kayo rin po ang tumatayong chairperson ng Regional Peace and Order Council ng Region 9. Paano po ninyo nakikita yung inyong papel sa pagpapanatili ng peace and order at ano po yung mga hakbang na nais ninyong palakasin upang mas maging ligtas ang Zamboanga City at ang buong Region 9?
0: Alam niyo po, umiikot po ako sa region. Tinicheck ko po yung mga kapulisan natin, yung militar, kung nandyan po ba, nagtatrabaho sila o hindi. Aside from going around my city, sa region din, umiikot din po ako kasi gusto kong makita yung situation. And during the National Peace and Order Council, dinadala ko po ito sa Malacanang and I'm reporting it to our chief executive, no less than our president, Bongbong Marcos. Sinasabi ko yung bawat problema sa region. Kaya nga, nung last NPOC natin, National Peace and Order Council, ako po yung pinakamaraming resolution that I proposed. Kasi yun ang nakita ko kulang sa Rion. Sabi ko, kailangan i-upgrade yung mga police station sa Rion. Kasi ngayon, may mga area, police station, 11 lang, kulang eh. Kailangan dagdagan. So, I requested that all regions, sabi ko nga, dapat yung police stations i-upgrade na po para pwede tayong dumagdag ng police station. Tulad sa Zamboanga City, dati 11 lang yung police station namin. Eh ngayon, we standardize it, naging 20 na po, pwede na maging 20. Kaya nag-allocate na din ako ng pondo para magdagdag ng police station sa Zamboanga City.

0: even the islands, meron na po kaming ano police station sooner kasi meron na rin po kaming infrastructure building for that set purpose, mm-hmm. sir.
1: Well said, Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso. Gracias. Buenas noches.
0: Gracias también. Buenas noches.
2: In ABS-CBN.
3: Wow, naintindihan nyo na yun, ha?
2: Magaling kayo.
3: Salamat po. Mm-hmm.
2: Salamat po. Gusto mo mag-comedy?
4: I got you! Ow! I feel nice! Like sugar and spice.
5: Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Mahigit 2 dekada sa public service, nakatutok sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Paranaquenyo. Wala pa bahay, disaster preparedness hanggang sa kabuhayan at mga social services. Ano nga ba ang mga servisyong patuloy niyang isinusulong para sa komunidad? Makakasama natin ngayong gabi si 2nd District Paranaque City Councilor Jose Enrico Rico Goles. Magandang gabi, Councilor. Welcome sa Politico 90.
6: Thank you very much for accommodating me.
1: Councilor, maaga kayo nagsimula sa public service bilang isa sa tawag dito, isa sa mga anak ni dating congressman.
6: Yeah, ako yung panganay. I started my career in public service at the age of 31. I was elected at the age of 31 as a 2nd District Councilor.
1: Ano yung mga aral na nakuha niyo po sa inyong ama?
6: Be on time. Respect other people's time. Yan ang parati kong natatandaan sa kanya. Mm-hmm. Kaya maaga tayo pumupunta sa kahit anong okasyon. And then, of course, respecting people's time also. Yan ang pinakamahalaga.
1: Mm-hmm. Doon sa inyong mahabang karanasan na sa local government, marami na po nakitang pagbabago sa pangangailangan ng mga residente. Isa sa mga tinutukan nyo, yung mga pabahay.
6: Yes. Kasi yung pumasok tayo sa larangan ng public service, mm-hmm. Nung time na yun, walang opisina talagang tumututok sa palupa at pabahay sa lungsod ng Paranaque. So, we decided to come up with an ordinance, the Local Housing Development Office, mm-hmm. na kung saan po yung mga pagbili ng lupa, kasi maraming technicalities yun, uh-huh. at pag hindi lang pagbili, pag-partition, yung mga iba't ibang technical descriptions, wala kasing tumututok doon. And mm-hmm. then, nung inano namin yung ordinansa na yan, maraming mga palupa na naging successful, marami na rin mga nabayaran. In fact, I was really surprised that there's a pending Senate bill mm-hmm. that obligates other municipalities and cities to have a local housing development office. Mm-hmm. At isa kami sa nauna noong 2005, kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm.
1: So ito ay nagagamit na para yes. sa mga land development?
6: Yes, land acquisition para yes. sa aming mga palupa sa lungsod. And in fact, marami na po dyan. Mayroon na pong title. Mm-hmm. May mga iba dyan under negotiations. At mga iba dyan, ongoing din yung negotiations. At kahit paano, nagkaroon ng direksyon yung palupa sa aming lungsod.
1: Mm. Pagdating naman po sa usapin ng disaster preparedness.
6: Sa disaster preparedness, noong 2010-2011, ay wala pa kasing disaster office mm-hmm. talaga ang ating lungsod. Pero meron kasing national law na nagre-require yes. na magkaroon. So, during that time, lumapit sa atin ang ating current disaster risk reduction officer na si mm-hmm. Dr. Gonzales, nakipag-usap na kung paano magtayo ng opisina. So when I came up with an ordinance, pinasa namin yan, and mm-hmm. then throughout the years, meron na kami mga ilan percentage na naibibigay para sa disaster preparedness. Marami na rin tayong mga equipment na nabili, and then at the same time, trainings up to the barangay levels na na-attain po natin. Although, of course, everybody is preparing for the big one. Mm-hmm. Yan ang parating. Marati kami mga earthquake drills, marami kami mga information drive. Yun talaga tinututukan natin. So, with that office, kahit pa paano, hindi ko na sinasabing ready-ready talaga. But paano may direction tayo?

0: kayo. May opisinang nangunguna.
1: Oo. At kailangan ng ano, regular na tawag doon, paghahanda mga
0: yes.
1: drills.
0: Yes, yes, the drills and then training mm-hmm. and then yung mga iba't ibang mga equipment na nabibili for such purpose. At nakikita ko naman every year pag merong na-procure na gamit, ako'y natutuwa mm-hmm. dahil kahit pa paano nadagdagan yung capability ng city.
1: Oo. Hindi lang po shelter at safety ang kailangan ng isang pamilya. Mahalaga rin yung kanilang kabuhayan. Sa Cooperative Development Office, paano po ninyo nakikitang makakatulong itong mga cooperative?
0: Well, ang cooperative kasi, yan yung tinatawag nating system o yung resources natin, yung mm-hmm. assets, pinagpupulong-pulong. And then, sa Paranaque kasi, we have, I guess up to now, one of the biggest cooperatives in Southeast Asia, yung mm-hmm. San Dionisio Credit Cooperative. Ang daming natutulungan ng mga pamilya, kaya nagmungkahi rin tayo ng isang ordinansa. Nung vice mayor pa ako, introduced ako ng ordinansa. Salamat ako, nag-sponsor si then Councilor Eric Baez na mm-hmm. magkaroon ng cooperative office. Mm-hmm. Since may cooperative office na tayo at meron na rin na-organize mga federation, so lahat mga kooperatiba ay kahit papaano nabibigyan ng tulong ng City Government of Paranaque. At since sila ay nagkikita-kita, importante ka rin. Kasi isang cooperative and then the other cooperative, shared experiences nila kung paano palakasin ang cooperative movement sa lungsod.
1: Oh, pag-usapan naman natin yung early child development.
0: Yes,
1: mayroon kayo nakabinbin na ordinansa?
0: Yes, meron tayong ordinansa nakabinbin. Under the national law kasi, mm-hmm. it mandates that all cities and municipalities that magkaroon ng early child development. Mm-hmm. Ang tawag nung araw dyan, daycare centers.
1: Daycare center, yes.
0: So now, with the advent of numerous laws from the national na bago na mm-hmm. mapapaganda, gagawin na nating early child development centers. Mm-hmm. At ang kakaibat yan, una-una, apektado rin dyan, mas maganda yung mga sweldo ng mga teachers natin. Mm-hmm. Pangalawa, regards to funding. Kasi mm-hmm. dati, pag local school board, ang funding sa mga public schools lang. Uh-oh. Pero kahit papano, yung early child development centers natin, makakuha ng mas magandang funding for uh-oh. Their needs.
1: Kasi ngayon, na-devolve na sa mga local government, itong mga child development programs. Kasi dati, hawak yan ng DSWD.
0: Yes, yes. Uh-oh. At ang ano dito, since meron namang Early Child Development Council, mm-hmm. makikita natin na talagang kung ano yung national na uh-oh. Program na ibaba ng maayos sa yeah. aming syudad.
1: Oh, para naman dun sa mga solo parents, ano po yung inyong nais tugunan sa pamamagitan ng single parent office?
0: Yes. Ang City Government of Paranaque kasi wala kaming single parent office. Merong mm-hmm. Office para sa urban poor, meron office senior para citizen. Sa senior citizens. Yeah. So, meron isang sector na nanghihingi rin ng aruga. Mm-hmm. Meron kasi rin yung PWD. At napansin namin, since walang opisina, walang nakakalam ng mga single pero ilan, hindi alam yung mga benefits nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nagtayo tayo ng opisina para itong mga single parent natin magkaroon mm-hmm. ng mga desk sa bawat barangay, mahikayat sila, maimbita, mm-hmm. mag-organize sila. Para kung ano yung benefits na karapat dapat sa kanila, mabigyan natin ng pansin. And we can only do that when we also have an office for that.
1: Noong 2020, ang second district ng Paranaque ay nasa 430,000. Mahigit na ang populasyon
0: yes.
1: dyan sa inyo. So 5 years later, siguro abot na kayo ng humigit kumulang nasa kalahating milyon na.
0: Opo.
1: So para dun sa mga persons with disability, may isinusulong din po kayong mga karagdagang financial benefits sa kanila?
0: Actually, meron na tayong napasa mm-hmm. 2 years ago na ordinance. I guess it was 2 years ago.
1: Mm-hmm.
0: At itong taon na to, umiikot ako sa iba't ibang barangay. Dati kasi ang ating mga PWDs, nakakuha sila ng kanilang food at maintenance allowance kung tatawagin. Mm-hmm. Gift check yon. Pero yung mga seniors kasi namin, tuwing birthday nila at mm-hmm. Christmas or end of the year, nakakuha sila ng benefits.
1: Uh-huh.
0: So I decided, kung ang senior meron at may budget pang available, gawin rin natin sa PWD.
1: Uh-huh.
0: So ngayon, yung PWD, instead of 2,000 na gift check, may additional 1,000 sila for the year for mm-hmm. a total of 3,000. Ang nakaganda pa rin ito, yung gift check, tinanggal na namin. Mm-hmm. Ginanawa na rin namin cash. Uh-huh. So yung PWD, 3,000 cash na po ang benefits na kukuha nila.
1: Ano-ano naman po yung mga programa po para dun sa, para sa empowerment ng mga PWD?
0: Sa empowerment naman, syempre, merong mga ordinansa din na inaano, hinahandle yung chairperson mm-hmm. ng committee ng persons with special needs. Uh-huh. Ito yung para pag nanood sila ng senior.

0: Eh, libre na rin. At meron din yung sa mga access po nila.
1: Mm-hmm.
0: And then at the same time, in-organize din natin yung ating mga iba't ibang mga PWDs from different barangays para lalo natin silang maging aware sa kanilang mga ano, sa kanilang mga benefits.
1: Mm-hmm. Konse, kung pagsamasamahin po natin yung mga programang ito, yung mula sa housing, disaster preparedness, livelihood, hanggang doon sa mga serbisyong panlipunan, ano po ang gusto ninyong maging konkretong epekto ng mga ito sa buhay ng mga residente sa second district?
0: Well, pag tayo kasi gumawa ng ordinansa at mag-deliver ng benefits, buong city na kasi yun. Mm-hmm. I just hope that the city makes a difference at kahit papano, maramdaman ng aming mga nasasakupan mm-hmm. na may gobyerno na tumutulong sa kanila at nag-aabot ng tulong direkta sa kanila. Yun ang gusto namin paramdam.
1: Dahil bilang kayo ang majority floor leader apo. Ng konseho ng Paranaque ng buong Paranaque City.
0: Apo.
1: So yung approach nyo para sa lahat na hindi lang dun sa
0: yes.
1: Inyong, kung saan kayo apo, nagmula. Apo.
0: Although meron din kaming ginagawa mm-hmm. for our district but mm-hmm. at the same time when you pass an ordinance it's mm-hmm. the whole city is affected. So mm-hmm. when we think about the senior citizens for example for District 2 we can't do that. Mm-hmm. We also think about the senior citizens in District 1 too. Mm-hmm.
1: Matapos ang mahigit dalawang dekada ninyo sa local public service, ano pa ang mga nais ninyong maisulong at ano ang gusto ninyong maging sariling tatak ninyo sa paglilingkod sa mga taga Paranaque? Go ahead
0: po,
1: Consul.
0: Ano man yan, no? Ang atin naman, mas mapalakas natin o mas mapaigyan natin institutionalize yung mga iba't ibang mga social services na di-deliver. Mm-hmm. At hindi lamang yon. Dinadagdagan pa natin yung pondo. Pag nadadagdagan ang pondo ng lungsod ng Paranaque, bagamat may programa, gusto natin dagdagan yung amount para mas ma-enjoy nila. Ang parati ko kasi sinasabi sa mga kababayan, hindi ko proyekto to. Ito yung proyekto ng City Government of Paranaque. And then I always make it a point na we always take the taxpayers. Yun ang inaano natin dito. Mas maparamdam natin ng mas maigi. And then hopefully, kung ano pang maisip natin, mapagkasundoan sa annual investment plan at mailagay sa budget, yan po'y maipasa natin para mas makadeliver tayo ng mas maraming basic services.
1: Ayun, maraming salamat. Tatak goles. Parang narinig ko si Congressman Royelo pag nagsasalita si Conse. Maraming salamat po, Paranaque City 2nd District Councilor Rico Goles. Magandang gabi.
0: Thank you.
2: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko dyan sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

nagkaroon ako ng community, then sumasama ako sa mga bike groups. So yun, nag-start dun sa Baguio, and then nakilala ko yung bike community din, which is we have, nag-set kami ng bike ride, sa morning ride and night ride. Dun ako mas lalo na inspire. At the same time, iba yung view sa Baguio.

0: advertised the transmission corporation despite yun na yung kumikita at yun yung pinaka-crucial. Hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran. Ang

0: ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised bait eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video, nahuhuli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-hmm. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Mm-hmm. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Mm-hmm. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sinong habulin mo? Oho. Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka,
1: po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.

Magandang umaga, mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello mga kababayan! Are we feeling blessed sa araw na ito? Ikaw? Gumising
1: yes,
0: ka,
1: ha? Siyempre, oo. Ha? Nakasama ang pamilya.
0: Kasama ang pamilya. Tapos, feeling blessed dahil gumising.
1: Oo.
0: Hindi ba? Sabi nga nila, okay lang ang walang tulog, wag lang walang gising.
1: Oo nga. Huwag ka lang magbasa ng balita kasi feeling mo, ay, hindi na naman ako blessed.
0: Hindi na naman ako blessed. Uy, yung mga tinatamaan ng mga ano, di ba? Yung tinatamaan talaga ng mga pagkukulang ng gobyerno, medyo hindi na tayo yun eh.
1: Oo.
0: Hindi ba? Aminin natin, di ba? Parang nakagawa ng paraan ng mga magulang natin, tapos tayo, nakapagpatuloy, may trabaho, marami talaga, super. Pero kahit yung mga taong yon nagbibilang pa rin sila ng biyaya.
1: Oo.
0: Di ba? Sa bawat ayuda na inibigay sa kanila.
1: Nila.
0: At saka, health is wealth. Kaya kailangan tayo parating nagbibilang ng blessings.
1: Oo.
0: Kaya simula ngayong araw na ito, tayo po ay magsisimula ng magandang balita. Yay! Hindi yung masama kaagad.
1: Maiba naman.
0: Para maiba naman dahil umagang-umaga, tired of seeing negative news, bago ang mga problema, hashtag good news na muna. O eto na, extended ang libreng sakay sa LRT 2 at MRT Line 3. Para sa publiko ngayong araw bilang pakikiisa yan ng Department of Transportation sa Global Identity Day. Magsisimula ang libreng sakay 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mamayang 5 p.m. hanggang 7 p.m. naman.
1: Kailangan lang magpakita ng National ID. Pwede itong digital o nasa paper format.
0: Ayan. Oo. O, diba? Magandang balita.
1: So, September 16 at September 17.
0: Oo, hindi naman puro kabig ang gobyerno, no? Oo. Nagbibigay naman sila. May mga magaganda pa rin kahit hindi natin aminin. May maganda namang ginagawa din ang gobyerno. Ba't ka natatawa?
1: Kasi ayaw nating aminin talaga. Eh.
0: Ayaw talaga aminin ng marami yung galit sa mundo. Kailangan talaga nagbibilang tayo ng magagandang bagay. So, ang ating word of the day naman sa ating memo speak. Ito ang tinatawag na yung mga ano ba, yung 'di ba may asset, asset, bahay, lupa, ipon, liquid pera, ganyan. Ang tawag diyan assets. Oo. Pero ang word of the day namin iba. Ask sets.
1: Na ang ibig sabihin daw ay kayamanan ng isang opisyal na mapapatanong ka kung saan galing at paano nakuha.
0: Ah.
1: Kaya ask.
0: Ask sets.
1: Oo.
0: Okay. O tanungin nga natin sila. Araw-araw po kami nagtatanong dito, wala kaming makuhang sagot. Okay, pero yung iba nililitis na.
1: Oo.
0: Kung paano nila nakuha yung kanilang ask sets.
1: May kakambal yan ang bagko bukas na word of the day.
0: Alam mo, ano na naman?
1: Lie. L-I-E. Oh. Liability. Liabilities kasi kakambal
0: okay.
1: Na assets.
0: Liability. Oy, ang abilidad na makapagsinungaling. Lahat yan bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa memo.
2: By bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
3: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
4: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
5: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
2: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
6: Congratulations!
2: That's the order. That's the agenda.

0: become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
1: And I'll be
2: your next Quiz Bee Millionario.
0: On the Billionario News Channel. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
3: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
4: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
5: Mahirap patunayan.
6: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno on
7: Apogado Thursday,
8: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
9: Sa pagpatuloy ng impeachment trial ni VP Sara, patuloy na sinusuri ang mga SALN at iba pang financial records kaugnay ng alegasyon ng unexplained wealth laban sa kanya.
10: Samantala, naging sentro ng pagdinig ang mga Amici Curie at ang kanilang magkakaibang legal opinion sa two-thirds vote threshold para sa conviction ng VP.
9: Nang tanungin namin ang taong bayan, dapat bang ibaba ang two-thirds vote para ma-convict si VP Sara or ma-acquit? Ang sabi nila.
11: Kailangan pa bang pabutuhin yung mga yun? Absent nga sila eh. Hindi nila nagagawa trabaho nila, pabubutuhin pa. Tsaka hindi naman kamukha ng parang ano lang, yung election lang ng mga ano, national. Iba yan eh. Sigurado naman, alam ko naman kasi kung ano iboboto nila, yung mga absent na yun.
12: Hindi yan dapat payagang bumoto kasi quasi-judicial proceeding, hindi lang yan basta-basta Senate voting eh. Nasa batas din na yung Senado may sole power to try and decide, meaning na yung mga senator judge, kailangan manumpa kapag nakaupo bilang impeachment court. Nagbabayad tayo ng buwis tapos absent lang sila.
13: So dapat bumoto ang mga senator judges sa impeachment trial na hindi nakaka-attend. Dahil unang-una, sila ay ibinoto ng sambayan ng Pilipino.
14: Para sa akin, common sense na hindi sila dapat bigyan ng karapatan bumoto. Lalo na, it's about impeachment trial na kada vote is very important. At isa pa dyan, pinag-uusapan na yung state ng bansa natin. Tapos napakataas ng position na yan.
9: Okay, so parang sinasabi nila na yung 16 hindi kailangan.
15: Oo.
9: Kasi marami sa kanila nga hindi naman participating senators in the trial. Yun. So parang yun na rin ang sinasabi ng marami. Pero para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin via Zoom Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase. Welcome back to Memo, Attorney Paulo.
16: Good morning, Karina Willard, at sa inyo mga taga-subaybay.
9: Okay, so sa mga inilahad po ng mga Amici Curie o yung mga friends of the court, apat po sila, no? Ano po ang pinakamahalagang pagkakauna? Or what do you think? Or what is the answer to the question for each of them?
16: I think may consensus among the four, or at least may majority among the four, na pwedeng mag-iba yung threshold. So para kasing spectrum yan eh. Yung pinakamalinaw na pwede magbago yung threshold. So pwedeng bumaba sa 16 yung boto ay si Chief Justice Davide, who participated via a written memorandum. So if you read yung memorandum niya, nakalista talaga doon na yung mga senador na walang physical or legal capacity to attend the sessions and participate actively, dapat ma-exclude mula sa boto. And importante yun dahil si Chief Justice Davide, bukod sa naging Chief Justice siya, ay umupo sa dalawang constitutional bodies. No? Una ay yung Constitutional Convention of 1971 and yung Constitutional Commission of 1986. Sa gitna naman, si Chief Justice Panganiban at si Chief Justice Puno, yung parang central theme kasi nila ay decision dapat to ng Senado at dapat mas contextual or functional yung pagbabasa ng Senado. So si Chief Justice Panganiban may explicit na pwedeng bumaba. Si Chief Justice Puno mas maingat yung language na ginagamit. But on the other side naman ay si Justice Ascuna na isa ding member ng 1986 Constitutional Commission at yung paliwanag niya ay tinakda talaga ng saligang batas na mahirap i-achieve yung conviction Kaya yung two-thirds para sa kanya ay desisais, whether or not may nakakulong, hindi

0: course, at the house level yon, sinabi nila na moot na kasi ongoing na yung trial. But that might be a sign na gusto nila bigyan ng space ng oxygen itong proceeding na ito. A third indicator probably would be may mga tools kasi na available to the Supreme Court that it can use to avoid getting dragged into this political mess. Yung tinatawag natin doon from the academic side ay yung prudential devices. So pwede niyang sabihin na political question. As the Amici suggested yesterday, di ba na political question to sa Senado talaga ang magde-decide doon sa threshold. Pwede din nilang sabihin na premature or wala pang actual case kasi hindi pa naman humahatol yung Senado at ongoing yung trial. So madaming ganun na posibilidad and therefore devices for the court not to decide yung kaso. Na hayaan muna yung Senado na matapos.
1: Mm, okay. And, okay, sir, ang gusto pa namin magtanong ng magtanong, pero kukulangin na po tayo ng oras. Kailangan po, maimbita po namin kayo ulit. Ano po, maraming salamat sa inyong oras, Associate Dean Paolo Tamase.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat din.
1: At kasunod ang usaping ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Sa inyong palagay, dapat bang ibaba ang bilang ng 2/3 vote para ma-convict or acquit si VP Sara? Ang sabi nila, Jed Francisco, hindi pa nahatulan sa korte ang mga senador. Kaya may karapatan pa rin silang bumoto.
2: Sabi ni Richard Lim, kailangan pa rin ng 16 na votes para ma-convict ang VP dahil ito ang nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas.
1: Jaime Ramos, ay, to correct ha, walang sinasabi na numero.
2: Sa saligang batas.
1: Oo. Jaime Ramos, dapat ibaba ang 2/3 vote threshold dahil kapag ang isang politiko ay nakakulong o suspendido sa trabaho, wala na siyang karapatang humawak ng isang tungkulin sa gobyerno.
2: Sabi naman ni Chad Lamberto, ang batas pa rin ang dapat masunod.
1: Jean-Pierre Herrera, dapat ibaba ang 2/3 vote dahil hindi na dapat isama sa bilang ang mga kurakot.
2: Manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo.

0: today is a reminder to appreciate and acknowledge the people in your lives. Take the time to reach out and express your thanks to those you believe deserve it. World Gratitude Day, Bilyonaria News Channel.
1: Anong kailangan nating i-memo ngayong araw na ito? Yan, kailangan siguro nating i-memo yung bilisan na yung pagdesisyon tungkol sa two-thirds. Kasi yung two-thirds vote na yun, although that's very important to discuss, himayin ng mabuti, I thought it was brilliant that they thought about bringing in the opinions of these giants justices. Constitutional giants, di ba? So, pagkatapos ng nangyaring yan, sana magmuni-muni na ang mga senador kung ano ba yung lohika. Sabi nga ni Anoni, I think it was Justice Panganiban who said that you don't take things that literally when the Constitution. You have to understand the spirit of it, di ba? The spirit of the law. So, iba naman ang sinasabi ni Ginoong Ascuna. Hindi, kung ano nakasulat dyan, yan yun. O, e paano pagkulang? So, yung pagdesisyon yan, sana mapag-isipang mabuti at magiging balanse sa lahat ng mga senador at hindi politika ang mananatili pa rin sa kanilang mga isip.
2: Kasi parang ang sinasabi ni Justice Ascuna, ang Constitution designed, built para pahirapan yung pag-convict sa isang impeachable official. Kaya parang palaisipan sa akin, so anong titimbangin ngayon? Anong mas mahalaga? Yung accountability ng isang public officer o yung gawing mahirap na i-convict siya, yung karapatan niya
1: para manatili? I think at the end, it's still accountability, hindi ba? Kasi kung talagang nagkasala, malinaw na, will the numbers prevent justice from being executed, hindi ba? So, magaling ang Pilipino kasi dyan eh, pinapahirapan natin ang sarili natin.
2: Yes.
1: Hindi ba, sabi nga, sa Amerika, ang kanilang saligang batas, malinaw, of all senators present. So, malinaw. So, tayo, tinanggal yun. Tinanggal yun para daw mas mahirap. I think, parang gusto ko makausap ko sino man na nagponente nun. Hindi ba? Parang, hindi humirap, lumabo yung pamantayan.
2: Ngayon nga, mag-impeach lang sa House of Representatives, mahirap na rin. Pinahirap nung latest decision ng Supreme Court, ang daming mga kriteria na kailangan sundin para raw masunod ang due process.
1: Eh kasi kung tayo'y magpapalit rin lang naman ng mga panuntunan ng saligang batas, ipasok na lahat ng kailangan ng ipasok, hindi ba? Ay, hindi natin natanong kay Attorney Tomasi yung historic admonition of the Supreme Court for the congressmen to decide and apply the anti-political dynasty law ASAP.
2: Magpasa na.
1: Hindi ba? Sama na rin po natin yung pagpapalit ng Omnibus Election Code. 1985 pa po yan.
2: Parehong 40 years ah.
1: Ha?
2: 40 years na naghihintay. Yung enabling law para sa political dynasty dahil 1987, 1985 pa yung Omnibus Election Code. 40 years old na rin.
1: Ang bilis mo naman mag-mathematics. Totoo ba? Pareho, no?
2: Dahil kasing edad ko halos.
1: Yan ang kailangan ng i-memo.
2: I-prioritize.
1: Prioritize. Repasuhin yung saligang batas kung kailangan. Because look, pag hindi pa sa saligang batas level ang pagpapalit ng wordings, pag nagunaw na lahat ito,

0: yung mga, I mean, what, 4 decades from now?
1: Yeah.
0: Is this going to be another problem? Uh-huh. So you might as well make the wordings of what is in the Constitution clearer.
1: Uh-huh.
0: With just one word, present.
1: Present.
0: Oo. Of para, all senators present.
1: Para maiwasan din na kapag naging AI na lahat ng mababatas, diba, hindi rin sila mabibilang. Kasi...
0: Paano
1: kasi masasabing present ang isang AI senator?
0: Correct. Wow. Pero alam mo, ako naman, hindi ko naman bibiglain ang sistema natin. Ang i-AI ko muna lahat ng congressman. Congress muna.
1: Okay.
0: O, kasi ang dami nila, yung laking gastos.
1: 300 din eh.
0: O, ang laking gastos, biro mo. Iba pa yung gastos, iba pa yung ninakaw. Iba pa yung mga kung ano-ano, di ba? Hindi po lahat, ha? May mga congressman po na matitino. So, tamaan na lang yung tinatamaan. Pero sa nangyayari ngayon, malaking tipid po kung AI na lang ang Congress. Pero para may human factor naman. So because, like for example, impeachment trial, kailangan merong human factor yan. Because it still is politics. Yung ganyan, dyan tayo sa totoong tao na matitino.
1: Yan ang itanong natin bukas sa taong bayan. Payag ba kayo maging AI na ang mga kinatawa ninyo sa Kongreso?
0: Abangan ang isasagot ng taong bayan. Dapat bang maging AI na lang ang mga kung ang pagsa ang mga legislators?
1: Uh-oh.
0: Because that's what they're there for, to make laws. Oh, so pero ang mga batas na ginagawa yung mapapakinabangan din nila.
1: Oh,
0: edi mag-AI na nga tayo. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue o lalo ba naming ginawang malabo. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo magpapalito.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. Questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat magkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay. Kapanata.
4: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
6: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman! Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
5: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
6: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: sugar and spice. Kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, bagyong tukson. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme.
1: Kasi parang kasalanan ko.
0: Aganda! Na-miss niyo ba ako?